0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904, o sa atong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Hi, ako dai si Jessica Ambron, usa ka registered pharmacist dinhi sa Pilipinas. Yes, daghan na usab ang nisalig sa Theramax capsule. Naapoy uban nga nagaduda pinaagi sa pagpangutana sa kuha kung tinuod ba ang epekto sa adult supplement nga Theramax. And it's really yes, naagi matabang ni nga produkto tungod sa mga essential component niini, gikan sa mga natural sources nga based sa research gahatag kini og suporta pang pagana sa kama. It also give long-lasting effect and satisfaction sa mga partner. Tungod kay ang Theramax capsule, ginapadaghan niini ang testosterone levels sa mga lalaki nga makahatag og improvement og fertility. Ang mga main ingredients niini maingon nga unique blend para maka-release ang nitric oxide. Chemical kini sa atong lawas nga need magawas para ma-relax ang muscles sa sex organs sa mga lalaki to produce erection. Timan iha aron nga makabenepisyo gayud sa epekto sa Theramax capsule, kinahanglan gikan sa pag-inom 30 minutes to 1 hour ang palabyon bago mag-make love. With or without meal, pwede rang imnon ang Theramax capsule. No side effects.
2: Theramax capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Tera to the max.
3: Mapalit na sa mga parmasya butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
4: FDA approved.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. Yeah,
8: yeah. We were high and we were so Power 10 Probio Capsule. Alak sa mga niyambing balatian.
9: Norma Cuyos.
10: Taga-asa ka, ma'am?
9: From Purok Talisay, Pinuyak.
10: Unsa nga produkto sa Chris Angel anong lading nga product sa mga mga gimintin?
9: Ako ang nagamit Power 10, Clay Gel Coffee, Jassy, o kato ang essential oil. Last 21 na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan dito jud natukma ang iyahang program na alauna. So diha murag na walang stress nako kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa mauna ang iyang paghatag og mensahe about sa product. So natuhog nako ang tanan, ginasulat, ginatun-an og ako gid siyang giyos ako ang lawas. So after niyari jud ko sa maranding nangita jud ko sa maong product. So kalaw sa Ginoo natumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM kun mag-abot ang stock karon 3 days wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud ko Aurora. So karon wag mag 1 year na ko karong April sa akong pagyos din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
10: One year
9: na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa mo.
10: Unsa gigamit nimo?
9: Power 10, Clay Gel, Jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo, sir, kana na ang nawala kong kabuhi. itong akong lipong-lipong nga maglakaw kung murag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon basta kay komportable na jud ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga gi-share na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghanaghan na gyud mi nga nagamit ani kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa po sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita ma ulian kay daghan na jud kay kong product nga gina-applyan sir. Registration jud ko perminti sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestone.
8: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatiya.
4: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
11: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
12: Nung lading essential oil.
13: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan. You're listening to the best love songs on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Nautsaw ako eh. Kalit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. Ug labad pag hindi ako go.
4: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
3: Unsa?
4: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jazzy Vitamin C plus Zinc.
5: Jazzy Vitamin C plus Zinc.
4: Jazzy Vitamin C plus Zinc.
6: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jazzy Vitamin C plus Zinc.
7: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
8: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom wala gihapon, effect sa ako ah.
9: Pila ka capsule imong giinom ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
8: 20 ka capsule ma'am sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati mag na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, ma'am.
10: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
11: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwa kong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kananay, wanto lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tanan sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So matong nga, kananingon ko nga nindot yun ang roommate. Nalisay ko ng lading ba kay taon na mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Mm. Ko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
12: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Growmate na!
13: Uy, Mare! Asa man ka paingon?
14: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
13: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baneng, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
14: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
13: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
15: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
16: You are listening to the most sought-after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
17: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
1: Introducing Kay's Fragrances, para niyo sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Sa Kutis Mestiza, kitang tanan hamis artista.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS, and JSIS Pensioners, o Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation, anaa mahimutang sa 2nd Floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, sa pa inyong gulat at doa na ang Managers Lending Corporation.
5: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract? Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta? Mag-Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga panan-aw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
7: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabos City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Kay Linda Dumanyel, edad na ko 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo, kay kamatagari kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasa makainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa radio nga, o lagi na, stingan daw ng koan. So yung palit ko, inoon ko din, nakaano na, nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Mau ba? Sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
9: Ako si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas sa nakainom na ko Omega Pure Capsule, makabawas na ko sa high katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
10: Ani-ana ang labing ipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: 90.9 FM. This is the Philippines First and Asia's First Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ania na gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian. Og labi na mi adtong galibog og unsay itambal. Asa magpatambal og nawadan na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program. Uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato, bisan og wala tay kwarta. Ang programang 66 Educational Program. Mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Ania ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana, ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Geoffrey Lagit. Ani-ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: Okay, so mga pinangga, arita karon sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kung ano siya mga pinangga, arita sa mga troubleshooting sa gitawag na tog nagkalilahi ng mga disorders. Pananglitan, kaning ato ang gitawag o tiyan. Gitawag mo ni siya pinanggag abdomen, pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag, gitawag na to pinanggag 4 quadrant. Four quadrant ha, kay gikan sa to ang tunga-tunga kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag og boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw upper quadrant, kaning ubos lower quadrant. Nya dayon ang pikas, ang diri sa tuo gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Nya pikas pod left upper quadrant. Unya, left, lower quadrant, mga pinangga. Arita karon kung dunay mag-trouble, una-una sa kanang across. Linya, pinangga, sa pusod. Nagi kag left to right, mga pinangga, pag mauna siya'y magsakit. Matod pa pinangga, ilhanan, nga duna kay problema sa imong abdomen. No, sa imong abdomen, sa imong gitawag o kanang bladder, unya, sa imong gitawag o kidney. May kidney disorder, then usagan nas mga ilhanan mga pinangga na dunay pelvic inflammatory disease o musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang gitawag lang kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinangga o katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinangga ang mga ilhanan ha. Then, ang ikaduha, kana bang palibot sa imong pusod? Pusod niya area, ha? Inya, mudaga na siya pinangga, paingon sa right, paubo sa right, lower quadrant, mga pinangga. Sa Bisaya pa, paingos bugan. Gikas pusod, paingos bugan, ha? Sa tuong nga bayan sa tuang tiyan, mga pinangga, basta unang ilhanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodo na'y magsakit, ilhanan na pinangga ang nagyapati sa iyang appendix. Naa siya'y appendicitis or mga tao, mga pinangga nga dili kalibang. Yang uban ani gisigig butdan. Hikapong yan ani mo ng tiyan, libot sa pusod. Paingos bugan pinangga, di nagay mahikap kay sakit ang dugon. Kana pinangga, ilhanan na siya nga o giatake na sa pinangga sa aniyahang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoda yung gaglobe, ay pure gata, ay numa. Kung naaka din ay virgin coco oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinangga para magkalibang-libang siya. Muna'y purpose, ha? So, simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinangga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maodo na'y magsakit mga pinangga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon ay diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Muna pinangga ang ilhanan nga naa kay colon cancer na binagmagkalibang nakagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinangga. Unya babae nga doon na sila gitawag na tog left ovarian cyst. O pinangga ha, paingon na siya bugan. O pinangga ang musakit, magpitik-pitik. Unya katupong dunay mga regional kanang enteritis mga pinangga. Unya katong dunay mga uterine fibroid or polyp mga pinangga. Sa ilang matris o sa ilang itawag o kolon. Magsakit nang sawala nga ubos nga bahin. Mauda na siya pinangga ang buot ipasabot. Karon sa ubos nga bahin pero adto na pud ta sa right side. Right side mga pinangga, mo na ilhan nga dunay mga acute appendicitis, mga tao nga dunay colitis. Katubang mga tao di magudhi nga libang. Unya sunod pinangga do na sila do na mga pinangga sa right lower abdomen pamanta mga pinangga. no? Unya katupod kuno nga dunay gitawag na to og mga polyps, maogyapon mga pinanga ang batian. Okay, kana ha sa right lower abdomen. Karon sa kata si babaw sa upper abdomen. Direkta na pud musugod sa left side mga pinanga, no? Sagad magsakit na labi na og dunay food allergies. Diha ang musakit. Unya katong naga-heartburn. Naga-heartburn mga pinanga. Lisod o ginawa, sigit panugtab ha. Unya katupong dunay mga hernia mga pinanga. Unya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome, no? Tingaka nga sigit kalibang, no? Unya mga pinanga katong mga taong dunay peptic ulcer. Mana pinanga ha, right upper abdomen. Okay, naog ta pinanga sa tutabalhinta sa pikas. Anita mga pinanga sa gitawa ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon adto na buta sa right upper abdomen. Pag mao nay magsakit mga pinanga ha, kanang ang right upper abdomen mo na may atong mga ribs. Gusukan dapit pinanga. Kasagaran na pag right nga area sa gallbladder na og sa liver. Nga area mga pinanga ha. Labi na nay halo butod-butod kana mga pinanga fatty liver, gallbladder stone or doon na siya pinanggay liver problem. Labi na medyo maggahi na mga pinanga. Either liver cirrhosis bapod siya mo na iyahang bapion. Then karon doon ay mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ini ito nga, bisag lang sana man ito, magsakit naman tibok akong tiyan. O di masabtan. So nagpasabot ka na pinanga nga doon na kay gitag na ito endometriosis mga pinanga. Kana ha? O niya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po gitag na ito internal injury. Labi nag na disgrasya ka kan adto ang napaod ni mo pinanga kana undeng imuhang gitawag og kanang tiyan mga pinanga. Oy bantay taha kay basig do na internal injury niyag napasagdan nyo pinanga na ade na himo day siyag inflammation paghubag pinanga pagbukol kasagaran pud sa mga tao mga pinanga nga do na sila indigestion mao pud do nay bation. Unya katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinanga, no, nag miscarriage. Unya sa mga tao nga stress kaayo. Kung nag-stress ka mo sige kaon pero mahitabo magsakit inyong tiyan mga pinanga. Magsakit ang inyong gitawag og tiyan. Okay, so mo ni mga pinanga tisgutan karon about aning ato ang gitawag og abdominal pain mga pinanga ha, sa nagkalahi yung area sa tuntiyan. Eh, sa ato, nabibisaya, basta mo yung huwag, agasakit akong tiyan. So, wala mga pinanggay identification. Sa tuuba, sa wala, sa taas, sa ubos, or across the abdomen. So, at least karon, naanamoy nasama.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. Ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Okay mga pinanga, ni Atay nagmalampuson mga pinanga, no? So, sir, sa ti pangalan ni mo?
2: Alex Kinikito.
0: Alex Kinikito. Taga diin, sir?
2: Alex Kinikito. subdivision.
0: Asa to?
2: Liceral subdivision.
0: Liceral subdivision Panabo City. So pirmirong ani ni sir, gasungkod gini siya. Gasungkod mi aging Miyerkules. Nga karon unsang pizza ron? 26. So katong mga kuani siya mga 21. Diri ni siya sa Panabo Clinic ha. Unya after 1 week sir, pagsaka diri di sungkod man gini si sir. Sige sir, unsa man sir, mabuhi ana imong sungkod?
2: Isa lang ka sungkod pagsaka, isa lang ka sungkod.
0: Pagsaka, nag-isa ka sungkod pero diri sa taas. Wala na, sige daw sir, pakita daw mo lakaw sir nga di nagyog ka makasungkod. Nasa sir, kay dako daw, nasakit pa ni kay 1 week pamanggod. Wa, pero libalik na iyang mga calcium potassium. O nga to ang matanggal ng uric, kanya mabalik tong cartilage. So mo na si sir, dancer naman ni si sir di ay. So, sir, katong pag-anhidri, gikan ka hospital ato?
2: One week
0: po kan hospital. Sige, okay na sir, makalingkod na ka sir. Okay, so, unsa may ilang findings dito sa imo, sir?
2: Uric.
0: Imong kriya, wak mo saka pa. Di mas maayo.
2: Cholesterol
0: taas. Nya prostate ni mo og fatty liver. Amo ni magpunga si sir. Unang gi-advise na ko si sir nga og kita man siya mga guwapahon, dili siya mo patong kay hangakon man. Siya mo ipatungan gyud. No? Mo na mga pinangga. So, mo na nga naa gyud tay alternative ba perminte. Unya, sir, sa isa ka semana, kumusta? Although dili pa nimo tanan na kumpleto ang bawal no, pero daghan na kagibiyaan. Nga pag cleansing si Giglibang. Ay, kumusta? Ingon ka ni reduce magka. Pila? O sa 1 week, 3 kilos ang iyang gipayat ni luag-luag o diyang short. So, mao ni mga pinangga, no? So, pasalamatan pagay na to ang Diyos. Unsa may mo ikaingon, sir, sa herbal? Kay i-compare nimo sa umang pagpanambal nimo.
2: Herbal. Suway lang kita sa ilahang nang gibawal bitaw. Di na sa bulan. Bulan ta sa ilang advice. Dali na kayo.
0: Nakita din ni sir. No? Siya mismo ang nakatestimonya. Siya po mo naka-eksperimento niya. Mugaan-gaan ba yung lawas na sir?
2: No? Ganit ako karoon na hindi sa wala ito kita
0: Munang si Dok, di gini mo sugot kay magdugang mag-uric.
2: Gusto mo nato, namayo ta.
0: Mamanaging on, sir, pag gusto mo, maraming paraan. Pero katong mga taong di gusto, maraming dahilan. Okay, so muna yung mga pinangga. Unsay panawagan ni mo sa obang nagmasakit on po, sir, nga wa pa kabalo diri.
2: Ay, katong mga may pala sa akong gibati, upura pa, sa gibati.
0: Sa clinic ni
2: clinic ido lagi ito layo dito
0: so mo na mga
2: iwan sa ating ibati
0: kwan lang yun ka nang musubay lang yun sila sa mga bawal tama ginamang pinangga kaya nga to diri ads life yun sir ahamang ka nakabalo diri sa clinic dito kas radyo di Baktas di ay. Mayo kay na isto kisa may nakatabi ni mod no. Akato imo mga kaubang nga gidala dre. Mo yang nakabinta ha kuno Marites po di ay no. Makatabang kuno yung mga Marites di ay. So mo na mga pinangga nga kamo mismo sulayan ninyo then sabay gyud nga mumintena namo sa mga bawal. Para dili mabalik ang sakit. Mao gina mga pinanga. Mo na isikrito sa dali nga kaya. Gani, 1 week pa sir, no?
2: So, kung karoon na kayo,
0: so, nakita na ni mo ang imong kaayuhan. So, padayon sir, ha? God bless you. Maing pagpaminaw, pag-view sa tanan. Sir, ang sa tuyo-tuyo pangala?
2: Alex Kinikito.
0: Okay, so may pagpaminaw, salamat sa Diyos.
3: Bawal magkasakit.
4: Bawal magkasakit.
3: Bawal magkasakit.
0: Okay, so welcome back na po mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. No, sa hatod ka ninyo pinangga sa Duklagit Naturopathic Clinic. Okay. So, hala mga pinangga, sa gihapon makauban nyo Dr. Lagit ha. Ang ato na po karong hisgutan mga pinangga, kanabitaw mag-bloating, nga nung magbutod-butod ang imong piyan o atong piyan. Unsay mga indication mga pinangga. Sige. So, ni ang mga pinangga, kasagaran nang magbuto, dunay mga allergies. Common. Sunod pinangga, o dunay appendicitis. Manang ay mo kumpiyansa. Magsige na gigbuto di mong piyan niya. Sakit na gani itapon ang imong libot sa pusod. Panaog dito bugan sa tuong nga bahin pinangga. Appendicitis na mga pinangga. Kalibang rayo lang nga lagi ha. Onya katukon nung dunay mga obstructions, adunay gitawag na to pinanggag obstruction sa ilang kidney. Ah, nag-traffic zone, so nagang graba na, may balas, may bato. Onya katong dunay mga adrenal disorder. Mga tao, mga pinangga nga dunay colon cancer or diverticulitis. Mga taong daotog kidney nga kanang nagahupong-hupong na ba? Nagaedema na mga pinangga magbutod. Mga tao nga duna sila'y fatty liver, magbutod po. O katong dunay mga gallbladder disorder. Okay? So mga tao sa mga pinangga nga dunay mga heart disease, common po nang mag-gluted pinangga, magbutod, munang ay mo kumpiyansa. May kagipanuhot, rasyuro niya, na naman day heart disease. O niya, mga pinangga, katong dunay mga irritable bowel movement. Ika nga, uy, gibutod, pagkakit, siblit pinangga, okay? Nag-LBM, sabay pag yung hangin. No? Kana pa na pinangga, okay na na. Iyan naman na. O niya, katong doon ay mga kidney disease, doon ay mga lactose intolerance, magbutod po di ay. Ha? O niya, katong doon ay mga babae na mag-menstruation, oh, normal po doon nga naibutod mga pinangga. O niya, katong mga tao nga overeating, o ni pinangga, sige na lang cook up. Okay, sobra ang kabusog o ang mga tao nga doon ay mga peptic ulcer, magbutod po din na o doon ay tumor. So, mo doon ni mga pinangga ang mga indication. Okay, so mga pinangga ay mong kumpiyansa pag mauna na ay mahitabo sa inyong piyan. Okay, sa buhaton, mga pinangga, una-una, dili palipas oras ka. Regular ang oras ka. Mga pinangga ha. Okay. So, i-text na lang kayo, programa pa mas dok lagi. Okay, so mga pinangga, ang inyo na yung buhaton karon basta magbutod na. Una, pinakasimple, butang nag-init butilya. Or katong mga hot rubber bag sa klinik. Ibutang to dito sa imong hawak o sa imong tiyan. Back to back, ha? Hawak o tiyan, mga pinangga. Labi nagmanakit imong hawak na nagbutod ka, butangi yung init. Okay, ano lang pinakasimple kung mga light lang na amos bukid, butilya lagi. Ayan ang hampul-hampul og dahon eh, nalob. Minus mana. Kadali rin na, mubugno na dayon. So buhaton ni mo ana mga pinangga dayon, pag mauna ni magbutod, i-check po na. E pasigo ka kalibang. So mag-cleansing ka, inom kag palibang mga pinangga. Okay? Unya kung doon ay heart failure mga pinangga, heart disease, hot compress, dughan o likod. Ganiya, hawak mong tugtiyan, karon upper na ta. Dughan o likod di hot compress. Unya mga pinangga, mag-inom dugang nilaga nga 7-7 herbal tea. Butangan, ginimong nagluya o dulaw mga pinangga. Ana ang pamaagihaw niya, inom kayo sa kabaso ka daw. Nindot kung imong butangan atong 16-1 na to nga mais na kape. Kay mo palibang to pinangga, unya, kusog mo tumutanggal o acid, labi na itong may mga 50 ulcer. Unya, ang namto'y activated medicinal charcoal mga pinangga nga grabe kayo ng charcoal pinangga mo tunaw o inflammation na nay tumor, nay cancer. Nga kusog man mo palibang mga pinangga mo cleanse gining uling oy. Kabantay mo pinangga nga tanan na itong water dispenser bato man nag-uling ang sulod kay lahi ng mga precious stones or selected stones ang precious diamond na. Onya pinangga nagid say uling kay mo na sila tigsala mga pinangga. Oh, tigsala na sila. Ya, pabayaron tagmahal kayo ng ilang dispenser. Okay, so manay buhaton ninyo mga pinangga ha para matabangan dayon. Naapunta dito yung Super Wonder Tonic. sa clinic ha, mura nag-snowbird ang lami. Mahalang kong paitangis. Unya na po tayo kusubas kong superfood. Muram itong salabat kong lami. Muna, pag makainom ka Pinanga, habwa ang utot, hangin Pinanga, iutot to niya, bugaan imong pamati. Pero na pag yung magsigig balik-balik, mo na ni iyang mga indication. Dili lang kay gases. Ah, muna ha, basta hatong prescribe everyone on. Onya mga Pinanga mo na maghiling na kakaon Pinanga kamote. Oatmeal with soya nya kamote kay gitawag man ang kamote na musical root crops mga Pinanga or musical food. Kinindot mo na Pinanga sa di pa ka makalibang makautot ka. Kay na may kanta sa gingon last karaan tonight ang di makautot patay. Inya sumpayan sa unahan nga sapi ang dukto. La sige mga Pinanga, hinaut nga namoy nakatunan. Ugod sa ampo niyo pagkasiman ng inyo mga bloating. Muna magdo mo clinic, magpamasin mo kay makita man nag na ay fatty liver, na ay gallstone dito, ha. So hala mga Pinanga, feel free kay gi-open na nga libre. Pero dito mga Pinanga sa sentro, sa una 25 ang bayad na. Ambot karon kay ugay na mo ko pa dito mga Pinanga, ha. Mo na nga machine ilang ginagamit. Makanindot po na tong machine kay pati vitamins o minerals ma-detect niya Pinanga. Okay? Kung tama ba, sobra kulang pa.
5: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, so mga Pinanga, niya po yung lahi na sunod nga the best for stress. Para sa kitag na itong stress management. Huh? Mga Pinanga, basta timanig yun kanunay nga ang pinulungan nga naging one, do not entertain the problem, but let the problem entertain you. Mga Pinanggay, importante kayo ha. So, nindot Pinangga ning combination sa pineapple and buko. Labi na mga Pinangga, doon na siya gitawag na itong celery. Celery mga Pinangga ha. Ano nindot taro bagay kayo? Kaning tulo maghari mga Pinangga, tanang klase sakit sa uto. Tabangan niya. So, niya mga Pinangga. Subliyo na ito ang mga beneficyo, mauni ang mag-combine. Basta ang sikrito Pinangga, inigrin, anindot, anikatubo na kay katong blender na pang smoothie. Tubig sa butong ang isa bote. Tanang Pinanga, maglulay ka, maglapwa ka, kung saan ang mga dahon-dahon, nindot ang tubig sa butong ang imong itimpla. Perting nindot na Pinanga. Niya ang tubig sa butong ha. Una-una, hydration booster man siya. Mga Pinanga ha, kay losodium man siya. Content, i-reduce po niya ang ditaw na to blood pressure. Mami mga Pinanga, din dako ikatabang para sa digestion. Kaya mo mani mga Pinanga, una-una, makapastress maguna to. Tungod kay heavy ang imuhang gikaon mga Pinanga, weak ang imong digestive system. But papasabot ba, mga panahon unta nga, imong dugo, dito sa utok mo tabang, ang nahitabo mga Pinanga, ang imong dugo, nabahin, ang uban na supply to as utok, ang uban to as tiyan. Okay, nitabang man siya digest, ang sekreto magod basta stress ka Pinanga. Ayaw kaon. Kumukaon bang ka Pinanga, light meal. Mo na Pinanga ang sekreto ha. Then morning, ang butong mutabang para sa digestion. Then matod pa mga Pinanga. Ang uban pag magka-stress, kalibangaon man. No, niya daghan Pinanga, mga pahak ang ilang gitawag o mga buhok, ulo. O magpahak-pahak-pahak. Katapod mo na sa stress niya. Manggawas ang mga skin disease. O na yung mga rashes, allergies. O kana, epekto na sa gitaw, good stress. Pinot mga Pinanga, kuwan din eh. Mato pa ang butong makatabang magunin, mag-reduce sa chances sa diarrhea. O kitaas mo kayo siya potassium content. Nakaroon, magiging mo din haluag apple. Nakanindot sa apple mga Pinanga, kaya improve niya ang imong digestive organ. O kaya na, magiging siya gitag na ito, bromelain. O kaya mo na yung makatabang Pinanga, para man ipang katubitaw mo, hindi ka matunawan, Pinanga, ni agyot bromelain mga Pinanga katabang. Money fight to aka ng bio, money enzyme na naaspin niya. O niya mato pa Pinanga, makawala po din siya yung mga body pain o arthritic pain. May pag-stress bitaw ka, pagkadaghang pain-pain mga Pinanga. Money epekto sa bromelain, then maipa-strengthen po niya yung mga ngipon o yung gums. Kaya na iba na, na-stress mo tinawa na, tanawa na ilang ngipon na nga lubag ng Pinanga. Ani akit as kay vitamin C din i-maintain niya na strong o healthy ang imong bones. Mao ni mga Pinanggay kayo handa din i-keep niya nga nindot ang imong skin. Healthy skin ang uka ng nindot ang imong skin glowing. Tungod na manganis mga Pinanga, then good for the eyes. Pag-stress ka di kakatulog, itahan mong pananaw. ang bapa mo pangit. Muna mga pinangga, no? Then matupa i-reduce niya ang hypertension. Kaya pag-stress ka, di kakatulog mo taas inang presyon. Muna yabon naman pinangga pinyag potasyon. Then matupa pinangga i-combat niya ang itawag na tug high blood pressure. No? Tungod pinangga sa lusod yung mauni mga pinangga niya nakanindot kay grabe i-enhance niya pinangga ang brain function. Ang gitawag na itong tryptophan o ang serotonin mga pinangga. O, oh, maunay na niya nakanindot mga pinangga kay inansi ang utok na. Nautok pag ito resultaan ng mga pinangga. O, oh, maunay nakanindot ane kay naaman na sila gitawag o aprobisiak effect. Nga mato pa pinangga ang gitawag na ito o kanang celery food na i-juice na i-combine ha. Basta na nga na ay sakit sa utok. Kanigid inyong i-combine mga pinangga. Ano? Kaya ang celery, mag-treat siya pinagag mga inflammatory disease. O tanan, na kay gitawag na tumor. O sa imong brain, tunawon na niya. Nya any inflammation pinagag sa imong mga joints. Gikan sa arthritis, rheumatism, gouty, osteoporosis. No? Kaya paging asma mga pinagag, kay inflammation mga ito na. No? Kaya naagid siya gitawag na ito butulin o polyacetylenes mga pinagag. Then i-relax niya imong mga muscle inside sa imong blood vessels. O tungod kaya naman siya pinangga, gitawag na ito kanang talaid mga pinangga. Then matod pa makapalower kaya ito niya blood pressure ng talaid ha. Then itabangan niya nga i-reduce ang effect mga pinangga sa stroke, sa itag na itong stress hormone. Tungod kaya naapamang kaya siya i-coma rin. Then dakong ikatabang pinangga ma-prevent niya ang gitawag na itong mga cancer cells. Okay. Tinood ito pinangga pag naakay grabing sakit labi na cancers. Mga pinangga, gikan palang daan ang nanggitawag na ito mga pinangga masses. Sunod sa mas mga pinangga, wana tumor than cancer. Nanay apelido, inig, wani mo mga pinangga, inig biopsy. No, nanay mga adeno. Adenomyosis, carcinoma, no, adeno mga pinangga. Basta nanay mga adeno. O, ni aday mga pinangga na i-comarins nga mo ay makatabang dahil siya. Then, i-prevent niya ang pag-spread sa mga cancer sa akin naman siya mutulin. Tinobitin sa mga gudit ma-stress gudan ng pag-findings cancer imong sakit. Ano ba mga sakit na wak ni mong i-expect niya? Dili ni mo madawat ang resulta. Grabing stress sana. Kanya, kung di na ninyo i-control mga pinangga, ang gamay mo dapo. Kanya, paspas ang iyang kalat mga pinangga. So, i-enhance ko niya pinangga ang relaxation. Kanya, mag-produce siya pinangga good sleep. Kaya na may additional magnesium. Then, pinangga, i-lessen niya ang itawag na ito, o, high blood pressure. Kaya naman siya ang pikinin. So, muna mga pinangga, ha? One glass every one hour ang secretos pag inom nini. Labi na pinangga na nakay Alzheimer's. Mga mga pinangga, no? Poor of memory. Grabe o ka ng insomnia na sakit mga pinangga. Kana, anton mo, resulta na pinangga anemia, no? Naanap o ka pinangga, itawag na ito, leukemia. Okay. So, mga pinangga, banat pag-inuman nga juices, nili lang pag-juice, kung nili pinangga, mukaon po kag mga fresh fruit o fresh salad nini. Kaon na nimo itong butong, pwede mo itong butong i-apil ni mag-smoothie. No, gawas atong sabaw mga pinangga. Okay, hala, sige. Para sa gitawag na ito mga good benefits para iwas mo pinangga sa mga artificial juices o sa mga soft drinks mga pinangga. Ala sige, kauna na pinangga, presko o mga fresh. Paminam ang mga pangit niya, feeling pangit. Way salig silang sarili, bisag guwapa sila. Ni a pinanggay gitawag na ito beauty enhancers mga pinangga. Basta sikreto ganun yung pinangga. Pag pangit gani mo pinangga, ayaw mo tapaduha pa. Dito mo mga laksot o mga dagway, mga pislat o mga ilon, kay kamo may guwapa sila ha. Kung tanaw gani nila nga gitawag o taba gani ka chubby, ayaw tapad atong mga payat o slim. Dito ka sa mga tambok tapad. Kay ikaw mo'y arang-arang o lawa sila para di mo ka ma-stress. Morong may sikrito. Para rago na o bugo ka, ayaw ipon sa mga bride. Kaya makita imong kabugo dito kas mga bugok pod mo ipon para ikaw mo'y bright. Diba? Ano ba na mga pinangga ang gitawag na ito? Sikrito. So niya pinangga ang mga beauty enhancer na ito. Una-una makatabang daw ang lemon pinangga, tomato o watermelon. Muna nakanindot pinangga ha. Kaya ang watermelon di ay na magudya pinanggay gitawag na itong natural glutathione. Kanya pag mga yellow color gani mga pinanga, nindot kay taas siya collagen. Normally, pagwapa sa mga babae, uban kasi nagpalitan ng mga bra ng mga push-up bra. Ay, banatik ino, huwag na ikulajira, mahugot ng inyong mga panit, mamuskok ng inyong mga tutoy, aron nindot mo tanaw, kay munindot mo tanaw na bra, aron mahubuan mo bra. Na labi ng banyo niyo, dili safety, mali. Makaingon na sila, initagawas ni mo dito, na kung fake. Oh, na ang fake. Oh, no, so mga pinangga, nakanindot ha. Kaya ang watermelon pinanga, una, maka queen siya of thirst pinanga. Okay, naman siya electrolyte o water content.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
6: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
7: Naun sa kamari? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
6: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga dupang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
7: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imo mga sakit.
6: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
7: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
6: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
8: Serbisyo Publiko.
6: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
9: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
10: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
11: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
12: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
0: Okay, so mga pinangga, ni Ana po yung nagmalampuson siyang dibati ha. Usa pa lang ka kasimana, no? Oh, so usa kasimana. Nay, unsa may pangalan to ni mo? Dominga Abergonsago. Gonsado, Abergonsado. No, Dominga Abergonsado. Taga-asa nay?
8: Bunawan.
0: Ah, dres Bunawan, Dabao day ka. Kaning unsa may finding sa doktor sa imong hadiay?
8: Mag-unog tapos kita.
0: Ah, wala. Pero unsa mo ito'y gibati ni mo?
8: Hangak.
0: Hangak. Pughupong. So, muna nakita niya mga pinangga. Kita siyang uric o creatinine. Yang iyang hangak. Naaman ni siya'y galuston. Muna mo hangak. Pero sa isa kasi mana ni mo nga cleansing, unsa na may nabati ni mo? Nga improvement. Ang imong hangat?
8: Hindi
0: na, okay na. Wa pa magod kagawas yung galuston. Pero katong ginapainom na to, no, super wonder tonic, mga kanin mga pinangga, money yung ginainom no nga, ang iyang hangat pinangga ni arang-arang, o niya naghimo o gipod siya cleansing pinangga. So, natay 77 herbal tea. O katong iyang colon cleansing tea. Nindot imong kalibang ani?
8: Oo.
0: Oh. O, grabing kalibang niya mga pinangga. Unya, matod pa sa imong bana, kaganiha pa daw sa kabantay nga ni Kuyos na imong... Mo pa'y pagkabantay niya ni Kuyos na imong hupong sa tiil. Nay, kumusta ang pagkuan, paglikay sa mga bawal? Wala maglisod?
8: Wala man, okay lang maka...
0: O, basta mga gustong maayo, naagyo na'y pumaagi. No? So, unsa may panawagan ni mo sobang nagmasakiton? Or laim pa yato, asa man ka na kay Balugdok Lagit Clinic? Katong may ara po ning tabian ng mga silingan. So may ngala na to?
8: Si
0: Jacqueline Bastanes. Mayong pagyo ni mo. So na at least na ayo na siya. Glory to God. So mo to'y nakatabi ni mo. Mo to'y nakaari yung kagpanabo clinic. No, so mo ni mga pinangga, no? Na unsay panawagan ni mo sa ubang nagmasakit?
8: Magpadayon lang takuan. Mga ipang
0: katuwa pa ka balo?
8: So, wala pa na kanibalo, Muan lang, kay para makahit na kuangyod. Manong nandit ang bawal para mga hayo.
0: Nya ay kalimot pinangga, kay kadadlaw, libre man atong check-up sa clinic, no? Nya, ba't nilang ninyo ang schedule ni Dr. Lagit para anamoy kompleto nga program? So, mga pinangga, nay, unsa to'y utrong pangalan ni mo? Dominga Abel Aber Gonzado. Okay, so muna mga pinangga, dagang salamat sa inyong pag-view, sa pagpaminaw sa mga testimony.
3: Bawal magkasakit!
4: Bawal magkasakit!
3: Bawal magkasakit!
0: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga, about diabetes nga problema, so niya ang atuang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So, mga pinangga hinumdumi, ang unang hinumdan manggod sa mga gipang diabetes, tungod na nang hingaon kay mantikaon o taba. Pag-isgot ka taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan na mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay. So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mo prito.
13: Goy ang trabaho magod niining mga fats mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, motong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamis sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar. No? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato NutraSweet. Nutrogen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kinugaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsay imubo nga himuon ninyo? So kwani siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang gud mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa to mga karaang hugaw din. Karon unsaon yung papababag sugar, mag-detox mo 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinangga ang inyong kaunong nga dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yung gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya, kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Tara paghimog pakbit. Unya, mga pinangga, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mo'y inumon. Unya, ang lamian ng aluto, gata ng yun. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka, puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga itong mga pagkaumulas diabeteson, then simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Labi na mo upat, mo lima. Samot na niya, ilan na ni muna pag taas na kay blood sugar, aka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jadjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, nag-inig, magjadjeranay na sila. Muna yung mga ilhanan, okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung samad, lahi na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
3: Love yourself! Love yourself!
14: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
15: sa 059-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
14: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
16: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kun gamiton ka sa imong banna, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ani mga pinangga. Kaning magtiag ka to, binta to kayang banna. Na magiuban pinangga nga tan-aw niya nga ang iyang banna mga pinangga nangabit. Nangabit yung bana ba? So kung asawa, Nya pagkaibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung ikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katupong banas, banas yung kabit. Siya pre. Oh. Kumbulan nun pa, may nguman nagmatay pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong banak. Anak man na istorya sa bulanon. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ay, ngon tong babae, manimalos ka ta, pre. Unsa man nato, mare. Sakit ta po yung magparis. Atoon, mga pinangga, nagparis ya. Basta kay isara siya, mga pinawabtik sa kagabi. Ingon siya pinangga nga, ay, pre. Kanang, kwan pre, kay pastilan, ang iyan din kumpari kay gilihian mo din kabayo na sobrahan sa 8 inches. Oh, sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo de itong iyang mare, nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kay ang sa iyang bana, tama ramang kadako, kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang, mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre, pating sakita din ang imo. Gigabaan mga pangga, ha? Sa muna, amping mo. Amping mo. Hello, Doc. Mga gingon dire, mga manicure. Ansan eh? Doc, nagpa-manicure ko. Unya, infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection, naglaguman. Ingon sa doktor, pution daw gingon dere sa top pution daw kay diabetic daw. Please tabangi ko dok ay humulog ini tubig oi. Paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas. I-try nimo isigig humol mga pinangga. Ang imong tiil, ang imong asa nang naingron nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello dok, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata? Nga giubo kanauntang ang iyang kanauntang iyang iyan lang ilibang ang plema. Magbuot mampugka. 'Di ba? 1 year old mga pinanggaan yang uban magana na kuruoton gud iyang tilaog pinangga aron iluwa gyos bata kay na may batang di ka ba lumuluwa. Puro lang tulon ang nahibawan. Pinangga pwede rin magkasigigin ng mag-apple juice pero namos bukid na may klabo. Pug-on ni mo presko ng klabo pinangga, isigin ni mo painom sa bata. Isigin ni mo painom, i-dropper ni mo pangga, ha? Ang uban ini, kalibang, ang uban iluwa gini lang, ang uban ni agig sipon. O niya, kanim batang giubo, so 1 year naman, basigi puli-pulihan in taon ni Kugos, di nalisa. Napaon na hutan giubo, pinangga, ipahilot na. Kundi patungilag init nga butilya, dugan o gang likod, okay? Wa naman tayo kung oras mga pinangga, maadyong pagpaminaw na lang ninyo, hurot.
17: Dok, isa dok. Ay kalagot, lamipod na kay maminaw da.
18: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic.
0: Okay, sa ato pong mga pinangga tigpaminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga dalan padulong sa Pantalan, ha? Unya mo labay mo mga pinangga unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod ana pinangga Rose Big Shop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang ana mga pinangga tuluman na sila kadagkong building na atas tunga ka ng itom ang kolor. Mga pinangga, ang tawag na A square building. Mauna mga pinangga, di ka maglibog ha. Okay, naman na ikaratulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then naada pinanggay magsigi cooperative sa ilalong. Then sunod na LBC, ibabaw sa LBC, na ang Duk Lagit Clinic mga pinangga. Kunya kada Miyerkules personal nga naa si Dr. Lagit. Ug Abril lang mga pinangga ang atong Panabo, Lunes ra hangtod Biyernes. Sirado nag Sabado Domingo. Pero ang tanang mga clinic Abril na Domingo hangtod Biyernes mga pinangga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot, tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit o di mo katuod ang 059 079.

0: sa klinik. Pero gikan gani mog klinik, gikan mog palingki, no? Labi na sa mga nakaadto na sa klinik, ala, inyo mutabok lang gid mo pinangga at bang sa klinik. Unya, balik inyong tanaw paingon dito super highway mga pinangga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa klinik, mag-ihap mo tulo ka gasoline station. Una, Star Oil, tapad na to, GT. Ikatulo mga pinangga, may gas nga gasoline. Then sunod na, na taas nga building, oh, kakayurin building na mga pinangga. Okay, room number 6, ang katapad na to mga pinangga, naa siya'y Wow e-bike. Ah, pero kung gikan mo mga pinangga, Iglesia ni Cristo, pasulod mo sa terminal, pag-abot ni mo anang Petro na ay kurbadahon. Oh, kanang Petro nga sulod sa dool na o palingki mga pinangga, ha? Oh, gitawag nagkurbadahon, dayon talisay. At bang anak mga pinangga, makita ni mo ang Wow e-bike. Ah, monay tapad sa Duklagit Herbal Clinic mga pinangga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo, huwag kayo magkalimot, huwag doon na mo huwag manawag mo, di mo makatood mga pinangga. No, tawagin mga pinangga ang 059-07-920. Naamin, naka-flash mo ni mga pinangga? 059-07-920. So, ay magkalipat ha, kay katuro bang sa may Iglesia ni Cristo na naapoy Petron, kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod paduol sa palingke, ang tawag ani pinangga at bang sa Petron o kurbadahon niya talisay dayon at bang anak pinangga na ang Duklagit Herbal Clinic o niya ang tapad na to mga pinangga na i-bike o niya sa pikas tapad naa ang namaligya mga pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gid mo masaag sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So ayaw kalimot, no? Come one and come all.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Duklagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton o maayong paglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Duklagit Clinic, abli na. Matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi. O alas 7 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon, matag Biyernes. Mutagad, o muwati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes o Tida. O matag Huwebes, naa, personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas, nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Duklagit Medisina and Wellness Center. Tiha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City, and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province,

0: We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Okay, ay kasakit, ay, kasakit.
3: Naunsa mang katay, nga nagkita naman ka sa saog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma. Kasakit, paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-antos imong sakitay, niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: Introducing K's Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.

0: Okay, mga kabida, mayong odto. Kumusta, kumusta man kamo kan? Mayong pagpaniod to, adlaw nga Biyernes na po mga kabida. Ano na po kita sa ito, isang kauras na programa, ang marka sa barangayan. So sa ngalan sa itong kinatipok ang puwersa sa itong station manager, Ma'am Ate Rose Bulpa, sa itong partner sa technical side, si Papa Kibbs, o gaman sa ito ang engineer, Wolfie Orio. So kumusta mga kabida, welcome, welcome. Welcome din sa itong programa. Mayong utok ka din mo po din, Kuya Kaloy, at itong partner ka ron, si Kuya Kaloy, mga kabida.
1: Mayong unto, bida ka sa kauntuhon din sa ito ang 96.1 and Penet FM DXOD Panabo City, ha. Salamat sa itong kuya, ha, si Kuya Wolfie Orio, itong station manager nga mao si Ate Rosa Bulpa, o gato ang partner ni sa technical nga mao si Papa Kibbs, matud pa ni Kuya Ma. Mayong nga pagpaniudto sa tanan, ha, sa tanan nga naniudto karon, mayong pagpaniudto.
0: So before ana ato unahon pagtimbaya, ang tibaya na ato nga mayor ni sa ato nga siyudad sa Panabo, nga ato nga mayor Jose Jory lang pagos, mga kabida. Mayong uto kanimo di mayor, mayong pagpaniud to. Ingon man sa ato nga last BC mayor engineer, ha, Kuya Engineer Franklin Hintilis, o ingon sa kinatibukan nga sanggunian panlungsod members, mayong uto kanimo, mayong pagpaniud to. Ingon man sa ato nga executive secretary, ha, si Ma'am Joanne Rilampagos, kumusta, mayong uto kaninyo diha, welcome, welcome diha diri sa ato nga programa ang marka sa kabaranggayan.
1: Mauna siya mga kabida. Maunam ganun ka, no? Lili kay bida ka. O gato sang itimbaya ning ato ang kauban dinis buhat, na si Ronald Chances, ha? Matod pa na, shout out idols, Mr. and Mrs. Kick is watching.
0: May uto, may panito
1: dia. May panito.
0: Dia sa Kuar Krislam, ha? Des Krislam dia sa Panakan, Davao City. Atau kauban dia si Ronald Sanchez, ha? Pagiman sa iyang partner, ha? Si Anjing, Anjinit, sikat mga kawida. May uto kanil dia, may pagpanito. So, before ato po ka, atong timbayahon, o happy pista, ha? San Isidro Labrador. Dia sa Burok, ha, Bulahan, ha, sa Barangay Tibalog, ha, Santo Tomas, mga kabida. Kini magtimbaya, magtimbaya, pagtimbaya. Agikan kini sa ato ang konsihal, ha, Daniel Bato Salin, kay Kuya Bato. Kung yung magsagika po kayo sa kay Kuya Ronald
1: Dimaya,
0: kini mga pagtimbaya. Happy Pista sa SIL, ha, San Isidro Labrador, Sitio Bulahan, Barangay Tibalog, mga kabida, sa lungsod sa Santo Tomas.
1: Oh, happy Pista o happy birthday sa nga nag-birthday rong adlaw. Ubay-ubay nag-birthday ron. Di na ito sa usahon, kaya tinaghana.
0: Sa tanong sa ulog sila nga, kasumaran sa adlaw na tawahan, karong adlaw. Oh, happy birthday. Yung nang sa katong mga nagsaulog sa mga anibersaryo. Anibersaryo sa kasal, oh. Okay, anibersaryo para sa panaghigog maay. Happy anniversary kaninyong tanan.
1: Una siya, kuya. Grabe ang kalihukan karon, ang busy karon ang mga simbahan, kuya, labi na sa Flores de Mayo.
0: Ang bulan mo sa Mayo, mo kasagaran nga daghan ang gapista. Labi na gyud dito sa karon sa isla sa Bohol. Tibok bulan sa Mayo, matag adlaw dunay pista gani, ha. Dunay mga karing kwan mga istorya, ug sa kwan mga kinomedya nga istorya. Pag pizza uno pala sa Mayo, wala. Sugod na og soroy ang katumata tao, katawhan. Kay lagi tibok bulan mo ang pista, doon ay mga pa dito nga sa tibok bulan sa Mayo, wala sila sa ilang balay kay mutuyok kini ang pista yun, sakto nga matapos ang bulan, pagkapit sa uno sa Hunyo, nanapod sila sa ilang balay. Mga pa dito nga lagi kay tibok bulan sa Mayo Pista sa Bol. O dini po sa tuwa nga, dini sa tuwa, daghapag-hapon ng pista sa San Isidro, Labrador. Gani ang money karon ang dito sa Barangay Sitio Bulahan, sa Barangay Tibalog, lungsod sa Santo Tomas. Nagsaulog po sila karon sa ilang kapistahan, ang San Isidro, Labrador. Gani mo ito, nagpadangat sa ilang pagtimbaya sa kamalipayong pagsaulog sa pista. Gikan kay ato nga Konsihal Daniel Bato Salim Jr. Yan man sab gikan po sa ato nga kuya Ronald De Maya, mga kabida.
1: Ah, may mga pagpanyunto niya. Narin na kang ate. Mana siya mga kabida? Ubay-ubay ang nagsaulog sa kapistahan. Mali na ang Buhol, pero mapasmo ka dito sa Birabira, di ba kuya?
0: Wala pa yung istorya. Marag mapasmo ka ito sa Birabira. Dire sa balay, dire taman yun ito. Pagwari, wala pagkasak ha. Nanapoy mo bira, dire lang ito, dire taktumar ka. Kuhan mang good po, mga kabida. Naitabo ko din ha. Labi na kayo, mga tao nga probinsya. Mga kaparintihan bitaw, magtapok. Ngunya, kanang iyon nga napas mo, kanang bitaw tagsala mga kaadto. So, sa kalipay sa mga parinti, nga nagkita sila, muna nga, malipay sila, nga ang ilang parinti, dito mo saka silang balay, muna nga, ang mahitabo, tungo sa kadahan mo bira, napas mo na po din noon. Oray na mista nga napas mo.
1: Managsara yun na, dito rin na mahitabos buhol.
0: Ito mga kabida. So, mas muna, padayong tas, pagtimbaya sa ito ang mga elected officials, mga kabida. Dili sa Distrito 2, diya sa itong silingan nga munisipyo. Mayong pagpanyuto, mayong siya sa ito nga, mayor, Kuya Mayor Leone Melidas Bahagi. Iyon man sa ito nga busy mayor, Kuya Marcel Pirandos. Iyon man sa kinatibukan mga kanina, kinatibukan membro sa Sangguniang Bayan diya sa Longsod sa Carmen. O sa dito po sa Duhali. Ato ang Inday-Inday, Servisyong Inday-Inday, ang ato nga Mayor, Mayor Inday Robinos, o ginas ato ang Vice Mayor, Mayor at Vice Mayor, Atorne Inday Kampiyon. So ginas ato sa kinatibok ang pwersa sa mga Sangguniang Bayan members.
1: Mauna siya mga kabida. Yes, Lungsod Santo Tomas. Mag-urta nag-iskot ito kay naaya pista. O ga, maayong nga pagpanuto na itong mayor. Si Kuya Roland Desica, o ba ang sayang busy mayor. Na mao si ate, Maria Luz Dihisica. Maayong nga pagpanuto. Kaninyong tanan dia, o ba ang mga konseho. Ubay-ubay itong mga kuya dia.
0: Sabi atong timbaya, may pagkautohon gikan sa ato nga pagkulit kay Libit Siga, niya pa mayong kautohon Kuya Mario. So mayong pagpanioto po din mo diha Inday Siga, amo ni ko kaubanan po diha isa sa mga membro namo sa mong GKK San Vicente Ferrer sa Via Vida. So mayong pagpanioto kaniyong tanan diha, labi na gyud karon mga kabida. Diha sa karon sa GKK nga busy po taon kayo karon alang sa pagpangandam alang sa kaning kwan kay karon nagkuan sila sa Flores de Mayo na, sabay pagpangandam po sa pagculminate culmination ugma pohon ugma sa kahaponon mao po ni ang culmination sa Flores de Mayo ug man ang sagala diha sa mga GKK San Vicente Ferrer Via Vida. So congratulations kaninyo diyan tanan, labi na kayo sa itong mga naglihok ni ini. Salamat, pasalamat ta kaninyo na naglihok kamo kini para po sa itong mga kabataan yun. Nga itong mga kabataan, bata pa lang, magiyahan na nato, matudlongan sa mga pag-ampo, magpapadool dito sa ito, sa labaw makagagahom, nga ito sa itong Ginoo, mga kabida. O karoon po matak na apod, ito yung great po nga yung pagpaniod to karoon diyan sa ako mga kauban diya sa parokya na San Agustin nga busy po din taon kayo. Busy kayo nga sa pagtatrabaho, pagdekorate sa mga arko alang po sa mga pagahimuon nga sagala Santa Cruzan ugma pohon ugma sa buntag alas 6 atol sa misa dilimas sa alas 6 sa buntag. So akong kwadya may pagpanuto kan labi na sa ato kan kada murag mao gitoy na sentro karon sa pagdecorate na si Banban ha may pagpanuto diha kay Banban sa makauban ako mga district chairman sila Bona Bernal may pagpanuto kuya Darwin Solikar may pagpanuto kaninyo diha kuya iyon man sa tanan gyud nga naglihok diha salamat no may pagpaniod to.
1: Hingan din tanan kuya.
0: Huwag ato hingan lang tanan, mahurot atong isa ka oras. Huwag mayong odto po ha, kay Ate Jam, mayong ad, ano pa, mayong odto ninyo diha, mayong odto po ka, kanimo Ate Jam, kumusta man atong kuha diha sa Kibawi, atong kuha nato ni, kauban po nato dito sa istasyon sa Kibawi, mga kaibida. Yung man sa kay Jake Ilardo Timbal, no? Mayong odto diha, kanimo, Neil, si Nilo man eh, kauban po din nato, niya siya, okay ka mo.
1: Nagtandim.
0: Oh.
1: Asara man si Kik.
0: Tuwala, si Kwan, si Mr. Kikpod, ha? Nagbuwag nami karon sa katong among oras, ha? Na kaning oras, so nabalhin ko karon imong ding alas 12, matag alas 12, hantod alauna, ha? Gikan sa Lunes, hantod sa adlaw nga Biyernes, no? Kung ni Kwan pa, niya si Ate Jam, no? Musta mo diha, dire, sige ulan. Nag-ulan po dere ko dito, sige daw ulan dito sa dapat sa Kibawi, Bukidnon.
1: Ulan dire.
0: Ang dire po sa to, dire sa mga Ate Jam,
1: matag-umon.
0: Madag-umon, madag-umon ka ron, panahon na, pero ang kasagaran yun dire ulan, kanang mahapon bitaw, pagka mga alas 5, alas 6, diha na magsugod ang ulan, kusog ang ulan, kadali lang hinoon, pero maulang yun, murag na schedule na dire nga kada hapon ang ulan.
1: Mao na siya. Do na man ko ya bagyong Duming karon.
0: Si Kuya Duming.
1: Oh, si Kuya Duming.
0: Maldito mo pres Kuya Duming ba?
1: Wala siya.
0: Wala ka to sa Bohol, ha? Bulano mo kuya Duming, wala ka to Bohol, ha? Nasoko lang sir.
1: Mao gani. International name is Jangmi. Mana 75 kilometers per hour ang maong bagyong Duming. Gikan ni sa ato nga pag-asa mga kabida.
0: So padayon tas pagtimbaya sa ato mga kaning kwa mga elected officials ha, labi na sa ato niya.
1: Sa
0: Santo Tomas, Lungsod Santo Tomas ang double D. Matawag na tong double D ha. Ang ato nga mayor diha si Kuya Roland De Jessica, kauban siyang partner BC Mayor. Si Maria Los Inday de Jessica. Yun lang dito sa itong kinatibukan nga membro sa Sanggunyang Bayan members diya sa Santo Tomas mga kabida. O dirita sa tabok ta sa ito ang isla, ang Island Garden City of Samal. So ato kong timbayohan o maayong odto, may pagpaniudto diya sa ito nga mayor. Mayor Toto Reyes mga kabida. Limwell Toto Reyes. Yung lang sa iyang BC Mayor, Kuya Richard Chang Gindolman o sa kinatipok ang mga membro sa Sanggunyang Panglungsod. Labi na kayo sa ito nga EBC diha. Ito nga EBC, ex officio member sa Sanggunyang Panglungsod. Si kanin Roy Bantelio.
1: Atong IP niya kuya.
0: IPMR, si Dato Marcelo Ngap. Mayong uto kaninyo dia. Dato, yung mas ato nga, EBC President, si Bantelio, Roy Ban. Roy Roel Bantelio.
1: Skin si Halchong Esteban.
0: Ang konsyal po. Konsyal Chong Esteban ya, sa Island Garden City of Samal.
1: Si Konsyal Humauas. Ay bi ani mo abi-abi pod. Mo ni siya mga kabida. Ato nga mga official ya. Gawas atong uban kay di man to hingami gusto ah. Pero di sa na to mahingan lang.
0: Pasag din lang pod sila dire. Ada hinga kon gi pod ato. Apa nga ang mga membro dia? Ato dia general ang kinatibok ang membro sa Sanggunyang Panglungsod mga kabida. Nadya sa Island Garden City of Samal. Ang samtang dito sa District 1, mga kabida. So, dia sa siyudad sa Tagum. Maing odto dia sa to nga mayor Rity Uy. Ug sa iya nga vice mayor attorney Lingling
1: Estabilio
0: sa kinatibuk ang pwersa sa sangga ni panglungsod Morgo. Ang kuan karon ang Tagum City mga kabida medyo nakuha sila sa isyo karon ha. Mohonay karon isyo matog hot isyo katubito mga datong yaging adlaw katubito nga mga gipang pusil. So mohonay nakuha bitaw nga no isyo pod na murag dakong pangutana kay kato si itong gipang pusil gud mga kabida gikan gito sila gikan sa istasyon sa kapulisan makan mo to sila dunay kaso nakapiansa man pod mautog nakagawas. Pero igo lang yun nakakuan dito siguro mga 40 metros yun nga 40 nga to sa 50 metros gikan sa police station dito gitambakan agi tambangan gurgiatangan o dito gipamusil mga kabida. So ang kuan dia kung nga no unsa krabing ang timing yun ba timing nga nga anang orasa anang adlawa anang orasa mugawas kini sila ba murag ko sa mare usa min doon na ba sindikato nagkupot ani nga klase kay kani gud mga kabayda ang katong mga nakuan katong na biktima nga kuno no ang trabaho ka naman pagwa bitaw mga linya kanang sa wire sa
1: mga wire tigpanguha
0: o tigpanguha niya kini ra ba nga mga wire ang tigpanguha live kini so mga sa kuan pa doon na gid sila kuan experience kaya nga no, kundili ka ko, ano rin, makurintihan, kaya live wire ko na, gikan ko na sa poste, gikan sa linya, niya nga no, na inauna, niya, gipang pagputulon ko no, pangputlon, virahon, niya, mautoy, ginapangkawat, ginapangbaligya.
1: Okay, mahal man ang bronze ko ya?
0: Pinood na, may presyo po na. Pero maulagi na, ang pangutana dia, murag ang pangduda, nga no, unsa yun, grabe ang timing ba?
1: Anagi nagbalit na sila kay grupo mo guna.
0: Yung sa pagkon kinsa nagpahibalo dito nga kanang adlaw kanang orasa nga mugawas na sila dili po siya ang kuan diha ang do na gyud kahibalo ana nga mugawas na ang adlaw nang orasa ang kuan lang yun, ang pulis ang mga membros kapulisan ang kauban dito ang mga pinereso o kang katong nagkuan sa piyansa murag mo na kahibalo mo lang gito na kahibalo. So nga no, ginana ba? Grabe ang timing. Timing yun. Wala makabiya o layo yun sa police station. So ato ko, grabe ang kurso. Grabe ang kurso sa nagbuhat ini ang katong mga suspect. Grabe ang kurso.
1: Kaya ba simutugan pa
0: kuya? Sa kadool sa police station, nahimo to nila ba? Wala sila mahadlok. Nga dool ra kay sa police station mga kabida. So yeah. Mga kabida, magkuhan ta atong takna mga kabida, 22 minutos na ang labay sa alas 12. So break kita pa lang sa mga pipila ka mga mahinudanang pahinomdom.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula og nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer og cellphone, gisulayan nako ang I Care Capsule og ako pod gipatuloan akong mata og I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
2: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Theramax Capsule.
5: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Unsay epekto, sir?
6: Dinod, sir. Nagasulay ko Theramax. Nagsulay ko, ni nainggan nyo ko, ni tungod kay manguhit na tong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, Richo, di ko tulog. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pagtanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Theramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipa yun. Kuban si Mrs. Kung kanito initugulo si Mrs. sa kuha. Karun, permintin na may labing-labing.
7: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
8: Introducing K's Fragrances, para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
0: Okay, mga kabida, welcome, welcome. Balik po ta, balik ta sa itong isgot-isgot sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan, mga kauban na ito, ang partner si Kuya Kaloy, mga kabida.
1: Uga, may mga pagpaniod to sa tanan. Ano, tanaw na si Ma'am Aurea Lalin Luna. Lisod kay Lito Kon.
0: May mo to, may pagpaniod to kanimo di, madam. Sa Aurea Lalin Luna is watching. So, ato po na yung katimbayahon, pantimbayahon na to ang iyang igso, si Kuya, Kuya Landro.
1: Roli.
0: Roli. Yeah. Yep. Bagi din niya magkalito, ginakuan po din niya pirmi, inapasyal out, ako na Kuya. Kuya Roli. Yep. Mga kagiro. Niya pa, good day everyone. Hello sa inyo, Diyohwa. Diha. Ang hello. And hello to Igso, malagi Igso, Roliap, and Wing, Dominis, thank you. Mali, ipagat dito. So, shout out kay Kuya Roliap, yung man si Wing Dominis. Gikan dito kang Arwilalin, Luna.
1: Marag managanis, barangay ba siguro?
0: Marag ganang mga plano. Sabagay kinis Kuya Roli po. Di man ato makuha kayo. Pagpanirbisyo po, ha? Agi na po na niya, eksperyensya siya tungkol sa pagiging trabaho sa politika, mga kabida.
1: Sa mga political consumpanin.
0: Panahon pa ni sa mga pamilya, panahon sa mga Del Rosario, ang naglihok na niya is sa politika. So, hindi na tumakuan dito nga. Yun, dito makayon nga, bag-uhay lang, bago lang ni siya sa pagpanirbisyo, mga kabida. Si Kuya Roli Yap, mga kabida.
1: Ito na yung timbaya, si former governor RDR, senior.
0: Kumusta? Kumusta na ka? Kumusta na ka? Ito nga, former governor RDR, mga kabida.
1: Si RDR Junior.
0: So ito po nga timbayon, mayong uto, mayong pagpanyuto, diya sa lungsod sa Kapalong, mga kabida. Si Ma'am Lislih Quisada, pagyaman ang diya si kaning Hope Dignadisi ang kuwang gini sinaligan kaabag pirme ni Ma'am Lislih Quisada yun mo sa ato nga Vice Mayor niya Vice Mayor Kim Quisada mga kabida
1: huwag sa tanan-tanan niya mayo nga magpaniod to daghan usap ang mga trabaho karon amot og nagbalik na ilahang 5 days niya ang uban 4 days pa man
0: 4 days pa so na ko no gikumpirma ha kung gikumpirma ni Arwilalin Luna ha is na magkonsehal ko sa barangay Maduaw sa barangay Maduaw address Panabo sa samtang si igso roli dito mo man mo sa sawata
1: walhin na din siya dito
0: dito siya naro dito na siya ro sa sawata mga kabida so maro nagbalhin na ni siya ro kuya roli ikan risa siyad pa na sa Panabo dito sa lungsod sa sawata mga kabida
1: nagpabukit
0: So murag nakakuha na siya dito na kuan siguro nahilo na nakikita siguro dito kaning
1: dako ning area dito ba
0: kuan mo sa kuan pa nabihag nabihag dito sa lungsod sa sawata kinsa ka agaring bulahan ha bulahan nga naka kuan ani naka nakabihag mga kabida
1: mao gani oga maabot nga konsehal sa barangay Maduao si
0: Arwil Alin Luna.
1: Lisod yun siya litukon niya.
0: Kuan man yung kombinasyon ni Papa Mino ko, kombinasyon sa mga pangalan.
1: Sa mama o papa?
0: Mama o papa. Mga ni kasagaran bitaw karon mga kuan na. I-combine bitaw ang sinugdanan sa pangalan sa mama o yun sa papa.
1: Ruel ni Uglalin eh.
0: Posible.
1: Mga na siya.
0: Mga na ito. Doon ay mga kuan bitaw, mga komedya. So nagbunyag pangalan kasi pangalan ano eh cellphone padre uy ano na cellphone man di mo na pangalan o panganing kuan tao di kumbayin man ko na mo ang pangalan sa mga mag-asawa dre ang ano mo day
1: Silso o Sipa
0: ang pangalan si Silso ang ba na si Silso niya ang pun si kuan daw no
1: si pun eh
0: so mo na
1: Combine
0: na kanak karon kasagaran.
1: Ang kayo. Pangalan sa anak? Mao na to.
0: Oo, si wala, cellphone.
1: Unya kay
0: parehas na po diyan. Donay mo pa kwan. Kasi pangalan ani. Toyota dre. Uy, ang Toyota nga hindi na pangalan pa tao. Pangalan na sakyanan. Niyon dre. Dili pwede bunyagan. Kaya pangalan yun sa tao. So yun, ano lang ito mong silingan rin. Piyokan lang ito, gibunyagan. Kisa mo pangalan? Mercedes rin. Ay, moto. So moto na kami yung padre niya. Sama ito yung bunyagan eh. Gasolina, krodo. So mo na, mabita mo. Pakuan lang ito mga kabida. Mo na ginakaroon, ang imong kuanon. Mo na yung normal ang mga pangalan nito. Na kombinasyon sa mga ginikanan.
1: Magandang dilag.
0: Magandang dilag. Okay, Arwila Len pa. Magandang dilag. Gwapa. Gwapa mag-ipon eh.
1: Umaabot nga kunsihal.
0: Barangay Kagawad sa Barangay Maduo. So, kumusta dia? Ha? Kumusta naman atong kuhan dia? So,
1: Aron na ang isuruyan sa Maduo. Maini kay maini mo abi-abi.
0: Tinood niya na. Kay kuan po niya siya. Nagkuan niya siya sa
1: Tingog
0: Partilis. Sa opisina.
1: Mga sinaligan ko ya. Mauna siya nga marag itoboy si Ros Katauhan das Barangay Maduaw. Nga himuon siyang usaka kunsihala. Kay babae
0: man. So nakita po siguro niya nga unsay kuan pitaw nga. Makinahanglan nun, pwede niya matabang niya, makuha niya nga, naana sa iya ha. So, muna nga.
1: Makabalo na gin siya. Na.
0: So, nagkuhan siya nga, mukuhan siya, mu-appeal siya.
1: Tanang problema ko yas, tingog. Kabalo na gin siya.
0: Kabalo siya. Kaya ka nang tingog yun, dagpanan sa tanang mga problema. Ikan sa hospital, padong sa simenteryo. Ganyan, napay mga kuhan niya. Mayroon, atong mga kuhan bitaw nga mayroon nga, may problema ultimo mga personal ha labi na sa kanang naay may putlan na silag kuryente na naapay mo yon nga mga pamilyete kay muadto dito ano lugar ha mo pauli sila dito so makapangunta na po ta kanon naabot man mo dire nga what am day boy pretty pamauli mo may nana bito
1: alibay na lang
0: alibay na lang po no alibay na lang ko sa to ni may kato mga kwan mga missis ha si Mrs. Gaita Mrs. Gaita. O ano para ano nga Mrs. Gaita? Gaita bre apelyido na dili ba? Yung Gaita B. O Gaita B mo na mga kabida.
1: Dito ta sa kuya sa lungsod sa Mabini, probinsya sa Davao de Oro. Nga nagsaulog sila hang araw kagahapon.
0: Foundation di sa lungsod sa Mabini. So happy, no? Happy anniversary. Belated, belated happy anniversary araw araw ng Mabini.
1: Nga bibo pod kay ato yung nahinabi si Kuya Mayor MM Loigo.
0: Loigo. Gani. Man is good at politika. Nang ikwari ka rin. Kay mo na mag-uwi na andan na bitaw ka rin. Kanang double-double na. Double D. Gani sa... Nay double D.
1: Double G.
0: Double G. Binana na ka rin. Mga ka to. Nahimong komedya po sa iya. Nga. Ako, yun na Spider MM. Nga. Ang mayor sa kanyang Mabini, ako po, nangita ko nga.
1: Double L.
0: Nga magkwapot ako nga, Luigo, Luigo.
1: Napunta ito ni Sumpay nga, amag ninyo sa kanyang. May pagpanuto niya, ha, kang Kuya Father M.M. Luigo. Luigo,
0: diya sa longsod sa Mabini. Mabini. Kuwan siya karoon, para kuwan siya sa iyang last term, po, para sa iyang third term karong umabot ng eleksyon, ha.
1: 2028
0: mga kabida. Napaisa niya. Ato man po makuhan po noon. Makita na ito, kausaban. Nautrog yun, nausab ang lungsod sa Mabina, Mabini mga kabida. Nakita na ito, na yung mga kalambuan. Daghan mga investors na ito makuhan dito. Makita mga edipisyo nga namarog, mga bago, mga buildings. Kasama mga investors.
1: Mauna siya, Kuya, og diri pud sa lungsod Mako, kang Kuya Mayor Volter Mando. Sila mo nanduhar partner ni Padre MM. Mauna siya nga, naningkamot po taon, kay di na daw sila apilon dito sa probinsya.
0: Oo, na politika. Ultimo sila dito, murag naigo sa politika, kay mga kabida. Kay kondo na yung mga kalihokan bitaw. Murag dili na sila ginapil, mga meeting-meeting sa LMP. Di na sila pahibalo, di nag-invitar. Huwag mo ito ngayon siya. Huwag mo na. So, nabuhi. Mabuhi man among munisipyo, among lungsod. Gani, nakita man ninyo na unsa na kinikaroon. Sila po, niya pa, doon ay kalihokan sa probinsya. Ilahan lang po ito. So, murang dili. Pero, istorya lang po ito. Dili po niyo na ang ito ang kasamtangang mayor, Mayor MM Luigo. So, kung lang ito niya, murang nagpahungaw lang po ito siya. Bakit? Tungkol sa nahitabo nga. Kuha ng God po, ipangutahan na siya ni Kuya Kaloy, kumusta man yung LMP Mayor? Ngayon siya, wala naman may, di naman may ginapahibalo. Sumoto ngayon siya, ganyan doon na yung mga kwanditos probinsya, ilahan lang po ito. Murag lagi, murag na
1: kwanditos sa politika. Murag na ija-ija.
0: Kwan sa politika, mga kabida.
1: Muna'y lisodya, Kuya, kay ilham kong gidib-dib, pero dapat tabangan nila. Pero dili man siguro yun ana si Gob Raul Mabanglo. Buutan ba yan si Gob Raul Mabanglo?
0: Hindi po ko makakonfort. Kaya pa po ko mas wito gina. Although nga, agi ka na siya sa Davao del Norte. Isip nga, nag-agi siya nga, mahimo, nahimo siya nga, provincial engineer. Huwag sa kuha nila, di po ko makakonfort. Kaya magpo ko mas wito po gina na siya.
1: Oo, mauna siya Kuya. Nga, pero, sa imong kan mailan man imo pero tungod sa politika mo na nahitabo karon nga murag na siguro isulsultan di ba
0: mo lagi mo na lagi nakuha sa politika nadala sila sa politika so sa may usbon nato ha usbon nato sa pagtimbaya ha timbaya ha nato mayong udto may pagpaniudto di kay sa lungsod sa Kapalong mga kabida mayong pagpaniudto di kang Ma'am Leslie Pasyon Quisada mga kabida. Siguro karon nag busy na po siya nagatiman sa ato mga kaigsoon ng lumad mga kabida. Kaya ato ko mga kaigsoon ng lumad mga kabida. Once nga moabot no sila diha sa ubos, diha sa lungsod gyud. Diha musungko gina sila diha. Diha sila mga diha maniod to kon nasayo pagay diha mang diha mamahaw, diha mangapi. So mao ni yun ani, mao na ni og sakuan pa. Mauna gini, murag kinabuhi ni Ma'am Leslie Quisada diya sa lungsod sa Santo Tomas. Kapalong. Lungsod sa Kapalong, mga kabida.
1: Negosyante, mangkod ko ya.
0: Di, pag-isgot po tag Kapalong, mga kabida. Tumakuan ba? Ang kining Santo Tomas, mga kabida, okay mong anak lang na siya sa Kapalong. Unang na himong lungsod ang Kapalong niya. Ang kanang Santo Tomas, barangay lang na siya sa Kapalong. So nahimong lungsod. Ug atong pong tan-awon karon wala makabira murag nabiya ang Kapalong ug tan-aw tag development. Perting kuan dako diferensya dag ubang kuan tong mga kuan mga business establishment. Murag mas progresibo ang Santo Tomas kumpara sa Kapalong. Unsa kay gikinahanglan diya sa lungsod sa Kapalong? Mga bago sigurong leader. Kay dugay-dugay man pud noon nga gikoptan na og mga pamilya lang na diya. Murag nahitabon, murag na puli-puli bitaw. So kinahanglan na siguro ng mga bagong leader. Siguro kato mga leader nga nagtanaw ba? Nagtanaw lang sa kalambuan sa kalungsod.
1: Mawala siya kuya nga. Diha ni mo makita kung personal lang, di siyempre, dili yun na mangita o lahi. Ha? Lahi nga mga kuan dapat mangimbita ka o mga negosyante, mm-hmm. nga mga dagkong negosyante para mabutang sa ilahang mabukbo o puhunan diya sa lungsod sa Kapalong.
0: Mm-hmm.
1: Mauna siya mga kabida nga tanahon po. Kay o personal manggod mga kabida ang huna-huna sa mga local official nga barag diha lang ang kwarta gatuyo-tuyo mo nang lisod lili nimo makita kung ang imuhang lugar miuswag ba ha nilambo ba mo na siya mga kabida na atong tanahon pod.
0: So mga kabida mo break sa takadali mo kwarta sa ato mga balik dito to sa Pikas Lawak sa ato nga technical para sa mga pahinungdan mga hinungdan o mga pahinomdo mga kabida.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
10: Makabuhay! Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
11: Testimonya. Oh, kasinatila.
12: Ma, nana si Papa Joseph.
13: May noon, kay andam ng pagkaos la mesa.
12: Bless ko pa. Oh, kainit gani mo pa.
14: Ilantan ko. Naminulag akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
13: Uy! Tungod ginas panahon ron. Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka. Gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
14: Lang. Ang sweldo mauna lang. Wee, wee! Mauna lang. Ang sweldo mauna lang.
12: May trabaho ka pa?
14: Oh. Natural na. Maugo niya ako panginabuhi. Unsa may atong kanuna kung dili ko man trabaho.
12: Naayon na day ka pa?
14: Ay, maayon mo lang. Bawan ako. Kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
12: Mau ba pa?
14: Aghato na ko ang tanan ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhod o pagpamuy-puy. Sama na ko. Sige na, arin ako.
13: Aray, kadiyot-kadiyot. Manak ko, kadiyot lang. Inong-una ini-o.
14: Unsama ni asawa ko?
13: Maon eh. Isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
14: dili na ko mag-agwanta pa!

0: Oke, welcome balik-balik kita makabeda, balik kita dari satunga programa eksekutif god satunga markah sakabarang gayan kau bangga pun atau partner koya kaloi makabeda. So lawan atau pada pang kuat timbaya, main pemain utuh, pani utuh, main pani utuh dia kayak naik saladas klaro, ni apa? Musta mau diha noi, amping mau diha perme noi, miss you all nah. Miss na gyud. No, taon-taon na gyud tayo magkita. So, kumusta man mo diha ta? Pangumusta ko diha sa ato nga inahan, sa ato kay Mama Rosa, yung nasa inyong mga igsoon diha, itong mga igsoon. Sa akong mga pag-umangkon, yung sa mga apo, pangumusta ko kaninyo diha, tanan. So, sa iyong pagkuhan po diha, pagpangumusta sa mo adere, okay lang po mi diri. Karon ah padayon ta sa atong mga gimbuhaton paningkamot sa atong mga pamilya. So kamodya amping pun modya kanonay. So balik ta dito sa pagisgot na putol ta dito sa kwan dito sa Kapalong. So mito mga kabida. Ato ikuan po dia karon. Ang LGU although ato congratulate sa karon karon sa ilang paghatag do na sila seminar kaysa mo nakuha na ko kada adlaw naman lang daw nang na-seminar dia. So congratulations. Siguro mga bright na gyud kay ni mga empleyado nato diha sa Kapalong kay kada adlaw man daw na seminar. Unsa naman nga mga seminara ni? Murag gani atong ako diha dunay mga kwan dito dunay mga istorya nga kuno. Nagbagulbol naman ang mga empleyado kay balik-balik naman lang daw unsa may purpose daw ni. So atong kanon diha dere atong pangutan-on na diha taga kwan sa Santo Tomas kon sa kini ka tinuod, kun tinuod ba gyud ni? Nga kuno lagi kada adlaw dunay seminar. Onya ha nila pa ha mayrog kwan dito sa kanang mga kiter-kiter mga kitering daw do di ba dili daw mga maayo daw kwan dito. So atong kwan atong siguro pipila ka adlaw atong bisitahan atong LGO atong bisitahan di atong LGO di sa Santo Tomas niya apilan po nato bisita lakbitan po nato bisita atong mga kahigalaan diha kay dugay-dugay nang puntang wa makakuan ko diha ha wa ta makasoroy. Kagahapon dito me kay paray pagkatapan lagi unta sa sesyon kay sesyon na nila pero wa pud ta magdugay dito tungod sa kakuan bitaw kapiki sa oras tungod sa pud sa atong programa nga pagka alas 12 do na muntay programa lagi dili man pud pwede nga dili nato kanon atong programa dili nato atimanon kay lisod na man pud mabakante So donar ba tay mga kuan dito nga nagpaabot nagulat pirmi kanato unsa ang mga pangisgutan mo na nga mukha kita sa oras guys atong oras sa programa matag alas 12 hantod alauna adlong Lunes hantod sa Biyernes.
1: Wala siya mga kabida kanang mga iskot ng tag seminar di ba muagi man na sa DALG gani pwede po ta mga tana na sa civil service kuya kung unsa man ning mga pagseminar ngadto sa mga empleyado.
0: Mao lagi do nay nakon lagi to kada adlaw daw nay seminar. Lain ang sabuntag, lain pud ang sa hapon. Nya mao lagi mga empleyado lagi daw do nay magbagulbol nga kapuya naman ni sa seminar nga balik-balik naman ni mga kwan dito ba. Ang mga speakers mao rapor gihapon balik-balik. So mao nay lang kwan dia nga unsa may tumong ani nga mga seminar. Nga mag-seminar pa gyud ani mga kanon mao lagi kada adlaw do nay seminar nga ginahimo dia sa lungsod sa Kapalong. So makakuan siguro ta nga og mao mga gani na sing ka seminar mga bright na kay ni ato mga empleyado dia sa Kapalong mga kabida
1: mao na siya mao na giingon ko ya nga ang kwartas Kapalong di gyud mo abot sa gawas diha ra gyud sa Kapalong magtuyok kay diha ra man ang binyo
0: diha ra pud ang binyo
1: Binyo sa seminar.
0: Yeah, ang kiterer, diharapod. Buto, kinsay kiterer na niya. Kaya pwerte ba nung mahala budget sa mga tagkakuan? Per head sa kitering? Pila to? Doon ay 300 kapin?
1: 350.
0: 350? Niya, okay na na yun mga kabida. Atong kanon diha. Kasagaran yun, basta yun naragin na sa kuan. Gani umukwanta sa magkwanta ga Jalibi, Sulto Jalibi.
1: Dako naman
0: ang ukwan dito, magkwan mo lang 100 raman na isa ka hiwa nga manok. Niya katong rice. Mura na, di ako yung kwan daw nila pa. Mas dako pa man daw katong kuan sa jalebi agato manok.
1: Hiwa.
0: Hiwa, andag ko pa man daw ang hiwa niya, 350 daw. So ato nang kuan na niya na ito, suroyan siguro. Atong kuan na niya, ubanan na ito si Mr. Cake. Maganto talento, ito na suroyan ka ng longsod sa Kapalong, mga Kabida. Karoon na lang po na ni Gawas, dugay-dugay naman tang kuan niya. Wala matang kadungog ang isyo, nga mga inana. Pero listen na po, gulong atong kuan na. So, para makuhaan yun ito, para makuhaan po, maliwanagan po itong mga katauhan. Kaya listen na ba nito na magbagulgol, sigyaw-yaw, umabot dito sa katauhan. Niya, dili-dili tinood. So, madaot po ang itong ito, mga officialis, mga kabida.
1: O, may magpanuto da, kang Kuya Larry Caminero. O kang Kuya Pugi Caminero.
0: Mm-hmm.
1: Ya kang Kapitan na Mimi
0: Estrada sa barangay
1: Maniki,
0: barangay Poblasyon dia sa Kapalong main panyuto kanimo dia kap. Oh. So kan siguro po na mo bisita po dia aron makuan po ni nato kay. Listen ba po ugatong kanon po dito isar po kasay nato kanon. Dokol do kini mga istorya-istorya malang po ni. Do na tay masugatan ng mga kuan dia taga din ha. Ang istorya nga sa ato ay nana. So, ato po ni Klarohan Lison man po o buto o dalayon ato nga istorya. So, ato ni
1: Klarohan
0: bisitahan ato sa kwan pa sa kwan pa sa itong kang Mr. Cake Siron ta.
1: Mawag yun na siya mga kabida. Kinahanlan ato pong Siron ha? Uban sa marka.
0: Okay. Ito lang itong sa itong suruyan at bisitahan na niya. Magkwantag mga investigasyon sa katinoon. Kaya listen mga good for. O gato nagsigilag pagkwag mga istorya nga muna. Niya dili-dili tinood.
1: Klarohan
0: gina to. Kaya posible mga po doon. Posible po nga doon ay unana nga. Pang politika. Okay. Kapit na po ba yan ang politika mga kaigsunan mga kabida. Umaabot na po ang eleksyon na. Labihin na sa barangay. Karong umaabot nga Nobyembre, unya sa ato nga presidential election ka umaabot na pud nga 2028 mga kabida.
1: So no tuig piling na.
0: Kini gud sa ato nga lason mga kabida. O isko tag politika bitaw. Tag 3 years lang ang term. O imong una na pud
1: tirag yung kaya nga panahon.
0: Mubuak nga panahon. Una na to 1 year before sa election ang ato mga politiko, mga leader galihok na nas politika.
1: Mm-hmm. Pagumas eleksyon ko yan, politika na.
0: Isa katuig. Pagkakuan po dito, umas eleksyon, isa katuig. Kuan dia, kuan pa, preparasyon, pagplastar, unsay mga kuan dia, labi na yun, kung bago, ang mahita mo ng mga leader. So, isa katuig na po pagplastar, preparasyon. So, isa katuig lang yun ang hitabo nga nag-implementar, naglihok para sa kuan yun. Kaya, 1 year before lagi sa eleksyon, naglihok naman na, naghisgot-hisgot na, nagplano para sa ilang politika, pamulitika nila. So, okay mo ba, isa ka to, igrag yun ang trabaho sa ato mga lideris mga kabida.
1: O ato na yung itimbaya po, kapitan sa San Nicolas.
0: Si nanay, ha?
1: Oh, si nanay.
0: May otro kanimo dia. Nay.
1: Si nanay Rosel.
0: Rosel, nanay Rosel, kapitana Rosel dia sa Barangay San Nicolas.
1: San Nicolas.
0: O sa kuan pa, nanigulang na po niya sa pagpanirbisyo mga kabida. Kaya, mga tao po lagi murang dili gusto ito nga.
1: Pulihan.
0: Mura po niya sa kanyang barangay kabayangan. Ito ang kapitan niya, Kapitan Gregorio Pakula, na murang dili sila gusto. Ilang buhian ang ilang kapitan. Kaya, niaging eleksyon lagi po. Ha? Mudagan ang tani, pero giingnan gyud siya, gipangkahan nga, di gyud ka mudaog, kapitan. Kaya di ka na mabutuhan isi pagkakonsihan. So, diha po sa Braulio Duhali, barangay Duhali, poblasyon. Maing uto po, maing pagpanyuto niya kay Romulo, Kuya Romulo, Romulo, John Ismino Jr. Maing pagpanyuto niya muna, Kuya, kumusta po ya? Dugay-dugay na gyud ning makita ini pa. Katapusan ang pagkita, murag duha tulo na bakabulan o sa may nagkita.
1: At ano mo itong suruyan
0: nito? Itong suruyan na diyan. kuya, good din nato po.
1: Ang imong pare di ay dito?
0: Oh, si Dato Jiri. Pare, Dato Jiri Espino di sa barangay Dohali. Buhay ko ito po ni Muda, pare.
1: Kinakusgan ba yan ito?
0: Kinakusgan na IP po din. IP Mars Barangay. Jiri Espino. Mayo. Mayo
1: pa ito. Ang administrator? Si
0: administrator dia sa kaning kuan ha. Braulio Dohali si ano kuan Alan Paragoya.
1: Si Alan
0: may motor ni para bay Alan Paragoya.
1: May pagpaniudto. May
0: pagpaniudto.
1: Mao na siya mga kabida.
0: So mga kabida, Kuya Kaloy. Murag nagita po'y oras sa upos napopos na gina to isa ka oras sa pag paghiskot-iskot din sa itong programa ang Marcas Kabaranggayan. So murag manamilit na punta in eh. So kuya, murag unahin siguro niya.
1: Oga, salamat kay sa inyong pagsuway-bay sa mong programa ang Marcas Kabaranggayan sa matag adlaw ha, alas 12 na launa. Oga, magpasalamat punta sa tuang kuya engineer na Wolfie Orio o gatuang station manager nga mao si Ate Rose Volpa o gatuang kauban diri sa teknikal si Papa Kibs. Kini nyo nga batas kang inans Kuya Kaloy Pahuta, malamilit na uba ni Kuya Mario Saladas. Kining tanan ha, dagang salamat o gadalay ko ng Diyos mga

0: si Ross Bulpa, atong partner niya sa technical side, Papa Kibs. Iyon usap sa ato ang CEO, engineer, Wolpe Orio, mga kabida. So, si Kuya Mar, magdamilit na kaninyo, mag-aingot kaninyo. Daghang salamat, dalaygon ang Diyos.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Sa panahon karon ti Monday, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants: ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingion jud ka sa kahumot.
3: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon.

bisan asa pa. Hello mga kapawartan, may nga pagpaminaw na usab ka na itong tanan. Kumusta ka mong tanan? Dr. Al Palma na usab. Alang nining katuwag at tulumano na kiya sa pagugban sa maayong kapaglawas. Kauma ninyo kanunay ang katuwag na Power 10 Probio Capsule. Magahatag na usab sa mga pipilag ka mga talambagan. Alang sa tuwag na lawas mga Power 10. And of course, ayaw gin mong kalimutan sa tuwag ang ibalik-balik. Magamit yun ta sa makanunayon nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Alon sa niya na kondisyon yun og maayo nga itong lawas, layo sa balatian magka Power 10, unya makapanagang natadaan kay nag Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Atong hiskutan magka Power 10 kining importante usab o problema sa tuang lawas nga patabangan sa tuang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Ang poor digestion, usa ni kakahimtang din ang atuang lawas, dili epektibong makatunaw sa pagkaon nato. Kay kabalo magyud ta baga Power 10 ug human atong usap sa tuang babaw o padulong magyud na sa tuang tiyan, alon i-digest magka Power 10 alon mahimo siyang bitamina, mineral, proteina o carbohydrates baka nga magamit sa tuang lawas. Apan ang problema kun dunay gitawag nga dili epektibong pag-digest o pagtunaw sa tuang gikaon magka Power 10, dili pud maka-absorb og tarong ug tuang lawas sa mga sustansya. Ang sistema sa paghilis magka Power 10 nalangkob na sa baba sa tuang esophagus, ngadto sa tiyan, sa atay, sa gallbladder, sa tuang pancreas, sa tuang small intestine, sa tuang large intestine magka Power 10, sa tuang rectum, padulong sa tuang anus, gitawag na siyang digestive system. Kung bisan unsa niini magka Power 10 nga dili mulihok ug talong magka Power 10, muresulta na sa nakailain nga sintoma sama sa bloating, gas, heartburn magka Power 10, constipation or diarrhea. Unsa may mahitabo magka Power 10 kung ang atong lawas dili maayo ang pagtunaw? Ang normal nga paghilis na kinahanglan og enzyme gikan sa laway, gikan sa tuang tiyan, pancreas ug small intestine. Ang acid sa tiyan magka Power 10 kanang gitawag na tug hydrochloric acid. Mao ni mo patay og kagaw ug makatabang na siya sa pagtunaw sa protina. Ang bile usab nga gikan sa atay nga gitipigan sa tuang gallbladder makatunaw na siya sa tambok. Unya ang healthy gut bacteria or microbiome nga naa sa Power 10 Probio Capsule makatabang sa pagbungkag sa fiber ug paghimo og mga vitamins nga maabsorb sa lawas. Kun dunay problema sa bisan unsa niini magka Power 10 sama sa ubos nga stomach acid, kulang ta stomach acid magka Power 10 kang pagpatunaw. Doon natin problema ang ato ang protina dili matunaw, ang bacteria nga mabuhi sa pagkaon mahimong hinungdan sa gitawag nga small intestinal bacterial overgrowth. Unya doon ay problema sama sa gitawag nga cancer diha sa tuang nga tinai. Kung kulang po ta sa digestive enzyme, dakong problema po na siya. Kaya ang pagkaon, ilabi na ang tambok o ang protina nga gikaon na gikan sa karne, mag-ferment na sa tinai, magka-power 10 hinungdan sa gas, bloating o diarrhea. Unya kung minus po ang atuang bile kanalya sa tuang abdo, ang tambok magka-power 10 dili matunaw. Ang atuang hugaw, mahimo siya nga gahi niya. Doon na tayo problema magka-Power 10 sa pagpagawas sa tuang hugaw. Unya kung dili pod maayo imbalance ang maayong bacteria, good bacteria sa tuang tiyan, ang dili maayong bacteria mo pagawas o gas, unya madaot ang gut lining na to, kanang lining sa tuang tinae. Unya minus pod ang tuang tinae magka-Power 10 ang pagfunction sa stomach o sa tinae, ang pagkaon magdugay sa tiyan, dili papagawas na yun, mabaho na siyang maayo diha, unya mahimo na siyang basura sa imong lawas, hinungdan nga doon na tayo constipation, fermentation, unya blood impurities, hugaw ang imuhang dugo, unya hinungdan na sa daghan kaayo nga mga sakit. Sagad nga mga hinungdan ni ini magka Power 10 kanang gitawag nga dili maayo nga pagkaon, sige tagkaon og mga processed foods, mga gitawag magka Power 10 canned goods, mga noodles, refined carbs, kanang sugar, kanang naas mga tamis karon magka Power 10 ni pangpangsagol sa soft drinks, mga tamis nga mga pagkaon nga mapalit nato sa mga tindahan, mga unhealthy nga mga pagkaon, mga trans fats, vegetable oils nga makuha sa mga pagkaon, ubos nga fiber, unya prutas magka Power 10 dili kay ta mukaog utan, unya ang mahitabo niya na ang processed foods walay enzyme, ang fiber kulang, constipation ang mugawas, unya ang sugar magka Power 10 mao ni pagkaon sa dili maayong bacteria, sa bad bacteria mudaghan siya kay mabuhi siya kung sige tagkaon og mga sugary nga mga pagkaon. Unya ang atoa pun nga eating habits usa po na sa mga hinungdan nga muulita sa gitawag nga poor digestion.
pagkaon og paspas kaayo. Dili na to maayog usapon ang atuang pagkaon, overeating ta. Sige ta og snack, eating between meals. Pagkaon sa late night na, mga alas 9, alas 10, midnight snack, mukaon ta og gabi na kaayo. Onay problema magka-power 10 kay mahago ang atuang tiyan. Muli na siya sa acid reflux. Unya, gabi na tamukaon magka-power 10, makadaot na sa atuang circadian rhythm, sa atuang gut. Unya, kung stress po ta, kulang ta sa tulog. Unya, dehydrated ta, kulang ta sa tubig. Unya, kulang ta sa exercise magka-power 10, mauna ang mga sagad ng mga hinungdan nga dili na maayo ang pagtunaw sa atuang gikaon. Unya, doon na natin mga problema sa atuang tinae, sa atuang apdo, sa atuang atay, sa atuang gitawag pagpagawa sa hugaw. Unya, muuli na nga to sa gallstone, pancreatic cancer. Unya, doon ay acid reflux. Mauna nga daghan kay problema na magka-power 10 basta poor digestion na ang hisgutan. Katong mga hinungdan magka-power 10 nga doon natin gitawag nga poor digestion at itong likayan. Ang Power 10 Probio Capsule, dakog katabang ni Ana ha, especially sa pagtabang sa pagdigest sa tuang nga pagkaon, pagtabang nga malikayan ang mga acid reflux, pagtabang nga masuportahan ang atuang good bacteria di sa tuang tiyan, alon nindot ang gitawag nga digestion magka-Power 10. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan, kinlamang si Dr. Al Palma mag-iingon kaninyo, lawas balabaw bahandi sa tarana. At ugapingan pinagi sa paggamit sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement.

0: Magandang araw mga kaklijel! Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan, isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
1: Mga ka-Clay Gel, sa magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating pagsasama dito po sa ngalan ng kalusugan. Ito po mga kaibigan ay hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kamusta po ang pangangatawan kaibigan? Tayo po ba'y nakapag-kape na ng kaping kakaiba? Dahil ito po'y may tagline na pagtulong sa ating kalusugan, ang ating Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Isang uri ng kape mga kaibigan na napatunayang mainam at talaga pong may magandang resulta sa ating mga katawan. Sa mga kaibigan natin dyan ngayon na meron pa pong mga iniindang karamdaman pagkatatandaan na meron na po tayong pagtulong sa inyo, lalong-lalo na po itong pagbibigay ng tulong mula po sa kalikasan. Dahil ang Clay Gel Coffee Mix mga kaibigan ay purong herbal, wala po itong side effects. At alam niyo po ba mga kaibigan, napakarami ng mga kasama natin, kaibigan natin, ang natulungan ng kaping ito. Hindi lamang po sa pagpapababa ng sugar level, kundi din po pagkocontrol ng ating tinatawag na pagkakaroon ng high blood pressure. Sa mga kaibigan natin dyan ngayon na mahilig na magkape, tandaan po ninyo mga kaibigan na napakarami uri ng kape ngayon ang nabibili sa mga tindahan. Pero hindi naman po nakapagdudulot ng tinatawag nating pagtulong sa kalusugan, kundi pagtulong lamang dun sa tinatawag nating cravings. Ang Clay Gel Coffee Mix mga kaibigan, isang napakainam na kape kasi ito po'y puro. At hindi lamang po ito napakasarap, kundi ito po'y talagang nakapagdudulot din ng maganda sa ating pangangatawan. Tandaan mga kaibigan na ang Clay Gel Coffee Mix meron po itong napakaraming mga sangkap na napatunayang mainam at maganda sa kalusugan. Actually, 20 po yung tinatawag po nating mga ingredients na meron ito na talaga pong mas nakakapagbigay tulong sa kalusugan natin. Meron po itong moringa, yung tinatawag po nating malunggay. Meron din po itong chia seeds, psyllium husk. Meron din po itong green tea, turmeric inulin fiber. Meron din po itong blueberry, buwa mera, omega 3, pomegranate, vitamin C. Meron din po itong guyabano at goji berry. Meron din po itong mangosteen, acai berry at spirulina. At meron din po itong green barley, kokwa at ginseng extract. At ang napakaganda nito mga kaibigan, ang pampatamis nito ay talaga pong puro at maganda. Ito po yung tinatawag nating stevia. Kaya 20 ang ingredients ng ating kape na maaaring makapagbigay tulong sa ating kalusugan. Kaya po mga kaibigan, kung sakasakali, tayo po ay meron pong problema gaya po ng pagtaas ng ating sugar level. Tandaan po ninyo mga kaibigan na ang kaping ito ay susi para po magkaroon tayo ng mas magandang sugar level. Dahil ito po ay puro, gaya po na aking sabi, miski na po mga diabetic patients ay makapagkakape na ngayon, dahil ito pong kaping ito ay napatunayang mainam, maganda at talaga pong nakakatulong sa pagpapababa ng asukal sa katawan, no, sa dugo natin. Tandaan mga kaibigan, Clay Gel Coffee Mix, isang uri ng kaping nakakatulong dahil ito po ay puro at ito po ay talagang napagdudulot ng maganda sa ating pangangatawan. Kung tayo po ay may pagkakahilig sa kape, makatatandaan mga kaibigan na nandito na ang tamang kaping may tulong sa kalusugan. Ito po ang ating Clay Gel Coffee Mix. Gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing at mabibili na po yan sa ating mga butika. Hanapin lamang po ang kaping totoong nakakatulong, ang Clay Gel Coffee Mix.
0: At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.
2: Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Inyong mabati, dinhi lamang niining istasyon.

0: ngayong Biyernes. Pinsabay tinuwayme na mga palangga. Sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Mayong pagpaminaw, mayong hapon. Usa ka malandong kahaponon ganatong tanan. Landong ba diya sa yung tagstag sa mga lugar? Kaya di depita, murag medyo murag mutulo ning ulan karon taod-taod siguro. May pagpaminaw, Agusan del Norte. Labi na karon sa mga nakapaminaw, nakamonitor sa 90.1 nung lading Infinite Radio Butuan City. Maayong hapon! Plaster mo diha, laing sender, laing sugilano, ng atong hatagan ug kinabuhi karon sa atong mga higala, mga taga Agusan del Sur, maayong hapon! 100.1 No Letting Infinite Radio San Francisco, Agusan del Sur. Maayong pagharay-haray sa atong mga igsuunan nga nag-relax karong mga orasa. Katong mga nagpahuway una kay gingkapoy sa ilang tagstag sa kamang gibuhaton. Relax lang mo diha ha. While nga naminaw mo sa atong program, kapi-kapi sab mo sa atong clay gel coffee mix. Mas nindot mangod mga palangga mag-coffee mo unya maminaw sab mo sa atong drama. Pero siguro duan ninyo nga dili na kay init ng inyong pagkutaw ha. E base niyo makuyawan mo sa drama unya kalit ninyong matungab pagka na kong problema. May hapon! San Franz, Bayugan City. Sa atong mga kahigulaan, mga kaigsuunan, diha sa prosperidad, kusog ta diha karon. Salamat kay ninyong tanan. Ingon man sa atong mga tigpaminaw sa Dihas Bukidnon, Valencia City, Bukidnon, 91.3 nung lading Infinite Radio San Valencia Bukidnon. Libog na may noon taan eh. Nagkabang nga nag-views sa atong live karon. Ang atong gigamit karon mga palangga kay dirita sa atong main studio na gamit ron Nung Lading Radio Facebook page. Pero ako nang gi-share sa Nung Lading official na to para ma-view gihapon sa atong mga followers sa atong Nung Lading official ha. Hello sa mga taga Malaybalay City, mga taga Maramag, maing hapon ninyo. Og diretso na ni Dihas Iligan City, 104.1 tadiha. 104.1 Nung Lading Radio Iligan City. Hello mga taga Iligan, ang atong mga certified users, mga authorized dealers sa atong mga products. Kumusta mo diha? Ang pingi ang inyong kaugalingon ha? Di magpapas mo yun. Ay, malang lang ko ginagmay, di man ginaingong padaghanay kaon mga palangga. Importante nga masudlan lang atong tiyan sa insaktong oras. Okay. Mas maayo magahinoon tong mag-diet ah, no? Diet, unya kun mahimo. One rice, one cup of rice. Kung pwede, black rice ta. Black rice, red rice, no? Ngayon pong uban, mahal man nung lading. Oh, nagin na iya presyo, mahal-mahal gina siya. Pero param na itong lawas, good. Oh, e kung katabang na, kay zero sugar o niya, taas po ng fiber. Kung dinita sa black rice, red rice, muna makatabang gihapon na itong may panglawas. Muna mo invest magaitas mga material nga butang kaya pang para sa itong lawas na. Hello mga taga Aurora, 97.9 Nung Lading Radio Aurora, Zamboanga del Sur. 90.3 Nung Lading Radio Pagadian City. Maing hapon mga taga Zamboanga del Sur. First District ug Second District. Kato na kinahanglan sa itong mga products. Available mga pinalagatig paminaw diha sa atong Clay Gel Store. Diha mismo sa Pagadian City, Cirilli Street, San Francisco, Pagadian City. Obo sa PDC Diagnostic Center. Unya tapad sa Rural Bank Pagadian, pangitaan lang ang tata Clay Gel Store Nung Lading's product. aron nga maka-purchase mo diha. Maniya katong gusto mo mahimong authorized dealers, magka-discount mo, labi na sa itong mga seniors, diretso mo sa itong store, mga palangga. Mga taga Kinapawan City, madungog na ba ito diha? Hello sa mga taga North Cotabato. 107.9 Nola Ding Radio, Kinapawan City. Mag-usap diha sa Digo City, 99.1 Nola Ding Radio. Og hello sa ato mga partner FM station, mga Infinite Radio nga nagka-connect karon. Sa Infinite Radio Panabo City, Infinite Radio Subungkogon Misamis Oriental, Infinite Radio Tandag City, Infinite Radio Claver Surigao del Norte. Og usab sa RPFM. RPFM sa Tagum City. Connected ang atong program diha karon. Salamat ni Sir Ricky Guapo. Thank you kaayo sir ha sa imong pag-assist kanunay sa atong program. Salamat sa tanang mga taga RPFM o diha sa Panabo City Light FM o sa Bukidnon. Connected ta diha. Og radio di Turbo sa Kibawi Bukidnon mga palangga. Katulog ko maka-share sa itong live. Please like and share. Hello to Ma'am Rochelle Sina Rago. Hi nung lading, good afternoon. Pa-shoutout ko sa Rago family, Sina family, watching from San Carlos City, Negros Oriental. Maayong hapon kanimo Ma'am Rochelle. Thank you so much sa paglantaw sa itong live. Ag-usab ni Ma'am Mercy Neri. Like and share always nung lading sa imong drama. Musta po sir nung lading? Okay lang gihapon. Padayong nakigbisog sa atong inadlaw-adlaw nga mga pagkinabuhi. Padayong nakigbisog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Salamat kay grabe ni Ma'am Mercenary, no? Mining hatagag award puhon sa atong anniversary next year. Alagay next year. Kay last April nag-celebrate muntas itong anniversary. Atong hatagan o award ni sa atong anniversary pohon. Ni Ma'am Gabby, shoutout sa kong mama, manghod o papa diras bukid sa Purok Tres, Tagiguron, Tubod, Lanao del Norte from Sydney, Australia. Hello sa itong mga OFW karon. Ganyan paminaw. Okay lang itong live. Pakicheck daw yun. Murag nag-loading. Magkanunay din eh. Hinay ning signal din sa studio. No? Maraog nagkamang. Laing sugilanon nga punos pagtulunan. Usbo na ako ha. Next week mga palangga. Hatag na po nato ang 5,000. Tulog katag 5,000. Para sa ato mga tigpaminaw nga kanunay nga sa ato mga dealers, sa ato mga user nga misalig sa ato mga products. Karong nga sunod semana ha, at tangin ninyo kay ato man ang bunutun mga palangga, basig swerte na ninyo. Ato hatagan o pagdagad, laing sugilanon nga puno sa pagtulunan, ang gipadangat dinhi sa atong program, usa ka babae ni ang atong sender, ato ning siren. Pakusgi ang inyong mga radyo, ito mga nagmonitor na ito diha, butangig speaker, aron tinaw o klaro ang inyong pagpaminaw.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati dinhi lamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10.
3: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Capsule. Immune System Booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10 Probio Capsule.
2: Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Kapi sa buntag, kapi sa ugto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
5: Aray! Kahapdo sa akong kuto-kuto.
4: Kalabad sa kong ulo.
5: Agoy! Murag ni kurog man ko. Nga nung mani.
6: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timpiyaha.
5: Legal Coffee Mix.
6: Ang kape na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
7: De, basta-basta!
6: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
5: Wow!
6: Busa, kung kaping-kapi ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit na sa tanang butika, Nong Lading Product Authorized Dealers, tanang Clay Gel Store o niini istasyon.
8: Isip inahan, kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
9: Isip amahan, kinahanglan gyud nako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
10: Isip estudyante, kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
11: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
12: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
13: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
12: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
14: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

0: Sa pag-usab mayong adlaw kanaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa maabot sa tong Sibya. Handumanan sa akong kagahapon sa kinika live drama sa kanginan gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga kanimog kanako kanatong tanan maghatag og pagtulunan. Babayi ang atong sender at ining siren karon taod-taod apan sa dili ba Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka-maintain kanunay nining Power 10 Probio Capsule. Din doon ay napulo kamagamahan ng sangkap gaputabang sa pag-alim sa atong mga balatian. Tabang ni mga palangga kato mag-blatted kanunay o niya mag-constipated ayon. Pait kayo na, ay na niyo pasagdi. Kung mahimo, kaon mo sa mga pagkaon, mga prutas, na taasog fiber, o niya likay mo sa mga karni. Na constipated manggaling mo niya dili normal ang inyong bowel movement. Unya abagi na yun sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Dakog kahimuan sa imong lawas. 30 minutes sa dili ka pamukaon. Inom ka niining Power 10 Probio Capsule. Aron dali og paspas ang epekto niya. Mutabang sa atong sugar, aron magnormal kini kato mga diabetesyon din ha. Maintain Power 10 Probio Capsule, mutabang ni sa pagpababa hangtod nga magnormal niya imong BP kung high blood ka. Maintain sa Power 10 magkatabang sabna. Og syempre bugtong kapsula nga mohinlo mo pakondisyon sa tanang organs sa atong lawas. Ang atong colon, hinluan, atong kidney, pagkondisyonon ang atong atay, kuhaon ang mga barabaras tong kaugatan. O syempre, magkatabang sa pagtunaw sa mga bad cholesterol sa atong lawas. Maintain Power 10 Probio Capsule na anin sa mga butika, parmasya, sa itong mga Clagel stores. Ingon man, pwede mo magkapalit anin sa online. May link babaw sa itong live. I-click na aron nga magka-proceed mo sa itong online shop sa Shopee, sa TikTok. O sa www.clagel.store ang atong online store. O yan, doon ay minimum purchase na aron nga ma-free shipping ka. I-click lang mga pinalanggan tigpaminaw kanang link babaw sa atong live aron nga magkapalid ka, magka-avail ka sa atong minimum purchase aron ma-free shipping ka diyan. Ingon man, taas ang antioxidant, kining maong kapsula, mo nang mapugnan ang dili nga pagkatigulang. O niya, blooming ta kanunay lang taon. Basta magka-Power 10 Probio Capsule ta kanunay. Mogi ni atong gi-maintain kanunay mga palangga, no? Sa wala pa nato ni gi-distribute, sa wala pa nato ni gipamutang sa mga butika, kita mismo ang nag-maintain ini. Kaluoy's Ginoo mga palangga, tinuod yun na ilang giingon, mapugnan ang dali nga pagkatigulang. Power 10 Probio Capsule lang. Kauban siyempre ang atong gibansagang pinakalaming kape. Itong mga naminaw karon sa atong handumanan sa kagahapon. While nga nagharay-haray mo din ha, naminaw sa atong program, kapi-kapi sa mo. Gamit ang Collegial Coffee Mix. Siguradong matagbaw ka. Siguradong imong magustuhan lami nga magkatagbaw. Sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Lami magud siyang kapi mga pinalangga. Mao nang the best kaayo. Daghan kay mga nag-maintain ini unya makaayo pag yun. Mao ni giingon nga natagbaw ka na, naayo pag yun ka. Nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipiso sa imong lawas. Walang din hinata mag-coffee, Clagel Coffee Mix, Wealth, Malunggay, and Chia Seeds. Moni ikapi ka na adlaw. Siguradong mangita, agad po kaano eh. Lahi ragyod ang kapi nga magkaayo na to. Muna giingon nga ikaduhan na yun siyang ikaduhan na yun ang kalami. Ay mag-unsa man ang lami, unya magkadaot na to. Pero mas nindot nga lami na magkaayo pag yun. Muna nagkalamang aning kapiha mo, bitaw ning daghan kayo mga nag-maintain ini. Daghan kaayo mga nag-inom na sa Clagel Coffee Mix tungod kay lami unya magkaayo pagit sa lawas. Ingon man ang Jazzy Vitamin C plus Zinc, di makatulog, luyas kagabhion. Bang bisan og kapoy inyong lawas, magsigilag, magbuka lagi hapon yung mata, magsiga, di mo katug. dili ma-relax sa inyong hunahuna, i-try ninyo ang atong Jassy Vitamin C Plus Zinc. The best maguning kapsula. Mutabang aron nga magkaangkon tag maayong katulugon unya inigbango na to sa iyong kabuntagon. Kondisyon ta, atong paminsar, nindot ang atong mood. Unya dili ta dali kapuyon, bisan pa og daghan tag itrabaho, bisan pa og daghan tag ikuri-kuri. Basta magka-jassy mo everyday. Everyday okay. Pagin mo, dali taptag balatian mga palangga mo ng kon kapsula nga pang vitamina ang inyong gikinahanglan. Kining Jassy Vitamin C Plus Zinc. Maintain ani. Pero kung doon na ka nagibati is lawas ha. Bagin against Power 10 Pro by Capsule. Mag-coffee ka gamit na ang clay gel coffee mix. Nung lading essential oil haplas nga humot nga manutsuhot sa itong kaunuran, kaugatan. The best kaya na, magpamassage ka, magpahilot ka. Doon na kay mga pamaol, pamuy po islawas. Sulay paghaplas ang nulading essential oil. Lahi ragyod. Unay giingon mga palangga. Ang atong haplas, humot, makaayo. Unay nindot kayo kay ma-relieve ang atong mga panakit-sakit sa lawas. Ma-relax ang atong paminaw. Nulading essential oil, gamita sa ninyo ang atong partner ni Ana, nulading turmeric balm, nulading relaxing oil. Huwag tang ang kabuhi, ma-relax pa ang inyong pamati. Nulading spradag lang. Ngayon may ang clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Muna'y gamito ninyo ang atong sabon. Itong mga bugason diha, talumtumon ang now. Nag-dry lang ang skin. Ayun mo og langan ay mo ayun yung pasagdi inyong naong kay kapital ni nato mga pinalanggan tig paminaw ang pinga nato unya kining sabon nga clay gel papaya tungod sa collagen papaya and milk nga naa niya pagkanindot nga combination kaputi nga mubagay nimo blooming kalantawon samot na gyud abaga nimo sa clay gel brightening lotion mas nindot mga palangga sulayin ninyo na atong mga naminaw din ha gusto mo og pahamis, pakini sa kutis. Clay gel papaya soap, clay gel brightening lotion. Ingon man ang Viscomac eye drops, protection na nato atong mata ha. Ang Viscomac eye drops mga palangga, protection yun ni aron nga dili mulala ang ato mga problema sa mata. Pero kung doon na nato yung problema, ipa-check up na nas doktor. Kining Viscomac eye drops, pangdipinsa lang yun ni mga palangga kana mapuling ta. Medyo katul-katul ang atong mata. Kanabang gumikan kay si tagpainit, abog. Di ba din malikayan mga palangga nga muaksug katul atong mata, muaksug puwa-puwa. Pwede itong butangan sa Viscomac eye drops. Unya, sige ta gadget, protection na siya. Aron nga dili mulala. Unya, aron nga dili magka-problema ang atong mata. Tungod kay importante kay na. Aron atong maangkon katinaw kaklaro sa itong pananaw mag-Viscomac eye drops. Ingon man ang Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta ka-Growmate katong mga ginikanang naminaw karon, hatagi ang inyo mga anak sa kompletong vitamina nga ilang gikinahanglan gamit ang Growmate Multivitamins. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ang bata kung i-growmate, dali kay kasabot sa klase. Dali kay mutubo ang bata. Dali kay pasabton unya healthy si baby din sa kitin. Pagkagabi eh, sayo kay matulog. Unya di na pugsunon o gaon. Growmate Multivitamins. Ako hatagan o pagtagad, sugilanon sa usa ka babay, si LJ. So, iyang kaagi mga pinalangating paminaw. Pagkusigin yung mga radio. Ang atong pinakamot nga perfume ay Kalimte and Carry Perfume. Humot kayo na hantod 24 oras magpabili ni kamot sa iyong mga sinina.
1: Handumanan sa akong kagahapon.

Non, Latine. May matlaw kami mo, Idol, ingon man sa mga tigpaminaw, na ining tuluman mo, handumanan sa akong kagapon. Ako si LJ, taga-artilimi sa buwang kasibugay. Nung lading kanulay kay kanamang tigpaminaw, mahimuot ko, magkatawa o makarelate o sahay dili malikayan. Nga maigo ko sa drama, mutulog din akong luha nung lading. Nung lading gusto na kong ipaambit kini akong kaagi sa pamasig na makuha ang pagtulunan. O kaaral yung nisaptan ang kinatibukan sa akong sukilanan. Akong isa-isay kini, gikan sa sinagdanan.

0: Mao kay na akong plano pa. Unta, dili ko ninyo babagan para ramsab na sa to, ah.
1: Oh, wa na mas mama ni mo. Kung buhi ras mama ni mo, di tumusugot nga. Magka buwag-buwag mo. Di tumusugot nga mulakaw ka.
0: Bitaw pa. Bahalag magkalisod. Basta mag-usa lang ta. Mogito'y prinsipyo. Ni mama sa una.
1: Mao ka na. Sayang lang. Wa sa makagwanta sa gibati.
0: Yes pa.
1: Sige. Okay maka nga. Mulakaw ka. Para ramsam na sa mukaw galingon, kaugmaon. Pag-amping lang ka na unay, LJ.

Huwag ko maanad og biyahe. Ikabuhi ko maayo. First time pamangkod na ako nga manglangyaw. Duol-duol naman sa Bampagadan City. Gimingaw ko ni Mama. Gikan sa iyong pagkawa. Ingon ani na gid akong bation kanunay. Masakitan ko kun ma-remember na ko siya. Pero lagi, temporaryo ramang gitan ining kalibutan na. Ma, mahal ko kayo, ikaw. Mahal mo na ako, akong pamilya. Dili na ko pasagdan si Papa. O nga akong mga magkuwang. Akomplete. Excuse me, conductor. Akomplete, oh.

0: Nagana sa mga nag-apply, oy. Makasulot ka ko, ani. Akong iandam na ta tong akong papildaan. Maayon ta kong nadawat ko. Kaya wala ba ko'y laing kadang pandinis pagadian. Layo na sa mga mua kung mapauli pa ko. Excuse me.
1: Dem.
0: Sir, kinahanglan ba niya ang number?
1: Oo, oh, wala ka na eh. Number niya?
0: Oo, wala.
1: Kanihan ko kita ni mo. Astilan, matawag na niyong takag niya. Oh, yung number o. Oh. May kapay number niya. Ikaw na niya sunod, anak. Ako lang ngayon dito.
0: Salamat kayo, sir.
1: Sige.
0: Oh, lagi ko mahibaw da. Kinahanglan gyud ayog number. Ay. Magpaduol ko gamay.
2: LJ?
0: Oh. Charisse?
2: Naabot ka man ko din eh. Ikaw gyud lagi. Nakita di ka. Nagbarog ka. Mihapit ko.
0: Nag-apply ko og trabaho din
2: eh. Wa ka lang mihapit sabay?
0: Wala mong good ko makadumdum.
2: Tagdunti ka. Magkoyag ta ini humani mo. Asam ka next day din ni?
0: Nag-boarding house lang ko, Charisse.
2: Kasayang, uy. Dito na lang sabay. Okay lang lagi. Sige na. Ansa man. Tagdunti ka, ha?
0: Mauaw ko, Charisse.
2: Ay, nakulaulaw, uy. Igagaw ta. Mo, papuyo man galit mi og laing tao. Ikaw pa.
0: Salamat ha, Charisse.
2: Paabotan ti ka din eh.
0: Maigani kayo nakita mi ni Charisse. Gitawag na akong number. Maduol ako.

0: kin sa... Oy! LJ! Ante, muamin ko. Ay, kaloyan ka sa Diyos. Nalaag ka man, God. Ikaw rabang usa?
1: Ako lang, ante. Nakita ko ni Charis. Giniha dito, nag-apply ko og trabaho.
2: Nabantayan man ko niya ko, ma. Muna akong gikuyog din eh. Nag-boarday siya din eh. Ang giingnan ako nga dito na lang sa... Dini na lang sa ito mag-stay.
0: Wow, cute. Naunsa, wala ka na lang cute aghuna-huna. Nga naami din his pagadian.
1: Oo, wala mong good po kumakadumdum sa... yung... balay, ante.
0: Karon kay nakadumdum ka naman. Dinhi ka na mag-stay.
1: Salamat, ante.

Nung lading nalipay ko nga, ipapuyo ko nila sa ilaha. Arangan manggod sila, iyaanak ko sa pag-agawan. First cousin ni mama. Mautong nakasave ko, kagilibre masap kong kaon nila. Libre na kong bay. Nung lading, nagdugay ko sa akong trabaho sa pagkatian. O kunya,

0: May angay gyud kasi imong trabaho ba? Nanambok ka? Nablooming.
1: Okay, Rabia Pod. Mga maayo mong good food mo. Alang-alang.
0: Buotan man sab ka. Dapat ha, dili ka mausab.
1: Ano kong mausab? Dili mahitabo oy. Kung unsa ko nga, nailan ninyo. Inga na arikit ko.
0: Dapat lang. At uudi ay, kuhigtaan niyang gabi eh.
1: Sige na.
0: Birthday ni Roy. Invited to tanan.
1: Unsa oras sa manguli?
0: Ikaw ba? O, pag ganito ba ka ato, nagunahon na ka nag-uli? Di ba pwede nga mo laago na tangad to?
1: Maikog manggod ko sa akong gipuyan, akong iyaan. Maglikay nilang kong istorya.
0: Sige na. Humanito kaon dito, mangulit to dayon. O gihatod ka na mo.

0: Na-ready naman ka din ha. Ikaw ka na?
1: Mana. Sayo mo na ito din eh.
0: Oh, nagkaon na mo? Happy birthday, Roy. Mana oy, busog kayo. Tanawa akong tiyan o. Pwedeng irokon ang koto din his kagahin.

0: Uy, mupa ulit na lang ko.
1: Apurado kayo na, Roy, uy. Daan na may nagsabot. Manggod nga. Ini, anila mo din ni, mangulit dahil yun, main mo kaon. Mabuday. Sige. Ihatod lang muna ako. Tinood ka, Roy? Lagi. Ato na tasod na yung mga dessert nga to. Sige na, LJ. Ihatod niya tika. Ayun nagka balaka. Wala kay angi ka balaka din eh. Sige na oy. Bota na si Roy. Ilado na yung family din eh. Tala na. Kay makabringhouse.com.

0: Wow, uy, bago na yung sakinan, no, Roy.
1: Yes, si Kuya ang nagpalitan eh. Muni ang unang bunga sa iyang niya pag-abroad. Ipalitan niya yung sakinan si Papa. Kaysa una pa lang, nangandoy ko na si Papa nga makasakinan.
0: Luno, sana all kaayo ay unta makapalit po kong ingon ani, puhon.
1: Puhon, kung maminyo kag Amerikano.
0: Unta uy, matinuod ng imong gisulti.
1: Matinuod gina. Daghan kag chatmate, ba?
0: Lagi, pero wala pa ibisag usa nga nagpatimaw.
1: Puhon, doon na ragin ay uchato niya nimo.
0: Naa naman, pero basta mahibaw sila nga macho ko, di na mag-reply.
1: Ayaw nagsaba.
0: Mag-gamit ka ugla yung picture ba?
1: Tugluan ko nimo no. LJ, okay ka lang?
0: Tingog-tingog po ko na di ha, LJ. Di mo ka mo tingog.
2: Naminaw lang ko.
1: Pasin ko na boring ka na. Nga, naminaw sa mga chika yung unani gami. Kibaw ka na. Puro kabuang na siya manahuna.
0: Aron sa tamalingaw, uy. Kay pwede, seryoso lang ka nun yung atong hisgutan.
2: Roy, diha na lang sa cruising o diha na lang ko taman.

0: LJ, asa na pita giyoneng niyo?
1: Dito na lang ko sa may terminal ko to. Magsakay na lang kong motor.
0: Ayoy. Ihatod ti ka. Kung asa ka na pita, asa ka na pita puyo. Gabiin na raba.
1: Ikaw?
0: Pasensya na. Nga... naangin ka pa sa mong pagkalagan. Salamat nga... naka-attend ka sa akong birthday.
1: Ako ang dapat magpasalamat. Tungod kay bago pa lang ko sa akong gitrabahoan, pero appeal ako sa gi-invite mo.
0: Basta suod mo na ako tanan. Tanan mo magkauban sa una pa na. Tapang wala ka, kung doon ay mga okasyon sa bahay, gina-invite na ko na sila.
1: Maulagi.
0: Kumusta na ang imong love life karon?
1: Love life good?
0: Oh, gusto lang kumakuta na.
1: Wala pa sa pagkakaroon.
0: Sure? Wala pa? Dili, di ko makatuong huwag ka pa'y uyab.
1: Oroy, sa buhi pa si mama, strict gito na mo. Og wala'y laing gibili niya, dili may pataka og panguyab og lalaki, dili may pataka og tuo-tuo.
0: Sakto man sab. Pero, dili po pwede nga, di ka na lang

0: na ng mga butanga, part na sa atong kinabuhi. O dili ta magkapamilya kung dili ta muso ni ana.
1: Roy.
0: Yes, Tinod.
1: Roy, liko lang diya sa may crossing o. Straight na lang dayon para sa mo ah.

Ay, do kayo noon ko naka tulog ta. Kasagaran, mga 10 pinakadugay, tulog na kit ko. Pero karon, nagsigagapon akong mata. Kakumot ni Roy, need ka siya minamit. Og buotan, approachable. Dugay na di siyang suod sa akong magkauban sa trabaho. Simple yung family. Pero mga buotan, kalitan sab ko. Gi-interview ko niya sa akong love life. Gentleman pagkat pag naog niya sa kinan, giablihan pa niya ang pultahan sa kinan o gihatid pa ko niya taman sa gate sa ilang anti. So kahit katupa ko makasilay nga doon ay nagpa-feel na ko yung ato. Ninat sa paminaw. Paminaw ni mo. Safe ka. Tungod kay Dani nakatod ni mo. Hala. 11:49 na. Matuog na gud ko. Tiyong una kinako akong mata.

0: ako ipasakod ni mo. Ah, onsa na, Charis? Dali naman kung ikot na ako. Og, paninaw na ako. Ikot kayo ni Nimo. Kay slim ka man. Mga mahalin rabin na. Sige na, isakot na. Sige. Bagay ka na ni Mo. Og naapo ko'y bag din ni. Nakapalit naman ko't yung pag-o. Iman na ni. Salamat kayo, Ani Charissa. Ang tinuo, diligid ko makapalit, Ani. Wala pag ikaw'y budget, ikaw rigid na akong ipadala sa mo, ah.
1: Maoke, Ani. Nga nakunahon ako na tayo ni Mo. Og, bakit man kit po ni Mo? Oh, angin kayo ka. Daraambag.
0: Usbon ko, Charis. Salamat, Ani. Diligid ko makabayad ni Mo, Ani.
1: Ay, kayo kunahon na, Ana. Basta kan doon ako'y akuan kung sobra-sobra na. Dili sa point nga ako nalang taguan. Sige na, kay Judy pasab ko. Diha ka na.
0: Milakaw na si Charis. Gitagaan ko niya ugbag, ugbagong blouse. Kabuotan na langkit. Unta dili siya mausap. Pohon, makabawasag ko ni Mo. Makahatagrap ko ni Mo, pohon, Charis.

0: Salamat kayo, sir. Balik-balik lang niya, sir. Kung makadesisyon ka na. I-arrange na po ni Nako din
1: Hello. Maayo ka ga, sales talk ba?
0: Roy? Mamalit ka?
1: Oh, ako gi pangumpra. Napit ko din ni nakita man di ka. Kumusta na?
0: Okay lang.
1: Dari ko yatag ni mo.
0: Unsa?
1: Dawata.
0: Unsa ni?
1: Nabot si kuya. Ikan sa gawas. Chocolate. Gilainan mo na ako talan.
0: Salamat, Roy.
1: O, na pa. Flowers for you. Oh, dawata para ni mo. Di ba, nag-istorya ta itong miyagi. Kitong gihatod di ka dito si mga puyan. Wala pa kay boyfriend. So, wala masuko kung mag-court ka ni mo. Gusto tika.
0: Roy?
1: Tinuodin mo na dunggan. Gusto tika, LJ?
0: Ang akong kamot. Kaya kanim akong kamot.
1: I love you. Ayaw ka stress mo na. Andang po magpaabot. Kung hangtod ka no sa, di mo hatagag panahon ng akong gugma. Sige. Pato na ko. Bye.

Nung dating, nanguyab siya na ako. O kadaadlaw siya mo ato dito sa aming katrabahoan. Bali, nagtrabaho sa siya pagadian. Duol sa akong katrabahoan. Maong suod siya sa ako mga kauban. Kay dati siya nga nagtrabaho sa dito. Nung dating, pila kahigayon nga. Gisok na ako niya. Hangtod wala naging kumakapalipad. Gidawat ko ang gugma ni Roy. Og laktod nga pagka-istorya, nagka-relasyon niya.

0: kau.
1: Wow, make up man kaayo. Wee, blooming lagi ka. Inspired ka nun, nai. Namantay na sab ka. Tinuod man. Ganun na yung rupa din ni Sir Roy. Dili ka ha? Tinuod ang nasa kong hunahuna?
2: Ikaw no, puro ragid marites ng nasa imong utok. Pwede ba? Ngayon mo nang walaon. Mauaw ta kung doon ay makadungog. Sige na oy.
1: Wait una oy.
2: Huwag kita mahuman.
1: Matugan kag sa dili, kahibaw na ko. Isugot na ni Masiya.
2: Okay ro, oy.
1: Okay raman, good. Importante na kahigugmaay mo. Kagwapo ato ni Roy. Humot pakit kaayo.
2: Day!

0: Okay ka lang? Lanto ka mong gunako.
1: Hangtod ka na sa itago na to ni. Dilibakon mo ipailas imong mga kinikanan, ha?
0: Sa pagkakaroon, kailang una. Basta bon, maubutok ta niya na. Ibaho ko, kunahuna ka na sa buog. Negativity na.
1: Aroy, gusto lang ko kasi karaduhan. O dili ko gusto nga. Masakitan lang unya. Unang higayon nga misood ko sa natad sa gugma. O dili ko gusto nga mapakyas ni ini.
0: Ay ko bala ka kabahin niya na. Dili ka mapakyas. Mahal di ka. Mahal sab ko ni mo. Hmm? Sige na, manglaag ta. O magpa-parlor pa ta ni mo. Mas ready mo yung buhok, di ba?
1: Sige.
0: Oh, let's go! Bapit ako yung trabaho karon. Day off ni mo. Huwag ako sab. Tala na. Oh, ako yung nida. Gunit sa mga kamot.
1: Okay.
0: Oh, di ba? May gusto ni mo. Kamakauban ko ni mo kanunay.
1: Yes. Unta, dili na ma-usap kining tanan. Huwag dili ka ma-usap.
0: Dili mahitabo ka na. Tala, nung tabog tagigan din eh.

0: Oh, dali na. Para makarelax pa ta. Magpuho na lang ti kay Hatol sa imo auntie.
1: Roy.
0: Oh, sumi na ah. Ting pahuway na. Dapat mo relax na ta.
2: Darang yawi sir, oh. Nakap na ni sir. Alo sa bagay gusto kay yawi, sir.
0: Sige, salamat. Dali na. Oh, liyan ang multahan, ha?
1: Alo, Roy.
0: Ganun na, atlo ka man. Doon natin yung relasyon doa. Upart kini.
1: Pero, dili pa tamin niyo.
0: Di na kinangalan pa magpaabot ni Ana.
1: Roy.
0: Suba.
1: Roy. Wait on.
0: Ikaw balibari. Ikaw balibari lagi.
1: Please.

Nung lading natugyan ko akong pagkababahe nga ito ni Roy, love naman sad na ako siya. Kanang unang hika yun, nga nakauyap ka, tungod kay strict ang imong kinikanan, tungod lagi kay kanang kununsay mando sa itong mga ginikanan, ginasunod good. Maunang dito regit ko nakatry og uyab-uyab sa pagtrabaho nako dito sa Pagadian City. Nung lading mas naikugmap ako, kanang usahay paminaw nako murag sobra na tungod kay silawsa ko nung lading. Mauto nga nang ligid ang mga buwan og tuig.

0: Oh, kumusta na imo trabaho? Wala ka na may panahon nga magkuyog-kuyog na mo.
1: Ante, okay raman. Aasa si Charis?
0: Si Charis? Di na na mahimuyo din his bay. Wa ko masayod. Kung unse problema. Pero kahibaw na ko. Basta di na gay na makikistorya. Problemas gugma. Ambot pa. Nga no maproblema man. Daghan mag lalakis palibot. Og usa pa. Ha. Guwapa man. Kaliwat na to mga guwapa. So dapat dito pagpakamarter sa usa lamang kalalaki.
1: But pasabot ni mo, ante nga, broken-hearted si Charis?
0: Maingon, ana.
1: Luuya din niya, no?
0: Oh.
1: Aasa siya, ante. Gusto na akong i-comfort. Maayos siya na ako. Ginahatagan ko niya. Gusto ko makatabang sa niya.
0: Mas maayo pa hinoon. Aron nga, mauli-ulian matambagan to ni mo. Kay nako, pastilan, di gud mo tug-an.

0: luya sabsa kong ikagaw. Ako mali pa yun, tapos siya, magulanon. Ay, naigay yung mga ingon ana. Ako nalang tungulat-tulaton sabsiya. Mood eh nga. Mga buwan agad nga, dili kami magka-istorya. Mamalit lang kung...
1: Karong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
4: Estelita Barrera.
5: Taga-asa ka, ma'am?
4: Taga-Prinsesa Baroy.
5: Masay imo nga ginaminti, no?
4: Saka nakadungo ko ani nga naay power tinning. Balhin jud ko ana, misulay ko ba? Saka nakasulay ko, ning ayon jud akong lawas pamati nako. Na, mintin ko ana og kanang Jassy. So, kan nag-inom ko ani, kung lamit gud akong tulog, kaya naman ko isong miyagod.
5: Maba? So, nahimong normal, ma'am?
4: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ani, produktoha pa nga, nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jassy gud ako gimintin.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
6: Nongaling Essential Oil.
1: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Nonglaring Essential Oil.
7: Adelaida Bernayha, taga Kampo Islam, SND. Ang akong paggamit sa Power 10, nakatabang sa akong gibati, sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod. Dugay na kayto na akong gibati, mga pila na katuig, kaya ato pa to gasugod sa 2013. Karon, salamat sa Ginoo nga naayo ang akong gibati tungod sa inyo mga produkto nga akong gigamit. Katong Haplas Pod sa panakit sa tuhod, makatabang pod. Sakit kaya kong tuhod. Dili ko halos pagkalakaw. Kaluwis sa Ginoo, maupoy nakaayo ang Haplas.
6: Nonglaring Essential Oil.
1: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Power 10.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
9: Teresita Bartolo, taga Lamalama, Tubod, Lanao del Norte. Akong sakit is, one, itong colon cancer. Kanang tanggal na akong matres, tabso na ko. Mauto nga. Gi-operahan ko, tapos pugnaw akong singot, then kapoy akong lawas.
5: Karon da ang imong colon cancer, matawag okay na ito nga okay na.
9: Ang pag-disposal, ana. Na yun, nag-maintain na dyan ko, ani, kay ganahan ko, ani nga, kanang product kay gaan akong lawas.
5: O sa nga produkto, ma'am?
9: Akong tulog. Jassy o ganing Power 10. Muna akong ginamintin o Haplas Pod.
5: Masing ano na kay panawagan, ma'am, nga tunas sa itong mga kaigsunan nga naminaw karon.
9: Oo, akong giyawag ang uban nga wala pa makatilaw ani nga tambal. Sulayin ninyo kay epektibo dyan.
1: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
10: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika ng leading radio station ug sa tanang mga Clay Gel store.
1: Stevia.

0: Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz-C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Pre, karabi nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permi ani. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidaran, no?
3: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
2: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
3: Pili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag og refreshing nga feelings. Og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kaayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
2: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
5: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nakaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
6: Ampingi ang imong mga mata. Kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: Charis, Roy, ano nga? Husipot pa sapot nga. Nag-istorya mo ito, ha? Basta, magpadol ko kamay.
1: Kapila ti ka istorya, hey. Kung ano kagugman mo?
2: Dili mo, mahunyo. Please, Roy. Mahal ti ka.
1: Buwag na ta. O di ko gustong balik-balikon pa na.
0: Doon na sila yung relasyon sa una.
1: Di ba? Nag-i-istorya na ko ni mama ni mo. Please lang.
2: Manoy ka. Manoy ka sa mga tabangan.
1: Pwede ba di ka magludluhod? Lakaw na! Wala ko yung gugmanin mo.
0: Kaloy, suki ka ko. Nalikong kagunta nga. Maglantaw nila. Basta, mulakaw ko. Magdali ko.

0: since that cold.
1: Enjoy, wake up na. Aku nak balik tak nak. Paborito nak ni mo. Sige na. Sa minitabo ni mo ah. Niyar ko kabantay ni mo nga wala kiting tingog. LJ? Nagkila ka? Lusa ka uy. Nabagay ka away? Doon ako ba'y problema ha?
2: Yes, doon na.
1: Kunsa ka na?
2: Ikaw.
1: Oh. Ha?
2: Nakita di ka ganiha?
1: Nakita?
2: Doon na kay kauban.
1: Oh.
2: Babay, nagsulti anay mo.
1: Yes. Ex na ko. Huwag dili makadawat nga buwag na mi. Wala na kigugma niya. Sukad nga mi abot ka sa kinabuhi.
2: Igagaw na ko.
1: Oh, si Igagaw?
2: Si Chelis. Igagaw na ko siya.
1: Ha?
2: Huwag ka ba makamatikol? Gihatod ko ni mo. Dito mismo sila.
1: Pero, dito rakutob atong doon ay may gate. Asa ka man din nagpuyuan to?
2: Katong white nga bay, dito ko mismo nagpuyo. Mabahin ang tanya din ikaw mong gawas. Kung ihatod ko ni mga to, tungkol kay nahatlo ka makita kaniya. Tila na kasimanan ako na matikdan nga magulanan ako ikagaw.
1: Pasensya na. Wala kong may baho niya na.
2: Sa kadaghan, kanasaya pa man. Okay ba ako sa kadako kung tangkabuto na ko niya? Wala pa ko makabayad niya. O karon ingon na sa...
1: Pero LJ, mahal na itong usag-usa. Humana ang mong kaagi. Tapos na.
2: Pero dili siya makadawat. Nadunggan ako siya nagpakiloy ni mo.
1: Pero wala na. Dili pwedeng pugsun ko niya. Ikaw ko mahal. LJ.
2: Ikaw ko ninti. Hindi ko gusto makapasakit o kasing-kasing. Ilabi na sa huwag agaw. Ilabi na sa huwag agaw. Please. Please lang. Please. Tagay ko higong panahon sa pakunauna ng tanan. Wala ko inang ikatubang nila. Sa iyong pamilya.
1: Pero, mahal to ko sa usa. Balikon ko. Hatusulbaron kini. LJ.
2: Please, sa tagi kong panahon. Sa tagi kong higong panahon.

0: Wain, sinitabok ni mo. Mag-resign ka? Sure na good ka na yung desisyon? Muundang ka ang trabaho?
1: Sure na, sigurado na. Mapauli ko sa mua.
0: Dayon, magtambay ka dito. Okay naman yung trabaho din, hindi ba? Huy.
1: Okay lang lagi. Pero mas maayang muundang ko.
0: O sa rason?
1: Di na kinahanglan pa ipahibaw na ako.
0: Asa ka?
1: Sige.
0: Hoy, LJ! LJ!

0: LJ, Menika, selamat. Selamat Menika. Okay na ba tando ha? LJ?
1: Dili pa ta okay.
0: LJ, mahal ti ka.
1: Kung mahal ko ni mo, tukutan ko ni mo nga. Isulti ko nang sa akong gustong mahitabo.
0: Sibot pa sabot ni mo.
1: Gusto ko nga. Balikan ni mo akong igagaw.
0: Oh. LJ.
1: Mahal ko ni mo, diba? Bisag ka na lang akong mabayad niya. Og mapuhon. Mularagan ako pabalik sa mo, ah.
0: LJ, sigurado ka ba? Ihatag na lang ko ni mo sa lain?
1: Kakinahanglan ka niya. Sakit pa rin ako. Pero, sakto niya paghimo. Dali na ko gusto pang hibawaan niya. Oh, please lang, ayok saba, bisan gamay. Ayok saba niya. Antay mo na na kuno na. Please lang, kun love ko ni mo. I-prove nga love ko ni mo. Ito ako yung agaw.
0: LJ! LJ, tempa una! LJ, ako yung ania! LJ! LJ!

0: eu me amo tanto também. Let's go, but Gika po ikaw, Maya.
1: Oh, miss? Oo, Gika lang. Miss, okay ka lang? Okay, tambalin eh.
0: Okay lang, sir. Salamat.
1: Sure ka? Tawag ko na itong kuduktor. Para may baho. Loose pad ka kayo. Gusto ko bang niluto na ako? Di ka buhay ka kumayo. Ambihin mo kamot. Ayoko uwaw. Time pa na. Ako inform mo ko, doktor.

0: Sir, salamat.
1: Sure ka nga okay ka na?
0: Okay na gamay.
1: Ito tikas inyo. Asa na pitingin niyo?
0: Artilim pa, sir.
1: Artilim? Sige. Mudritso na lang ko. Dulam sa kay nata sa ipil. Kuyugan na lang tika. Ayun lang pag, sir. Arthur. Krabing kabuhi ni mo. Dili ka ba ano yung biyahe?
0: Dili kayo, sir.
1: Sige. Wait na. Ubali ko na yun. Eh, basig na di akong kaila. Ano mahatod ka na yun ako?
0: Klensong ibati. Wala man ko kayo talog. Gabi eh. Ako ka na nabiyahe pa. Ganyan pa ko nagdigwa umayo.
1: Miss. Dahil sa kinan. Ayaw ka hadlong na ako.
0: Salamat na, answer.
1: Eh, ito na lang ka na mo. Na akong, barkada. Ako yung dasi mo sinina. Daghan na pa kagdao.

0: nagmahala.
1: Nung lading maigani ka din ay mga tao nga, mitabang na ako. Mga tao nga, kinasingkasi nga, mitabang, gihatod pa ko sa mua. Nung lading, maod ay, mabdos ko. Nung lading sakit kayo tungod kay ang amahan sa kong gisabak, wala na. Dili po ko gusto mo balik na tuniyag pahibawon. Dili ko gusto nga ako ang hinungdan makapasakit sa gigagaw. Dako siya nahimo na ako. Utang na ako nila. Gipapuyo pa ko nila. Nung lating, nagkadako akong tiyan. Huwag hapon na wa sa hingpit ang kasakit. Sinahita po naman daw sa kong hinikog mga

Nungdating, ipakatawan ako akong anak na walay amahan. Tungod lagi, kay mas gipalabon ko ang akong igagaw, naluoy ko niya. O dili na ko kaya nga mahibawaan nila na makaingon nga giilukan ko siyang lalaki. Nung lading looy mangkot, grabe mang kong kuulan niya. Nung lading ang gihangyo na ko sa kong hinikog mga balikan siya. Iyang gituman. Kipakaslan pa. Nasakitan ko pag-usap. Kanang nasakitan ka pero dili na pwede pa. Bisan guston ka sa tao ang imong imahal pero dili pwede. Nung lading nag-inusara ko nga nag-atiman sa akong anak. Og unta, doon ay mga pagtulunan nga makutlo ang mga tigpaminaw. Para na ako, bisan single mom ko karon. Pero wala ko'y kitapakan nga tao. Gani, mas gipalabon ko pa ang kalipay. Nga unta ako ah. Para sa akong igagaw. Dini nilang kukutob nung lading more power niyang programa. Inyong magtatampo, LJ, from Artilim, Sambuanga.

Pagkatong sugilanon, matagay tagad o pagtagad sugilanon sa Osaka. Babae, taga Artilim, Sambuanga, Sibugay, maayong pagpaminaw. May adlaw kaninyong tanan. Mga taga Zamboanga, Sibugay, especially sa mga taga Artilim, no? Pagkatong sender, taga din ha, si LJ. Sakit, hunahunaon, nga, kailabang, iyang gi-let go ang lalaking mahal niya. Ang lalaking first love niya. Unang higayon siya na higugma, pero pakyas. Sakit hunahunaon. Pero atong makita, pag atong masabtan nga doon na siya baruganan nga pagkababay. Doon na siya prinsipyo. Niya lagi doon kay baruganan nga pagkatao, bisan sakit para ni mo, di ka lang makapasakit og laing tao, di ka lang makasala o kasing-kasing sa laing binuhat. Bisan mahal ni mo, special ni mo, pero kaya ni mo nang i-give up tungod kay dili ka gusto nga doon ay masakitan para nimo. Congratulations sa itong sender, mga palangga. No? Yun ay mga pagtulunan nga itong magkutlo ba? No? Nga usahay, makaingontang, ang uban mangilog ba? Ang uban, bisan ay tag-iya ilugon. Pero ang atong sender, pagkahibaw, yun niya. Doon na sila'y relasyon sa igigagaw, niya gibuwagan, napasakitan. Doon lagi sa'y daghang istorya pa. Nag-resign siya, nakigbuwag siya. Kaya lagi, ang mga butang na nahatag sa iyang igagaw sa maong pamilya, iyang auntie, ipapuyo siya, patagaan, hatagan sa may pagtagad, nga para niya igo na tungtanan, nga para niya dako na kay to niya, dili niya balusan o dili maayo. Kaya lagi matod pa niya, dili pwedeng sila lang ang maglipay-lipay samtang ang laing kasing-kasing nasakitan. Ang iyang igagaw. Itong iyang giingnan ang lalaki nga kung mahal ko ni mo, balike ang ako igagaw. I-prove nga mahal ko ni mo. So ito, pamahal ko niya, kaya balikan, gipakaslan pag yun. Pastilan. Perting sakita na yun hinoon. 0912-521-4645 Itong text line number. Hello ni Sir Darrell Ropilos Dobbs. Grabe ni Sir Darrell, no? Taas kayo nagminsahe niya. Ito di basahon, bi? Ika ni Sir Darrell pagkatuytoy. Para nako pagkatuytoy. Grabing gugmaha, little sender. Nga andam kang musakripisyo sa imong kaugalingong kalipay para nako. Dili ni mo angay gidalit imong hinigugma sa imong igagaw bisan pa man aduna kay utang kabubuton. Ang imong hinigugma pod og tinud-anay nga nahigugma kanimo, unta ikaw pod gyud iyang gipili bisan imo na siyang gidalit sa imong igagaw. Hahay Lord, kapait ning gugma. Kapait ning gugma. Nagsakit akong dughan nga dili kamo ang nagkadayon. Thank you nung lading from Argao, Cebu. Nagiingon sir nga tinuod yun ang imong giingon sir nga pagkatuytoy yun. Ang sabi ng word nga tuytoy sir. Okay, karon pa makukadungog anong word. Muna diha, muna nga di po ito magka-blame sa itong letter sender, no? Sa gusto ba na may mga tao nga dili gusto samok po. Napoy mga tao nga bahalag magkagubot ni ako yung barugan kay mahal yun ako ni may mga tao mga palangga nga magkitinigbasay yun. Hindi gusto samok na itong sender kuyaw po ni Principios kinabuhi ni. Hello sa ato mga listeners nga nag-coffee karon gamit ang Clay Jewel coffee mix ha. Sakto gyud ang inyong gihimo nga nagkape mo na kay perting lami agin ang Clay Jewel coffee mix. Lami nga makatagbaw. Kada bang makatagbaw gyud ang kalami. Sustansya ug bitamina ang mopatigbabaw. Mo nay nagka-advantage sa atong Clay Jewel coffee magapalangga.
tungod kay lami unya makaayo sa tong lawas. Mo manay gikinahanglan gyud. Ha, magunsa man ang lami unya magkadaot, no? Mao na nga bahalag ang uban, bahalag mag-inom og di lami basta makahatag kaayuhan. Pero kining atong clay gel coffee naa na tanan. Kalami, makaayo, makatagbaw. Disinuybi ka mga sangkap gud ang naa ning clay gel coffee mix nga magkahatag lamag positibo epekto sa imong lawas. Ang iyang main ingredients kining malunggay ug chia seeds dako kining kahimuan sa imong lawas. Mo nang atong sulayan ni wa pa magka-testing sa atong pinakalaming coffee, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pagkapi mo, gamit

0: iyang ipadayon ang iyang gugma sa boy. Kaya unang-una wa siya mahibaw daan nga uyab di siya yung gagaw. Pero wala tayo mahimo. Iyan ang gibiyaan, iyan ang gihatag sa iyang igagaw. So ang ending, ikaw ang nasakitan, girl. Move on na lang. Salamat kaayo, Charlita, di ay ni Idol Long Lading, dinis Kinapawan City. Permiming naminaw sa imong drama everyday. Lami kaayo ang Clay Jewel Coffee. Salamat kaayo, mama. Hello mga taga Kinapawan City. Katawa pa magasulay sa itong mga products na sa mga butika. Kining atong capsule, Power 10 Probiotic Capsule. Doon naman ni 10 powerful ingredients nga powerful kayo. Probiotics, importante kay ini mga palangga sa atong digestive organs. Katabang ni siya. Constipated ka, normally ang imong pagpagawas sa hugaw. Dakog katabang ang Power 10 Probiotic Capsule. Katong dunay mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas. Maintain aning Power 10 kay mutabang ni sa paghilis hangtod maalim ka na. Naani sa mga butika, ha? Naani sa ato mga Clay Jewel stores, available ni sa online, sa TikTok, sa Shopee, naasab ni sa atong online store, www.claygel.store. Balitan ninyo siguro. Ingon man ang Jazzy Vitamin C plus Zinc, nindot nga tulog, lawas nga baskog, dili kadali mo surrender sa trabaho. Kagabi eh, mga palangga, nindot kay imong tulog, kanang as in inigmatan imong buntag na kondisyon imong paminsar, mas makalahutay kasi imong inadluan logi buhaton. Pag-jassy na everyday, aron everyday okay. Ibanan sa nunglading essential oil, haplas nga humot, nga manuhut-suhut sa atong kaunuran. Ogatan nga ma-feel yun na to ang kanindot, mga palangga. Gamitan ninyo nung lading essential oil. Nindot nga haplas. Kaya ma-relieve ang ato mga panakit-sakit, pamaol, pamuipoy. Unya kung magpamassage ka, nindot na. Nga humot pag yun kaayo ng nung lading essential oil. Apila ng nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Magbiyahe mo, magpanlipong mo, hidhid lang mo gamay na yana. Walang kalipong, walang kabuhi, ma-relax pang inyong pamati. Ang Clay Gel Soap, ang pagwapang sabuna, ha? Ayaw ninyo kalimti na. Clay Gel, papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Papahamis pang pakinis sa kutis. Katong dunay mga bugas-bugas diha. Dunay mga talumtom. Nag-dry lang ang skin. Sulayin ninyo ang atong sabon. Clay Gel, papaya with collagen and milk, 10 times power whitening soap. The best kaayo mga pinalangga na kuting paminaw. O niya, humanin ka manabons, Clay Gel Papaya. Aron kompleto ang imong kagwapo, ang imong kagwapa, pang lotion din si Clay Gel Brightening Lotion. Aron nga, hamis ka na, puti. Pagyod ka! Viscomac Eye Drops, alat sa tinaw, klarong pananaw, proteksyonan na ito tumata, mga palangga. Kaya importante kayo ni, ha? Patulo is Viscomac Eye Drops, alat sa tinaw, klarong pananaw. Sige tutok sa gadget, sige mo painit diha, ni abog, pinabalikayan mga palangga, nga hinungda na, nga mapiktahan ang itong mata. Huwag aron nga dili, mulala na, proteksyon ni gamit ang Viscomac Eye Drops. Huwag ang Gromate para sa mga kabataan, batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate. Magkataas sa IQ sa inyo mga kabataan, dali kay kasabot sa klase, unya bright. Na pugsunod ng kaon pagkagabi sayo kay matulog ang bata. Gromate lang! Gromate multivitamins. Watay ko oras sa pagbanay ng dusunahan. Ang itong carry perfume humot ha. 24 oras magpabili ng kabos inyo mga sinina. At agad nagdakong bili ang ito isikay ngon araw magkinabuhi kita malinaon. Magpapungahon. May pagpaminaw ka natong tara.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo.

0: kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: GrowMate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itang mga nginikanan, busy na kita sa itong pang-adlaw-adlaw ng panginabuhi. Hindi na takasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila kung supplement na makatabang aron ma-maintain ang healthy nila ng immune system. GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, grow it na!
2: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing.
3: Mm-mm.
2: Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid.
3: Mm-mm.
2: Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya, ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
3: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
2: Oo, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa akua.
4: Ang Power 10 Probio Capsule nasuka pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, o guban pang balatian. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Rekomendado o aprobado sa mga eksperto.
5: Gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel store.
1: So

0: Gel Coffee. At lauman o gabi, Fermi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Sa karong panahon na, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pollution sa palibot, sakit nga na pirmi, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
2: Ania na ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligo na imong immune system. Og Zinc nga mutabang batok sa stress o sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo og sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
3: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
1: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya karon. Maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
2: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Ania na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
5: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
4: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan,
6: ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
5: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
4: Lingaw-lingaw sa kapunon.
5: Lingaw sa kapunon. Hello, maayong hapon.
7: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
8: Mutubag mic o microphone.
7: Mutubag sa tigmo.
8: Ito sa manikin.
7: Mutubag sa imo hantig mo. Masko.
6: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kapunon.
5: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
6: Lingaw-lingaw sa kapunon.
4: Lingaw sa kapunon.
9: Tito Val, pasiriti ko bi.

0: oras, mga palangga, alas 3:07 na gyud sa tagda sa hapon. Igala, kumustag, maayo nga hapon na usab kaninyong tanan akong mga pinalanggang suking tigbaminaw. Usag ka mabugnaw nga hapon, mga palangga, ilabi na diri sa akong nahimutangan. Diin karong orasa, mga palangga, pertinang bugnawa sa palibot kay lagi ubay-ubay na usab ka mga dagom ang nagpahipi sa kawanangan. Diha sa inihuang kining tagsa-tagsa ka mga nahimutangan karong orasa, kumusta man? Nagpadayon pa ba gihapon ang kakusog sa init? Aduna na ba'y nahitabo diha karon nga kining pagtaligsig pag ulan-ulan diha sa inihuang lugar? Bitang perting bugnawa sa atong palibot, mga palangga, nila pa makahuna-huna biagintag bunlot-bunlot. Laroha lang po na ang unsan ang inyuhang mga bunloton diha. Bunlot og habol kay magkuo perting tugnawa. Bunlot og kining baso kay lagi perting ninduta ipangapi perting tugnawa. Laplastar mo, mga palangga, ha? Kutob na lang sumabot sa atong sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito. Apan seryoso ang inyong tito Val. Maguban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagna sa hapon. Adlaw di ay karon nga Biyernes. Pizza 29 naning bulan sa Mayo tuig 2026. Kadali argyud taon, mga palangga, sa adlaw no pizza. O pizza 29 na. Ilan na lang kaadlaw, duha na lang kaadlaw, mga palangga, gikan karon mahuman na sa bambulan sa Mayo. Kanya Biyernes ron, daghang nalipay mga estudyante, ilabi na walay klase sa Badug Domingo. Nga trabahante lipay kay lagi wala na po kini trabaho ug mapohon ug dili baka sa Domingo. Ilaha na po makauban ang ilang tagsa-tagsa ka pa nga pamilya ko, ilabi na og gantong mga nanarbaho sila sa lagyo nga mga lugar. Ila pa nindot na iuli dito kay murag nindot i bunlot-bunlot ron. So may ibunlot-bunloton ba? Nindot ibunlot og jacket dito kay magjacket ko magbiyahe kay partegi ug bugnawa. Anya, kumusta man? Aduna na ba mo'y naandam diha nga tubag, mga palangga, sa atong tigmo? Kinira ba atong tigmo, mga palangga, imbis nga nagkadugay, nagkasayon? Apan nagkadugay, nagkadako. Sa may mindako na tito, nagkadugay, ning sayon, unya nagkadugay, ning dako. On sa may ning dako na tito. Ning dako ang atong premyo, mga palangga, kung kinsa kadong makatubag sa insakto nga tubag sa atong tigmo, no? Ayaw mo kalimot, mga palangga, nga kining atong programang lingaw-lingaw sa kahaponon, kanunay ginisiyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Atong epektibo kaayo nga kapsula, mga palangga, ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ngayon manusab ang atong pinakalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Atong Jazzy Vitamin C Plus a Zinc Gromit Multivitamin Serra for Kids. Ang atong Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, Nong Lading Relaxing Oil. Ang atong Clay Gel Papaya Soap with Collagen and Milk. Clay Gel Brightening Lotion, ang atong Kairi Perfume, o siyempre ang atong kining best kumak eye drops, mga palangga. Maugyod na ang kanunay nga nagapaluyo sa atong tulumanon, ha? Mamiya live usab di kita nga makita madungog, mga palangga, sa Facebook, ha? Ka-live kita karon, mga palangga, sa atong Facebook page, ang Nong Lading Radio. Mayong hapon sa tanang nagtanaw diha, mga palangga, ilabi na diha ni Ma'am Mercenary. Kumanusab diha ni Ma'am Jane Anyari Neri Batod Paniya. Ito madag-om nga kahaponon na naminaw minimo tito samtang nagtanday-tanday. Oy! Kaninduta diha good ani. Asa man mo nagtanday diha? Klaroha lang ha kung asa dapita nagtanday-tanday ha. Ikan diri tito sa may Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Maayong pagpaminaw sa tanang taga Sugbong Kugon, klarohan ang inyo ha, mga katanday diha, ha? kapatir bang kusuga na puning hangin mga palangga karon ako bitaw. Ako agyo na dunggan ako ang kining silingan taong kagabi kay min kusog bang kining kuan didto kining hangin. Dunggan gitaw na ko ang ihang asawa nga miingon sa imbana nga dong alina sulod na ipagawas-gawas diha. Kusog ra bang hangin basig tungod sa kakusog sa hangin mapalid noon kasalain. Nga pugong gid mo diha. Bana kasawa, sige gyud, gunit gyud mo diha kay basig ka ng inyong bana dito na magtanday-tanday silingan. Mas maayo gyud na magpugong mga palangga. Ang atong tigmo mga palangga maoray gihapon ha gadtong mga wala nakakuha, sige kuha mo bulpid lapis. Papel unya isulat ninyo ni. Parbas hindi ay kamo ang kining swerte nga makatubag sa atong tigmo mga palangga. Kining atong tigmo, sayon ra gyud kaayo ni, sayon ra kaayo ang tubag ani. Ayo na lang mug angal diha ang uban mo angal dayon mo ingon na tito bitaw no, mingog sayon. Sayonan ka anak kay ikaw man nagpatigmo anak, kabalo man ka sa tubag. Ha? Kami taon diri tito. Halos nami nagkamangkamang sa among nataran. Nagkamangkamang man pod. Ang atong tigmo mga palangga mauni. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. Unsa man akong balikon para makuha. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa nimo siyang ipaglaban unsa man. Kaniya garong hapuna kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Imong madawat kun imong maangkon ang 17,400 pesos. 17,400 pesos. Mauna ang imong badawat kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189 0938-1-6-2-7-189. Diha mo text o tawag mga palangga o niya kinahanglan yun nga kanang kompleto ha? Adunay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inihuan tubag. Bisan pag insakto ng inihuan tubag diha o niya dunay kulang, bisang isa lang, nagkulang lang edad, nagkulang lang og address, pasensya na yun kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag ha? Mas maayo ning magsabot tadaan mga palangga kay basig sudyaan ko ninyo ha? Sa umaabot nga mga panahon. Apan sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyo kalimti mga palangga ang atong epektibo kaayo nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule. Gani daghan na kaayo ang nagmaintain ani mga palangga, daghan na kaayo ang natabangan. Naghatag sa ilang mga testimonya, pasalamat nga kung diin human sila gamaintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang lawas, nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho, nindot na ang ilang paglihok-lihok matag adlaw. Inana kanindot mga palangga basta naka Power 10 Probio Capsule ta. Lahi ragyod mga palangga basta naka Power 10 ta. Ligon ang atong lawas o niya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paminsar makaplano tagtarong. Ang Power 10 Probio Capsule muhinlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga sasta, mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mualkaline sa atong selula aron malikayan ang acidity nga maresulta sa mga balatian. 30 minutos ha, sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan ini. sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Mga manusab, mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Ayong pagpaminaw di ay sa tanang nangapi karong orasa, sigurado gyud ko nga perteng daghanang nangapi basta alas stress na gani. Timpla na yung nagkape mga palangga, no? Labi na sa mga mahilig sa pagpangape. Hapan kung mga pinalanggani ta, mas nindot o mas maayo o ka nang mamili sa pagkape, ha? Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining clay gel coffee mix with malunggay and at chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kay sa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Kutob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix mga palangga, nagbalik-balik nagyod og sigig pangapit tungod sa kalami niini. Kunya dili lang di basta nga lami mga palangga kay human bitaw na tog pangapi. Kondisyon ang atong lawas unya dili hawang sa tiyan. Ang clay gel coffee mix taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Ingan man usab, adunay daghang omega 3 fatty acid, daghang protina o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ingon man usab, pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kiniimnong sa tanan kay ang gigamit kapag patam is ani kining stevia. Mo-cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga kon dili nangapi ka na nanambal ka pa. Pledgel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaya pwede sabni himong pantulak sa atong epektibo kaayong nga kapsula. Ang Power 10 Probiotic Capsule para sa ingon ana paspas og dali ang epekto niini. Alas 3:19 na gyud sa tagda sa hapon, dari na ta sa inyohang mga tubag mga palangga nga nilapak kining akong tubag dito ga aso-aso na ni. Laruha po ng inyohang mga tubag diha nga nung ga aso-aso naman na. Dari ta maguna mga palanggas mga tawag ha. Human sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon insakto ang ilang tubag, siyempre direkta sa mga mensahe. Sa mga nagdial sa akong number, andam na mo diha. Hinahanglan sa akong pagtubag dire, diretso na mong tingog. Kompleto ninyong pangalan, edad, address, unya ang inyong tubag ha. Una-ana lang mga palangga para paspas o daghang tagmadawat ng mga tawag karong hapon na. Unang tawag ato tagag pagtagad, hello, maayong hapon.
1: Hello, ako si Elson Alinio. Nagpuyo sa homeland up ko pa na po, Davao del Norte. Ang akong edad, 70. Ang akong pangutan, ano ito ba sa... Tigmo. Breast cancer.
0: Di kanto niya sa may Panabo City, mga palangga. Maayong hapon sa tanang taga Panabo. Lanog-lanog diha ang kining Infinite Radio. Ingon man usab ang Light FM, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon insakto ang maong tubag, mga palangga. Hello, maayong hapon!
2: Maayong hapon, Tito Bal! Ako di ay si Francisco Sulay Jr. Napuyong ko sa Suarez, Iligan City. Akong edad si Tinta. Akong tubag si Mong Tigmo, Tito Bal, kay Ero, nga nakapaakog tao.
0: Ero, nga nakapaakog tao. Mao iyan tubag, mga palangga, lisod po kayo, tao, nakapaakog, Ero. Talagsa, rasab kayo na mahitabo, Tito, ay. Mayo pagpaminaw sa tanang taga Iligan City, galanog-lanog diha, mga palangga, ang 104.1 Nong Lading Radio, Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regi hapon, insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
3: Maayong hapon, Tito Val. King Avenido, 50 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag, istorya sa gugma.
0: Mm-hmm. Istorya sa gugma, mga palangga, ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele, regihapon, insakto, mga palangga. Hello, maayong hapon.
4: Maayong hapon, Kikabal.
0: Mm.
4: Ako si Giovanni Mayunila, 67 years old. Ang kuyo sa Puro Pinos, Barangay Baldulaya, Ligan City.
0: Mm.
4: Ang akong tubag, imahinasyon.
0: Mm-hmm. Imahinasyon ang iyang tubag. Halos man mga lalaki yun ang nakasulod sa tawag ron, mga palangga. Ayapon mo palupig, mga babae, oy. Paningkamot pun mo diha nga makasulod mo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele, regihapon, insakto. Hello, maayong hapon.
5: Mayong hapon si Tubag.
0: Mm.
5: So, tubag ko sa ating mo. Ako din si Carolina Gagorpanin. 54 years old, Dagalan Country, Barangay San Miguel, Iligan City.
0: Mm.
5: Ako ang tubag ay umahan nga giagian og bagyo.
0: Mm-hmm. Umahan nga giagian og bagyo. Sa kadugay, sa kadaghang lalaki nakasulod, mga palangga, sa tawag, doon na naging nakasulod og kining babay, mauna to siya. Unta magsunod-sunod na para pod bang makaingon po mo ba usam na si Tito Baloy nga ang gina dawat nga mga tawag sa mga lalaki raman. Huwag yun ipili, mga palangga, kung kinsa lang to'y una makasulod, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele, regihapon, insakto ang maong tubag, mga palangga. Hello, maayong hapon!
6: Hello, maayong hapon.
0: Mm-hmm. Agoy, sa dihang nawala siya, mga palangga, ha? Nikasulod daw na to, nindutar ba ang tagtingog? Pilag hato na kadaog o gamatiyor, mga palangga, no? Kadto mga mutawag, para di mo maputol, mawala, kinahanglan yun nga, mupatong mo diha, ayapun mo patagag patong, ha? Patong mo diha sa lugar nga kanang habog gamay nga kusog ang signal, ha? Hello, maayong hapon!
6: Maayong hapon dito ba? Ako dahil si Robert Murananti, taga Dalapang, Turocono, Samis City. Ang akong edad, 47.
0: Mm.
6: Ako to bang titubal kanang Juan, kaugalingon.
0: Kaugalingon. Kapit siya na sipiat sa ihang kinaedad, mga palangga, kay moingon ito sa 22? Sahay, mga palangga, no, kining atong edad, ba ito mahikalimtan? Ako bitaw kay 53 naman ko, sahay, ako malitog, makaingon pa man po kong 32, ba ko, ay? Makalimot tao, sahay, sa atong kinaedad, murag mabata, taba, no? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele, regihapon, insakto. Laing tawag atong tagaag pagtagad. Hello, maayong hapon.
7: Hello, maayong hapon si Tabal.
0: Mm.
7: Ako si Manito Ioraba, 66 edad.
0: Mm.
7: Purok Diyosi, Dakotan, Esperanza, Agosan del Sur.
0: Mm-hmm.
7: Ang akong tubag, Long Lading.
0: Mm-hmm. Long Lading, mga palangga, ang iyang tubag. Maayo pagpaminaw sa tanang taga Agusan del Sur, galanog-lanog diha ang 100.1 Long Lading and Benet Radio, San Francisco, Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regihapon, insakto, mga palangga. Alas 3:26 na. Ayo pagpaminaw sa tanang mga trabahante. Ito bitaw, taga-adlaw taon nga dunay trabaho, bugad kaayog trabaho, taga-adlaw mabulad sa init, maulanan sa busahay. Magmintayin tas pag-inom, mga palangga, sa Jassy Vitamin C Plus Azanga. Ang Jassy Capsule, mga palangga, makatabang kinikanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta na ka Jassy Capsule ta. Dili gyud nato batiun ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot, mga palangga, basta na ka Jassy Capsule ta, ha. Dili sabta dali taptag ubo, sipon, hilanat ani. Unya pagana sab kini sa kaon og tulog, ilabi na sa mga na problema panahon sa kagabion. ilagi dugay makatulog, ilabi na sa mga edad-edaran, sa mga insumyahon. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule para nindot ang iniyuhang pagtulog panahon sa kagabhion. Nindot ang iniyong kabuntagon, dili mo sa puton, dili labad iniyuhang ulo. Kondisyon ang iniyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule, ha? Ang manusab sa mga ginikanan nga naminaw, doon na mo'y mga anak, diha. Nag-edad o 1 to 12 years old, patumaran ninyo sa atong Gromit Multivitamin Sera for Kids. Ang Gromit, mga palangga, makatabang kini sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, pampataas, dili masakiton, abtik, maglihok-lihok, o niya pangpabright. Kanabitaw, dali ra kaayo pasabton kung atong istoryahan. Niya pagana sab kini sa kaon og tulog, dili na ta sigig pamugo sa atong mga anak nga mukaon. Tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon, sayo na sab matulog panahon sa kagabihion, dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta nagka-Gromit ang inyong mga kabataan. Ayong hapon diha ni Sir Jerry Punlaon. Lantaw siya mga palangga sa atong Facebook Live. Ingo manusap diha ni Ma'am Marites de la Cruz Agamueta. Maulan nga kahaponon tito dere sa may Maramag. Bukid nun gika ni Ma'am Silinia Pracioles. Ito tubag ko anang imong tigmo tito be. Ako di ay si Jane Dagala, 30 akong edad. Taga Sugbong Kugod, Misamis Oriental. Akong tubag anang tito kay Hinigugma nga wala na kadawat sa pakyas dito nga saad. Ibitaw no, makakanta man sabdaan ni na may kanta ni bahin na ni mga saad-saad ba? Gusto mo nga ako ang kantahon? Pag ingon lang mo, kung gusto mo nga mag-ulan ron, ako ning kantahon ning katong bahin, pakyas-pakyas ba? Muhunat na unta ko, pero paglilin ako sa bintana, mga palangga, doon na may dagom. Masin ba, ugbubundak tao ni ulana. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Si Mary Lose Hobita di ay ni. Sa 63, akong edad, taga San Teodoro, Bunawan, Agusan del Sur. Ako tubaga na tito, kay huna-huna na siya. Humanan nga tubag, mga palangga, ha? Tito, ako di ay si Sudito Lirado. May tinoybe akong edad, porok size, mailag, Valencia City, Bukidnon. Ako tubag, kay anino sa tao, humanan nga tubag. Tito, si Presilinda Yangyang di ay ni. Taga Poroxais, Poblacion, Kapatagan, Lanao del Norte. 53 ang akong edad, akong tubag, anak tito, kay Sakripisyo sa Osaka Inahan. Ngadto na tito sa iyang mga anak. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Lori Jane de Aine. Sa may kining apelyedo ni Muday, Lori Jane, makoto-koto, guti ka day, makusi, guti ka day. Ito mga mutawag bitaw mga palangga para bitaw dili mahimong sayang ang inyong mga tubag, para dili mahimong invalid. Hinahanglan yung taon nga kompleto. Hinahanglan nga inyuhang hinumduman mga palangga nga ma-text man o matawag, kinahanglan yun nga kompleto. Adunay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag.
8: Hi, I'm Nathan. I take Gromit every day.
9: Mga girikanan, gusto ba ninyo ngaligon o kusga ng inyong anak? Sulayi ang Gromit Multivitamins.
8: I'm feel happy and I'm active every day with Gromit.
9: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Gromit Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
8: Gromit makes me healthy and strong. Try it now.
9: Gromit Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Gromit Multivitamins, mapalit sa tanang Kajal Store, ng leading radio station o sa tanan, ng mga butika sa inyong lugar.
10: Dili lang basta-basta ang haplas nga non-leading essential oil. Kini ang herbal ug natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol ug sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang non-leading essential oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas ug natural ang gamita.
11: Non-leading essential oil.
9: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Leading Radio kayo ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
11: Sulayi ang natural nga non-lading essential oil.
12: Uy, Dong, hamis naman kaayog pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
13: Aw, simple lang, Day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
12: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
13: Dili, Day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluwa ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
12: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabos yung bugas-bugas. Nawala sa blagi.
13: Kabalo ka, Day. Ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
12: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
14: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobrang pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, boiling solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung di kinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw. Viscoma Eye Drops.
15: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
16: Tito Val, pagiloki ko ba eh.
0: Alas 3:34 na gyud sa tagda sa hapon. Dere gihapon sa atong pagpanag-uban. Ang ligaw-lingaw sa gihapon nun, siyempre kauban gihapon ang inyong Tito Val. Ayaw pong kalimot mga palangga sa atong epektibo kaayong nga haplas ha. Ang haplas nga humot magkawagtang sa panuhot ang Noong Lading Essential Oil. At kung diin makatabang kinikanato para mawagtang ang panuhot sa atong lawas. Pinas mga panhutonon, sa mga buntis, kunburos, hilig magpamasage, magpahilot. Ito mga dunay pamaol, pamoy-poy sa lawas, arthritis, rayuma. Ito mga dunay katul-katul sa panit, diha ha? Dunay mga samad, Noong Lading Essential Oil, maoy gamitan ninyo sa paghaplas. Kanindota sa pamati, mga palangga, halang bugnaw magunisiya. Manot suhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan o niya, dili buta maulaw manghaplas sa daghang tao. Sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot makawagtang sa panuhot Noong Lading Essential Oil. Igan man usab mga palangga ang iyang partner ang Noong Lading Turmeric Balm ug ang Noong Lading Relaxing Oil. Para sabni sa mga kabuhi-unon ilabi na taon sa mga babae nga nagkaagi nagpangana kadtong mga edad-edara na diha. Bikil o gamay, kabuhion dayon. Ito mga magbiyahe nga kanang dagatunon, malipong, maglabad ang ulo. Ihid-ihid lang gamay diha sa inihuang mga ilong ha, sa inihuang kuto-kuto. Sigurado gyud ko nga wag tang inihuang kabuhi, marelax ang inyong pamati. Balik ta sa inyong mga tubag mga palangga sa atong tigmo. Ato balikan ng mga tawag mga palangga karong orasa. Hello, maayong hapon!
17: Hello, maayong hapon. Ako di ay si Eliazar Colonia, taga Sumalig, Tambolig, 65 akong edad. Ang akong tubag, ingon si Jojo, bayot among silingan.
0: Mm-hmm. Ingon daw si Jojo nga bayot ang ilang silingan. Kaila ba mo ni Jojo Jorik Ibarzabal, mga palangga? Kung kaila mo, anak, may tao na. Sikat po ning ngalan, mga palangga, no? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon insakto? Ito maayong hapon. Akong banat ito, di na gyud pasugo basta programa nimo. Dili na nako ni palitag clay gel coffee mix. Kusog ra ba mga pe? Unya di gyud masugo na. Mga bana ha, pasugo po taon mo ha. Kung di gyud mo pasugo, di mo pakapihon na ng inihuang asawa di ay. Dili na mo palitan o clay gel coffee mix. Ang asawa pod ayo pod mo kining. gara pong sugo o kiniprograma na nato. Kaya ba siganahan na motubag sa atong tigmo ba? O kumalsa ng inihwa mo nito, Radyo Di Halap, ipadala sa bana ha? O para masugo na. Hello, maayong hapon!
18: Hello, maayong hapon dito.
0: Mm.
18: At ito ay si Robinson Cabalik at masasunan at ito ay sa atin ng listener. Ang akong tubag ang nga dito.
0: Hmm. Na? Ano gayang putol-putol sa iyang tingog mga palangga na wala na gyan siya? Mabitaw nga kinahanglan gyan nga kusog ang inihang kining signal para dili magputol-putol ha? Hello, maayong hapon! Hello?
19: Hello, sir. May hapon.
0: Sige, ma'am. Padayon, ma'am.
19: Ako si Yunila Saripada. Edad 66. Kugon Purok 6, Balingasag, Misamis, Oriental.
0: Mm.
19: Akong tubag, Kaugmaon.
0: Kaugmaon! Ikanto sa may Balingasag, 66 na iyang edad, mga palangga, pero iyang tingog, mura pa po, 16, no? Mayong hapon sa tanang taga Balingasag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili, regi hapon, insakto mga palangga. Hello, maayong hapon!
20: Hello, Tito Bal.
0: Sige, ma'am, padayon.
20: Si Pauline, sa Tanistan Dark niya. 10 years old, taga Mitsayap, North na Bato. Akong tubag, Anino.
0: Anino. Anino, ang imong tubag nga Anino, ma'am, daghan, nagkaayong ning tubag, ana. Dili gihapon na siya maumayo pagpaminaw sa tanang taga Mitsayap North Cotabato. Lanog-lanog diha mga palangga ang 107.9 Nong Lading Radio Kidapawan City. Like tawag ato tagag pagtagad. Hello maayong hapon.
21: Hello maayong hapon. Ako si Rodelia Aninyon, edad 62, taga Homeland, Dapco, Panabo City. Ang akong tubag sa tigmo kay Dieta.
0: Mhm. Ikan sa may Panabo, mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili, regi hapon, insakto. Alas 3.39 na yun sa tagda sa hapon. Ayaw ninyo kalimti, mga palangga, ang atong epektibo kaayo nga sabon, ha? Natubitaw ang gusto diha nga muhamis ang ilang kutis, kutis porcelana, kutis artista. Panabon mo sa atong sabon nga pampagwapog pampagwapa ang clay gel papaya soap with collagen and milk. Duha ka semana gikan sa inyong pagpanabon, makita na ninyo ang resulta. Ning puti na mo, ning hamis na mo, nawagtang inyong bugas-bugas, talumtum alap-ap. Manabon mo buntag, hangtod pagkahapon presko lang gihapon kaayo mo tanaw na. Gamit mo sa iyang partner ha ang clay gel brightening lotion. Kumana itong kaligo mga palangga, mang lotion ta para bitaw dili pod uga tanaw ng atong panit. Pampaputi ni siya, mubagay ang kaputi sa atong panit, mublooming tagsamot. Proteksyon sab ni siya sa kainit sa adlaw ha. Ano man usab, ayaw ninyo kalimti ang atong pinakahumot nga perfume, ilabi na sa mga dalagag ulitao. Ha, mahilig yung kining perfume mga palangga, bisan pa man sa mga minyo ha. Atong gamiton kini Kari Perfume, mga limyong ta sa kahumutan eh. 24 oras ay mawagta ang kahumot sa Kari Perfume onya ang nakanindot e dili makamansa sa atong mga sinina. Imported ang kahumot apan barato lang Kari Perfume. Ito si Bibian Balingit de Aine. 62 akong edad, taga Mauswagon, Banali, Pagadian City. Akong tubag anak tito kay isa ka hinigugmang nga wala maangay eh. Sa ginikanan. Ayaw pagpaminaw sa tanang taga Banali. Galanog-lanog diha mga palangga ang 90.3 Nong Lading Radio Pagadian City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Si Evelyn Kagampang de Aine, 42 ang ako edad, taga San Isidro Tubod, Surigao del Norte. Ako tubag sa imong tigmo tito kay gugma na siya tito nga binuang o marter na tito. Mauna ang akong tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Ray Carriedo de Aine. Nagpuyo sa may Purok Dalisay, Santa Cruz, Davao del Sur. Akong tubag anang imong tigmo kay tao na siya tito nga nagdrive og motor. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Diosa Bulasa de ini. 66 akong edad, Purokdo, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon. Akong tubag ana tito kay dula na siya tito nga tug of war. Mauna ang akong tubag tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Danilo Lebria Villapos Jr. de ini. Taga Porokono, Mabini, Kabadbaran City, Agusan del Norte. 23 ang akong edad tito. Akong tubag anang imong tigmo tito kay kasing-kasing na siya tito or damgo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si LC Esconde de ini. 31 akong edad, taga Porokono, Kiwalan, Iligan City. Akong tubag anang imong tigmo tito kay kalayo na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Melkani Bujungan de ini. 45 akong edad, Purok 7, Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag anang tito kay souvenir na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Unsa may buhaton nato tito kung ulan-ulan, tugnaw ang palibot unya, wala tay mabunlot. Kamo bitaw no, gusto gud mog nay mabunlot-bunlot diha ba? Oh, doon na mo'y mabunlot diha nga kape, mga palangga, pangapi mo. Kini clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Mao'y kapihan ninyo. Iligid mo magmahay mga palangga kay maunay bugtong kape nga aduna kita'y makuha nga maayong binipisyong nga ito padulong sa atong lawas. Otob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, nagbalik-balik na yun o sigig pangapi. Nangapi ka na, nanambal ka pa. Ano na kanindot sa clay gel coffee mix ha? Ano ayaw sab ninyo kalimti mga palangga ang atong kining best kumak eye drops? Ang eye drops nga gikinhanglan sa atong mga mata. Labi na sa mga na problema kay hanap-hanap ng pananaw, magabon-gabon ng pananaw, dili na kaayo makaklaro, bisag dili pa kaayo idaran, tungod na sa sige bitaw na tugtutok sa mga gadget, cellphone, laptop, computer, kanya usahay pagyo, dili pagyo nato malikayan nga maabugan ang ato mga mata, mao na mupula ang ato mga mata, magluha-luha ang ato mga mata. Patuloyin ninyo sa best kumak eye drops mga palangga kay mo cleansing ni sa atong mga mata. Motabang ni siya para mo balik ang katinaw o klaro na tong pananaw mga palangga ha. Ito naminaw ko sa imong program ang akong banat ito. Mutubag siya. Sige, welcome kaayo ang tanan nga mutubag pero ang pangutana ang sing ngalan si mong bana. Kinahanglan magyud nga kompleto mga palangga ha. Alas 3:45 na gyud mga palangga. Ayaw mo kalimot sa atong epektibo kaayo nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule. Kato mga wala pa nag-maintain ani ayaw na mo paglangay pagdugay. Mag-maintain na mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas mga palangga. Gani daghan na kaayo ang natabangan ani. 30 minutos sa dili pa ta mukaon pag-aimnon ang Power 10. Niya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects ha. At usang paminawon si Doc L, nabahin na sa atong epektibo kaayong nga kapsula para sa ingon ana mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
1: Hello mga ka-Power 10, may nga pagpaminaw na usab ka na itong tanan. Kumusta ka mong tanan, Dr. Al Palma na usab? Alang nining katuwa ka tulungan noon, kaya sa pag-ugban sa maayong kapaglawas, kauma ninyo kanunay ang katuwa nga Power 10 Probio Capsule. Magahatag na usab sa mga pipilag ka mga talambagan, alang sa tuwa nga lawas mga Power 10. And of course, ayaw gin mo kalimutan sa tuwa nang ibalik-balik. Gamit yun ta sa makanunayon nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Alon sa niya na kondisyon yun o maayo nga itong lawas, layo sa balatian magka Power 10, unya makapanagang natadaan kay nag Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Atong hiskutan magka Power 10 kining importante usab o problema sa tuang lawas gapatabangan sa tuang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Ang poor digestion, usan ni kakahimtang din ang atuang lawas, dili epektibong makatunaw sa pagkaon nato. Kabalo mo gyud ta baga power 10 human natug usap sa tuang babang o padulong mo gyud na sa tuang tiyan. Alon i-digest mga power 10 alon mahimo siyang bitamina, mineral, protein o carbohydrates baga ha, nga magamit sa tuang lawas. Apan ang problema kung doon ay gitawag nga dili epektibo nga pag-digest o pagtunaw sa tuang gikaon mga power 10, dili pod maka-absorb og tarong og tuang lawas sa mga sustansya. Ang sistema sa paghilis mga power 10 nalangkob na sa baba sa tuang esophagus, ngadto sa tiyan, sa atay, sa gallbladder, sa tuang pancreas, sa tuang small intestine, sa tuang large intestine mga power 10, sa tuang rectum, padulong sa tuang anus, gitawag na siyang digestive system. Kung bisan unsa niini mga power 10 nga dili mulihok og tarong mga power 10, muresulta na sa nakailain nga sintomas sama sa bloating, gas, heartburn mga power 10, constipation or diarrhea. Kung sa may mahitabo mga power 10 kung ang atong lawas dili maayo ang pagtunaw, ang normal nga paghilis na kinahanglan og enzyme gikan sa laway, gikan sa tuang tiyan, pancreas og small intestine. Ang acid sa tiyan mga power 10 kanang gitawag natog hydrochloric acid. Mao'ni mo patay og kagaw og makatabang na siya sa pagtunaw sa protina. Ang bile usab nga gikan sa atay nga gitipigan sa tuang gallbladder makatunaw na siya sa tambok. Unya ang healthy gut bacteria or microbiome nga naas power 10 probiotic capsule makatabang sa pagbungkag sa fiber og paghimo og mga vitamins nga maabsorb sa lawas. Kun dunay problema sa bisan unsa niini mga power 10 sama sa ubos nga stomach acid, kulang ta stomach acid mga power 10 kang pagpatunaw. Doon natin problema ang ato ang protina dili matunaw, ang bacteria nga mabuhi sa pagkaon mahimong hinungdan sa gitawag nga small intestinal bacterial overgrowth. Unya doon ay problema sama sa gitawag nga cancer diha sa tuang tinai. Kung kulang po ta sa digestive enzyme, dakong problema po na siya. Kaya ang pagkaon, ilabi na ang tambok o ang protina nga gikaon na to gikan sa karne, mag-ferment na sa tinae magka-power 10 hinungdan sa gas, bloating o diarrhea. Unya kung minus po ang atuang bile kanadya sa tuang apdo, ang tambok magka-power 10 dili matunaw. Ang atuang hugaw, mahimo siya nga gahi niya. Doon na tayo problema magka-power 10 sa pagpagawa sa atuang hugaw. Unya kung dili po maayo imbalance ang maayong bacteria, good bacteria sa tuang tiyan, ang dili maayong bacteria mo pagawas o gas, unya madaot ang gut lining na to kanang lining sa tuang tinae. Unya minus po na nga tuang tinae magka-power 10 ang pagfunction sa stomach o sa tinae, ang pagkaon magdugay sa tiyan, dili papagawas na yun, mabaho na siyang maayo diha, unya mahimo na siyang basura sa imong lawas, hinungdan nga doon na tayo constipation, fermentation, unya blood impurities, hugaw ang imuhang dugo, unya hinungdan na sa daghan kaayong nga mga sakit. Sagad nga mga hinungdan ni ini magka-power 10, kanang gitawag nga dili maayong nga pagkaon, sige tagkaon og mga processed foods, mga gitawag magka-power 10 canned goods, mga noodles, refined carbs, kanang sugar, kanang naas mga tamis karon magka-power 10, ipangpangsagol sa soft drinks, mga tamis nga mga pagkaon nga mapalit nato sa mga tindahan, mga unhealthy nga mga pagkaon, mga trans fats, vegetable oils nga makuha sa mga pagkaon, ubos nga fiber, unya prutas magka-power 10 dili kay ta mukaw og utan, unya ang mahitabo ni ana ang processed foods walay enzyme, ang fiber kulang, constipation ang mugawas, unya ang sugar magka-power 10 mao ni pagkaon sa dili maayong bacteria, sa bad bacteria mudaghan siya kay mabuhi siya kung sige tagkaon og mga sugary nga mga pagkaon. Unya nga tuwa pun nga eating habits usa po na sa mga hinungdan nga muuli ta sa gitawag nga poor digestion. Pagkaon og paspas kaayo, dili nato maayog usapon ang atuang nga pagkaon, overeating ta, sige ta og snack, eating between meals, pagkaon sa late night na, mga alas 9, alas 10, midnight snack, mukaon ta og gabi na kaayo. O na'y problema magka-power 10 kay mahago ang atuang tiyan, muuli na siya sa acid reflux. O niya, gabi na tamukaon magka-power 10, makadaot na sa atuang circadian rhythm, sa atuang gut. O niya, kung stress po ta, kulang ta sa tulog. O niya, dehydrated ta, kulang ta sa tubig. O niya, kulang ta sa exercise magka-power 10, mauna ang mga sagad ng mga hinungdan nga dili na maayo ang pagtunaw sa atuang gikaon. O niya, doon na natin mga problema sa atuang tinae, sa atuang apdo, sa atuang atay, sa atuang gitawag pagpagawa sa hugaw. Unya muuli na nga to sa gallstone, pancreatic cancer, unya dunay acid reflux, muna nga daghan kay problema na magka-power 10 basta poor digestion na ang hisgutan. atong mga hinungdan magkapawartan nga doon natin gitawag nga poor digestion at itong likayan. Ang Power 10 Probio Capsule dakog katabang ni Ana ha, especially sa pagtabang sa pagdigest sa tuang nga pagkaon, pagtabang nga malikayan ang mga acid reflux, pagtabang nga masuportahan ang atuang good bacteria di sa tuang tiyan, alon nindot ang gitawag nga digestion magka-Power 10. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan, kinlamang si Dr. Al Palma magaingon kaninyo lawas balabaw bahandi sa tarana. At ang kapingan pinagi sa paggamit sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
3: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3.52, nagyod sa Tekda sa hapon, Power 10 Probio Capsule, mga palangga, ang atong main tinon, matag-adlaw. Dako kayo kinigkatabang sa atong lawas, mga palangga. 30 minutos, sa dilipat ang mukaon, pag-aimnon ang Power 10, ha? Naman usab, ayaw ninyo kalimti ang atong pinakalami nga kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito ako di ay si Mayen Tito, 38 akong tubag, asa man po ang address niha. Ito si Robinson Cabali di ay ni 39 akong edad, Purukono Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Akong tubag anak Tito kay Pag-ibig humanani nga tubag. Dito ako di aing tubag anak kay sakyanan nga ni tubil sa gasolinahan. Ako di ay Tito si Arnel Pilicano, taga Prosperidad, Agusan del Sur, 39 ang akong edad. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Basilidi Amaka Mangas de ini. 71 akong edad, taga Boundary, Anunang Aurora, Sambuanga del Sur, akong tubag anak kay inahan ng mananing nga tubag. Tito si Rosita Calderon de ini. 73 akong edad, Purok 2, Corbada, Kapatagan, Lanao del Norte. Akong tubag anak Tito kay nagtraining na siya Tito nga sundalo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Luzminda Biloria di ay ni. 47 ang akong edad, taga Pida, Panabo City. Ang akong tubag, anak Tito, kay Bitina siya. Umanani nga tubag, mga palangga, ha? Wala gihapon na tubag, mga palangga, ang atong tubag, garong hapon, ang atong tigmo, garong hapon, ha? Atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanos animo siyang ipaglaban. On sa man! Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay yung nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probio Capsule. Naman usab ang atong pinakalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang atong Jassy Vitamin C Plus Zinc Vitamina para sa mga trabahante 13 anyos pataas ang edad para kondisyon kanunay ang atong lawas. Vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old Gromit Multivitamin Serum for Kids. Ang atong haplas kahumot makawagtang sa panuhot Nong Lading Essential Oil, ang iyang partner Nong Lading Turmeric Balm ug ang Nong Lading Relaxing Oil. Ang sabon nga pampagwapog, pampagwapa, kutis porsilana, kutis artista ka, basta naka Clay Gel Papaya Soap ka, ang iyang partner Clay Gel Brightening Lotion. Katong pinakahumot nga perfume, 24 oras ay hamuwag na ang kahumot sa Carry Perfume. O siyempre ang best kumakay drops alang sa tinaw o klarong padanaw. Wala na ko igong oras, mga palangga, kini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val magingon. Igugmaa ang inihuang amahan ug inahan, aron kamo mabulahan ug bagaangkon ug taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Daghang salamat ug maayong hapon.
22: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamita ni o, Carry Perfume!
23: Carry Perfume!
24: Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras.
23: Carry Perfume!
24: Carry Perfume! For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink.
23: Carry Perfume.
22: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Carry Perfume.
23: Carry Perfume.
25: Please, sir,
4: inyo di variasyon mga malangga sa bunga si Bugay.
5: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
4: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit. Power Team Bio. Motri, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginindin. Hindi ko magpabiya.
24: Power

0: Ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya. Nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong kunong ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tanan sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko nang lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay, lisod pa kanon. Di yun ko maka, dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa, may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product. Salamat kayo.
2: Grow-Mate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Grow-Mate na!
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Pansista, lahoy-lahoy sa bagong maslong.
0: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
3: Ningot yun siya, tanang product ni mula tilawan, yun na ako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati, dili ako kapoy, anak, magliluk-liuk ko, wala na, dili ko luya, tanawon. Mo anak dahil ning uban ay abtik, lagi ka dahil ang singgi, sa sito na kahapit niya, at nasa ko'y panang umagad ng nading niya. Dugan, dili siya binawag, lantan siya. Inko, inom, dali na kasi niya. Ulian, hindi yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan o gahawak, yun siya mag-aliagay. Ako gipainom o pawitin, gaplasa na ito ng lading. Hindi yun siya ng lading ganito. Muna, mag-ambo dito sa binuo ng lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, hindi yun na mawala. Kino, dinay among ginintin ka rin. Ang nga, suki na ko, dili na ina, kuya pandiri nga, ano, nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipainom. Inaampoy ako. Diha, dahil yung lading, wala na yun siya, nagkurog, wala na siya, kanang na ang nag-itakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yun, isa ka pa, pagpalit.
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: Ako, Christina Flory Riguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pag na ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung lading niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
5: Clay Gel Coffee Mix, lamit na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
6: Balu sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
7: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

0: og panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nag-unang isyo sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon og katinawan. Uban ka nato sa technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og madungog usab kita live sa Tibuok Kalibutan, pinagi sa Facebook page 96.1 and Penet Radio Panabo City og sa 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mao nang mayong hapon apan sa dili pa kita mo padayon. Usa ka mahinungdanong pahibalo mga kaigsoonan. Nga kini nga programa ang public opinion ug ang point of view. Gihimo ni aron maghatag og opinion og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi iya lamang kini sa inyong anchorman. Huwag wala labot, mga kaigsoonan, ang management nining maong sibiyahanan sa bisan pang unsa nga baruganan. Kining nagdasig yun sa tanan sa pagpabilin yun nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Mauna sa makausap pa, mayong hapon, Davao, Mindanao. Mayong hapon sa probinsya sa Davao del Norte, gilangkuban sa tulo ka syudad. Og nagkalain-laing mga munisipalidad mayong hapon. Labi na ang syudad sa Panabo ang gilangkuban sa 40 ka barangay, dili lang kayang Panabo lang kundi kinatibuk-an. Asa man madungog ang programa. Mayong hapon, labi na ang atong public vendors, mga driver, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon. Labi na ang tanan mga avid listeners, mga kaigsoonan, nakanunay nga nagpaminag yun sa programa, mayong hapon. Mauna ni Anlaw nga Biyernes, ang kamaturan, mga kaigsoonan, dili makitaan sa sulti sa mga politiko, kundili sa kahimtang sa kinabuhi yun sa ordinaryong Pilipino. Og niya na programa Public Opinion og ang Point of View, mga kaigsoonan, ang tingog sa katawhan og ang panglantaw. Mauna ato kining saluhan kining adlong Biyernes. Og niya na ang mga komprehensibo yun og laom nga giya sa pag-analisar sa mga nakunang mga balita karong adlaw nga Biyernes. Pitsa 29 ng bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa gikaingon nga programang Public Opinion and Point of View. Yan nam kini mga kaigsoonan na aron lagi nga makahatag kini og bugat, makatandog sa galamhan og kasing-kasing sa gobyerno og sa katawhang Pilipino. Mauna karon ato ha karong salusaluhan ng adlong Biyernes. Ato naman ay sigutan kagahapon ng uban nga mga angay na to nga napasibaw na. O gani karong adlaw ato pod nga hatagan og pagtagad ang ato ang kanhing pangulo, former President Rodrigo Roa Duterte, mga kaisunan. Nasayo pa sa trial schedule ni dating pangulo. O gani gi-postpone sa International Criminal Court. Tungod ka na sa giingon lang ipanglawas o ga-evidensya nga giribyo pa. Auna mga kaigsoonan, nag-postpone una sa International Criminal Court Presiding Judge Juana Corner ang mismong pagtakda gyud og sayo nga schedule sa trial ni kaning Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samtang lagi padayon pa ang mismong pagtanaw sa mga isyo nga may kalabutan sa iya kining panglawas, edad, o gaman posibleng medical condition. Ang kahimtang sa itong dating pangulo, mga kaigsoonan, ay matod pa sa ICC, kung International Criminal Court Trial Chamber 3. O naginingilaraw karon na karong Nobyembre 30 ng kasamtangan nga tuig. Apan nga gikinanglan una ko no himuon ang nga lakang aron lagi nga masiguro ang tarong ug patas nga proseso sa kaso og dili kini magdali sa pagsugod gyud sa maong pagdungog. Udugan pa usab nini mga kaigsoonan, gibutyag nga gi-review pa sa korte ang mismo nga disclosure gikan kana sa prosecution. Nagikan nga naglakip kini sa gibanabana nga sa sinta nga to sa sitinta ka mga testigo. Apil na ang 31 ka mga insiders paggamit sa mga previously recorded testimonies ubos ka na sa Rule 68 sa maong nga ICC Rules of Procedures and Evidence. Mauna nga posibilidad sa video link ang mismong testimony mga kaigsoonan kundili kini personal nga paka makaatubang sa korte ang giingon natong uban pang mga testigo. Mauna nga gipahayag usab ni Judge Corner mga kaigsoonan ang giingon nga too much ha, ang 197 ka mga speeches nga gisumiti isip ebidensya tungod kay posible kuno nga babalik-balik lang ang mismong sulod ni ini. Mao na magaigsoonan nagilauman na lang sa korte ang masumiti gyud sa final list sa testigo o report karong Agosto 24. Samtang lagi ang depensa mingon nga andam sila sa gingon trial apan nangayo og igo kunong panahon sa pag-review sa mga ebidensya nga gikan kini sa prosecution. Mao na nga to ang mga balita nga gikan sa The Hague, Netherlands sa mga mga reporters nga angay po na tong masayran mga kaigsoonan. Mao na lagi nga kumusta naman ato karon nga kinabuhi ning adlawng Biyernes. Nining katapusan natong adlaw sa matag semana gikan sa Lunes hantod sa adlawng Biyernes. Ya kanuna gyaputang madasigon tungod sa ato ang programa og mga tulumanon nga public opinion and point of view mga kaigsoonan matag adlaw. Kaganina ang atong public opinion ato na lang ang gidungagan og point of view para pod makit-an sa kadaghanan. Maligin na ang hinda karon human sa tuwa karon na kasamtangan nga ang ato nga dati nga presidente. So ato sa nga hikling ang uban pang mga ang hisgutanan diri una ta sa hisgutan ato nga politika. Labi na karon nga atong hisgutan ang political ang kahimtang sa nasod sa Pilipinas. O niya dayon atong tanawon kining gitawon natong ekonomikal na kahimtang. O niya ato sa tanawon makaigsoonan ang giingon natong atong tinuod nga panglawas. O unsa pang angay natong isgutan karong adlaw Biyernes. Siyempre, matag-adlaw yun, maghisgot magitag politikanong kahimtang sa nasod tungod kay maumagunin kanunay na itong ma-kwantyod ba? Atubangan yun o maugi sentro ba sa matag-adlaw na itong kalihukan? Tungod kay nga ito ang mga programa, national level lang. Mapolitika o ekonomikanong kahimtang, druga manggaling na o ikulukin o kanang itawag nga mga ekolikanhon, ecology, tawag ana, mga environmental, nga basta national level lang ta. O na nga, aniya na karun, ang aniya na ang mas lawom, mas hait, o makatandog yun si galamhan nga nag-analisar sa mga isyo. Kini ang disenyo mag-aigsoonan aron lagi nga pukawon ang mismong konsensya sa mga namunuan sa gobyerno. Iwamansab ang pukawon pod ang responsibilidad sa mga gigiyahan kitawan itong katawhan. Atake man dayon. Mawala niyo na mga igsunan, dinitas politika nung isyo karon sa nasod sa Pilipinas. Tungod kay mamon ng sentro, manggod sa ito ang programang Public Opinion o ang Point of View. Aron po nga makasinati po ta o matandog po ng atong galamhan o kasing-kasing. Aligin na nga ang garbo karon Alyansa versus Cancer sa Korupsyon. Aho na magaigsunan, laong nga detalye o ang kamatuoran. Samtang lagi ang gobyerno karon mapasigarbuhon karon nagpahibalo sa giingon na ito, Comprehensive Strategic Partnership. Uban ka na sa Japan, aron lagi mapalig-on ang depensa batok sa mga hulga sa gawas. Ang giingon, tinuod ba ka nga kaaway sa nasod? Anaaman sa nasod? Ang korupsyon? Ang dungan karon nga paggawas karon sa balita bahin kini sa plunder o grab and flood control project. Mao na napakita nga ang pundo karon unta makaluwas sa kinabuhi sa mga kabos panahon nga baha. Unsa nahitabo mga kaigsuna, napunta sa bulsa sa pipila ka mga adunahang opisyal. Mao na karon ang mensahe nga makapadulot gyud sa galamhan sa katawhan. O naalang sa gobyerno karon mga kaigsunan, ang ato lamang hangyo sa gobyerno nga dili ninyo matod pa kung kita ang mudala ang public opinion o ang point of view. Nga matod pa kita muingon nga dili ninyo panalipdan ang mga nasod nga gikan sa mga dayuhang mananakop kung kamo mismo ang naghurot gyud sa iyang bahandi gikan sa nasod. Una nga ang labing dako nga traidor sa nasod mga kaigsunan mao kadtong naglingkod sa gahom nga nagkawat sa pundo alang sa kalambuan sa katawhan. At least mga kaigsunan, dunay mga open ba, kasing-kasing ba, no? Mao na alang ka nato isip katawhan unsa man atong point of view ani. Unsa man ato mga panglantaw ani nga atong iduso ngatos katawhan, isip katawhan ta. Kaya nga ato mangong kahilom karon mao mo ginay nagpakaon sa mga kawatan sa gobyerno. Kung nang itugot nato nga ang atong buto mapalit ug ang atong tingog mapahilom, kaabag kita sa pagguba sa kaugmaon sa atong mga anak. Kung kita magpakahilom ni atong nasod Pilipinas. Oli gina mga isonan, medyo hinahinay lang sa oy. Wabi ako nasuko, no? Ang sa magingon sa balaang kasulatan, maghisgot ug tag point kanang itawag supporting verses. Ang sa magingon sa balaang kasulatan, sama sa usa ka nagulub, nangulub nga mga leon o sa usa ka uso nga musulong, mausab ka na ang dautan nga magmando ibabaw sa mga kabus nga mga tao. Bugat-bugat mapuning mga supporting verses. Asa mabasa mga kaigsona, naanas panultihon, kapitulo 28 o 15, kung doon na mo'y Bible di hala, kutlo ah. Proverbio, kapitulo 28 o 15. Labi na nga, sigundahan pa yun sa usa ka supporting verses, yung nag-ingon dito nga, ang inyong mga agulo, mga masukihon o mga kauban sa mga kawatan, ganahan silang tanan sa suborno o nagapangita sa mga ganti. Wala nila hatagi o gustisya ang mga nailo o ang mulo sa mga balo dili makaabot kanila. Naana man eron mga igsonan, naana magini manang wagin masipyat ang atuang banal nga kasulatan. Pagi nakita sa tuwang nasod Pilipinas, napangutan na sa mabasa na sa suwat ni Propita Isayas, Kapitulo 1:23. Mao na karon mga kaigsunan, ang bayhon sa politika. O, nahisgot naman taog mga balita, pero usalagin ni siya sa angay na itong sayran na karon nga panahon na. O gani karon, atong tanaw ng hisgotan karon sa ekonomiya. atong ekonomiya sa nasod karon makaigsona non sa main hitabo. Ang sige naman tagyaw-yaw kada adlaw. Ang hayag nga saad sa gawas versus kangit-ngit sa sulod. Mao ni siya ang laom nga detalye og kamatuoran magkaigsoonan. Nganuman, adunay 56 bilyones nga pamuhunan nagikan sa Japan. Mao ni bitaw na atong gikastorya kagahapon, adunay 56 bilyones sa pisos nga pamuhunan gikan sa Japan ug ang pagtukod sa Luzon Economic Corridor daw sama kani sa usa ka nindot nga damgo. Apan ang kamaturan magaigsoonan gimarkahan sa pagka downgrade forecast ngadto sa 4.7% tungod kana sa 7 ka mga bulan nga pag-undang sa international infrastructure spending sa gobyerno. Una nga nagpasabot kini magkaigsoonan nga samtang kuno nagsalig kita sa uban ang ato kuno kaugalingong sistema sa panalapi o pagpatuman sa nagkaang-ang nga dagan. Og bot pasabot ani nagsalig na ta sa laing nasod. Tungod kaya itong presidente, nagtanaw siguro nga unsay nahitabo, dagan sa Japan. Mato, nakakuha siya og kantidad nga 56 billion piso. Pero dili na kwarta. Dili kwarta na magkaigsoonan, investment na nga iyang ilabay diri sa Pilipinas para sa giingon na itong pagtukod sa Luzon Economic Corridor daw sama sa usa kanindot nga damgo. Apan ang kamaturan, gimarkahan na sa pagka-downgrade sa GDP, forecast ngadto sa 4.7% tungod ka na sa 7 ka bulan nga pag-undang sa internal infrastructure spending sa gobyerno. Bihala, tungod kay wala na siguro tayo igo nga kakaya, wala gina, siga po pamulsa, sige pamulsa, sige na lang. O niya, ang mga investment na kulang na, dagan na sila yung nasod. Mauni mga kaigsoonan, 20 minutos na nakalabay, mubalik ang public opinion, human naman yung pipilak mga pahinomdom.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Cataract, Eye Care Gold. Pterygium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata at dunay superior antioxidant para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc o maski pa kusog sa pillberry berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata, mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold og patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were so.
6: Introducing Kay's Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4. Padayon ta sa itong ikaduang hugna sa itong programang Public Opinion. Oligin na sa itong ikaingon kaganina mga kaigzonan na nagitay mga hangyo sa gobyerno ba? Kaya daghan magugayo parihan na karoon ng itong ikaingon kaganina. Nga kanana ang regarding anang atong ekonomikanhong kahimtang sa nasod sa Pilipinas. Nga doon na gani 56 bilyonis ng pamuhunan na pandili na sa lapi. Nagikan sa Japan pag adtugod ni kaning ato ang karong kasamtangan nga presidente sa nasod adto sa Japan ni bisita nakakuha og 56 bilyonis pesos nga kanana ang pamuhunan. Ang puntos, ang purpose, mao ka na ang pagtukod sa Luzon Economic Corridor daw mga lagi sa atong gikaingon. Nindot yung kayo ni siyang damgo lagi para sa umaabot sa iyang investment nga nahitabo sa Pilipinas, gikan sa laing nasod. Apan sa imong tan-aw manggod, kinimanggod ang kamatuoran. Gimarkahan naman ni daon good nga downgrade na ang mismong forecast nga tugod sa 4.7% na. Nga naman, tungod ka na sa 7 kabulan nga pag-undang yun lagi sa gingon na itong international infrastructure spending sa gobyerno. Mauna, mga igsunan, nga nagpasabot kini nga samtang lagi nagsalig kita sa uban, ang atong kaugalingong sistema karon sa panalapi o pagpatuman sa kananaang matang nagkaang-ang na. Mauna mga kaigsunan ang mensahe nga makapadulot gyuds galamhan alang unta sa gobyerno nga kita mismo ni hangyo miluhod nga tus gobyerno nga unsa man matang kana sa investment nga nahitabo dako pag benepisyo nga madawat sa gobyerno paingon nito sa katawhan. Kaya gahapon gani, nag-istorya ta nga 18 trilyones na kapinang utang sa gobyerno. Ambot kini, kadili man ni sa lapi, matod pa, investment man ni. Ah, maraog dunay mga negosisyon dito nga dalon sa Pilipinas aron magtukod o guban pang proyekto nga alang sa katawhan. Gani, dunay 10,000 kuno ka mga gi-offer nga trabaho para anang giingong investment. Kaigo ka na! Maulagi na nga itong hangyo ka sa gobyerno, mga kaigsonan, ang mga langyaw nga tigpamuhunan diri sa atong nasod, mo'y muluwas sa atong ekonomiya kung ang atong internal nga paggasto, hinay! Nga kisabay madato ani, dili man ang Pilipino. Ang lain mang nasod, mga kaigsoonan. Kunya dito, naaman na sila yung mga ingon nato ng mga sabi na itawagan na, do, bisag gamay lang gani, bisag piso-piso lang, bilyon-bilyon niya po nang madawat, no? Kabalo ba dahil kang ngayon sa transaksyon sa leader sa Pilipinas ngayon sila yung nasod? Nga, kung ikaw na naman kasi nangatong dana, ni ka ka makadawat matagbulan, nabisa lagamay pitik sa mga salapi. Malagi na, mga egzonan, ang mga langyaw karong at tigpuhunan, tigpamuhunan dire sa nasod sa Pilipinas, mo'y muluwas kunuhay. Huwag yun na matanawi ba? Pero ang mga Pilipino, ang kamaobi ang matanawa na, kung naglisod sila maghimo, ganun man, walagi katungod mo himo. Kahit kung ikaw mo himo, anadakpon mo ba? Kaya mga langyaw lagi nga tigpamuhunan, dili maoy muluwas sa atong ekonomiya kon ang atong internal nga paggastos hinay. Tap-tap o walay kini klarong direksyon. Oligi na nga, ang tinuod yun kalambuan mag-exonan, magsugod yun ya sa pag-atiman sa lokal nga mag-uuma. Mamumuo. Og kanang gagmay ba nga negosyante nga dili sa dili magsalig sa mumugikan sa gawa sa nasod. O bitaw gani nga hantod karon mupuli na laglayan presidente nagtuod ko nga dili lang kay 18 trillion ang utang ba tanawa ni Lingkod sa 2028 diba dili na maabot siguro na og unsa ba. Na karon kitang katawhan unsa may aksyon unsa man atong point of view mga gaisonan. Unsa man ato ang tingog isip katawhan gitawag ka ng public opinion. Kaya ang kakugi manggod importante apan kon ang sistema sa ekonomiya wala naghatag kinog patas nga oportunidad ang kakugi musampot gyapon kinis kakabus. Unang ayaw kamo pailog sa mga gingon nato sa mga saad nga trabaho. Hagito nato ang gobyerno sa paghatag o kanang makiangayong sulan. O kana, tinuod yun na, nabantayan mo ito, update din ang balita, no? Katupan ng pipila ka bang adlaw milabay nga nahitabo yun ang investment nga iyang isabwag sa Pilipinas, gikan sa Japan. Una pala tayo time, ato nang specify unsa man ang mga proyekto nga maigo ang maong nga investment nga gihatag nga tuslaing nasod sa Japan, gikan dis Japan, paingon diri. Di man ang kwarta. Makaluluoy mga Japon ta anak, kay doon na mga transaksyon sa Japan o sa Pilipinas ng mga leader nga iya lamang, walilabot mga katauhang Pilipino. Anong di manggo na maanalisar pag ayaw? Mabito gani, analisaron biya gani ang maayo nga dagan sa ato nga programang public opinion o ang point of view. Kay matod pa akong sa gingon sa balaang kasulatan. Alaot ka mo nga nagadugang sa balay ngadus balay. Og nagadugang sa uma ngadus uma. Antod nga wala nay dapit nga mahabilin og kamo na lang ang nangamuyo sa taliwala sa yuta. Asa mabasa Isaias kapitulo 5:8 mga egzonan. Mawala ginalaging sila yun ang nagmalipayo ng laing nasod. Kita, tanaw ni mo, marag enjoy. Tungod kay naghatag na po kani og ayuda ang gikan sa nasod sa ngadtos Pilipinas. Naghangyo. Nailuhod ng ato ang kasamtangang presidente. Ano lamang nga maka-invest sa nasod sa Pilipinas. Pero kuyaw kayo ang sunod mahitabo. Kay matod biya sa balaang kasulatan, pagbantay ka mo og likay. Ulikay ang tanang matang sa kahikan kay ang kinabuhi kuno sa tao wala magagad diha sa kadagaya sa iya kuno mga kabtangan. Asa mabasa San Lucas 12:15 mga kaigsoonan. Maligi na lagi nga nangando in tao ng atong nasod sa Pilipinas mga leader para na lang dili halata tungod kay aron lagi nga dili gyud magkonsumisyon ang tao katawhan. Pero tanaw niyo pag-ayo, pertigya pong lisura na, kanang gingon ng investment dito, ay, amot lang. Ang gisgutan nito, Luzon ra, wagani bisag Davao. Wala gani bisag Mindanao, lang Visayas, Luzon ang gisgutan. Nakin sa may mabalaka nagmayo, dito ra na napunting ang maong investment. O niya wala diri. Kumingita kag trabaho, madto pagkanto sa Manila, araw trabaho ang investment niyang gihatag. Mga lagi na mga gaysonan, may untang sakit, apan, mao kanay tinuod. May untang nangataki ang mismong ingonana ang kahimtang, mao manay legal nga sistema, mao manay lihok kung kanang dawang na tumulo sa katawhan. Wala ba nito, mabitang atong ikayong ganina, magpakahilom ka, usakas nagtukmod sa kalisod sa nasod Pilipinas. Na kung magpakahilom ka lang na, di, kung saman, nakupunday ka. Wala na tayo freedom sa atong kagawasan, gitawag na ito nga tawhanong katungod. Mataw gani nga ilang gusto nga itsatsa na lang, magsayon na lang tsatsa, aron utruhon ang gobyerno, utruhon ang konstitusyon sa nasod sa Pilipinas. Ugmatod pa sa uban, ginanglan gyud ang naglingkod, dili na patindogon, lingkod na lang. O niya karon, ang mga leader, katong gagmayng leader sa Katilingban, katong mga leader sa Katilingban, itong pinakausos nga, pinakaubos nga ranggo, musugot na lang po dahil sila nga paminti silang trabaho. Magsige na lang yung unana, si lingkod, wani mo puli. Wag kumingon nga, unsa na, barangay, unsa ba diha, basta pag once nga mausap ang konstitusyon, sigurado kita na, lingkod, wala itindog. Example naman na ako. O niya karon, kitsatsa man na, sigurado man dyan ka mutindog ka na, kitsatsa pa man, sayaw, yun ka. Tawag ka nag-charter change, mga kaigsyonan. O lagi na, nga lisod kayo na, mga kaigsyonan, kung ato ka nang ipalauman pag-ayo, pati lisura ang nasod sa Pilipinas. Sa lain nga bahin, hisgutan na ito, mga kaigsyonan, ang environmental nga isyo sa nasod sa Pilipinas. Gani karon ang paglaslas karon sa pondo, taliwala sa naghulat karon na kalamidad. Lahom kini nga detalye o kamaturan, mga kaigsyonan. Kaya ang pagsulod karon sa bagyong duming, usa kini ka pahinumdom nga ang Pilipinas anana karon sa agianan sa kalamidad. Mao ni tanawon pag-ayo, mga kaigsyonan. Na bisan pa kun saon pa mga investment kun ang bagyo mo pasok nas Pilipinas. Ang pagsulod karon sa bagyong duming, usa ka na ka pahinumdom matod palagi nga ang Pilipinas anaana karon sa agianan sa mga kalamidad. Luyo niini mga kaigsyonan na dunay 15% nga pagkunhod na sa climate change budget. Usa ka na kadakong sipa sa naong sa kalipukan. Gipalabi na sa gobyerno ang pagpundo sa mga hard infrastructure, mga konkretong proyekto nga dali kunong taguan sa mga overpricing. Imbis nga itutok sa disaster and preparedness, reforestation o protection sa mga kabus nga komunidad sa kabaybayunan. Muna ang mensahe karon mga kaigsyonan nga makapadulot gyud si galamhan ng kasing-kasing sa gobyerno. Alam sa gobyerno unsa man nga to karon nga mga point of view mga kaigsyonan. Unsa man nga opinion nga angay natong ipasibaw kanabang angay ning nato ning ipasibaw. Kay ang kinaiyahan manggo dili malinla. Ang kinaiyahan magkaigsunan, dili gini malingla sa ingon natong mga press release o mga nindot nga drawing sa infrastruktura. Kung ang atong kawatan, o ang kawatan manggaling, nga ingon na ito lagi, nga kung ang ilahang kawatan, ang pundo alang ginas kalikopan. Nya karon ang tubag, kinaiyahan, maugit ang baha, mga landslide, wala na gipili, lakip na ang ato aganing unsa ba nga pamilya na to sa atuhang kapuy-an, lisod na. Kay nga naman, unsa man nimo nga dili man sapat kay kikawat naman. Nga karon unsa may aksyon karon sa katawhang Pilipino? O na to gikaygo na tong pipila ka mga adlaw milabay ang mga ayuda, ha? Gikuha sa napulo ka kamot, ha? Napulo pa ka kamot ayhap ay hatag sa ubang mga kamot. Alang kini sa katawhan, ang atong hagit magunani, isip unsa man atong panglantaw ani niya mga kaigsoonan, nga ang pag-atiman karon sa kalibutan, kalikupan, dili lang buluhaton sa gobyerno. Adili kini usa ka sagradong katungdanan gikan sa Dios mga kaigsoonan, kun dili padayon kita gyapong mag kanang tawag nga mag usay tawag ana mag usaba usay tawag ana. Kung wala tay pagpakabana, kita ra gihapon ang muunlod kung muabot na ang dakong trahedya. Oligin na nga kung naghimo tawag kahugawan niya itong nasod sa Pilipinas. Kung magpatakod mang ganintas kahugawan sa leader sa nasod sa Pilipinas, usata nga hugaw ang Japon ng katilingban. Kayon sa may gingon sa Biblia, ayaw ninyo hugawi ang yuta diin kamo nagapuyo. Nga sa taliwala nini, ako nagapuyo kay ako ang Ginoo, akong Dios na nagapuyo, taliwala nining inyong gipuy-an. Nga di sila maikog, ana. Amot pasabot anang hugaw, kanabang limpyo ba? Tanan, kanagong general nga term ng hugaw, kanabang naghimo ba o gonsabay mga anomalya ba? Hugaw, tawag, ana. 40 minutos nakalabay, mubalik ang public opinion, human lamang niining pipila ka mga pahinomdom.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: Usa na usab ka paragis bilabila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Surigao del Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
11: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag gana gyud kaayo ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat jud ko aning bila-bila kay kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom jud ko ani. Og salamat kaayo sa Bilabila Coffee.
10: Patasa na gayud pag inom ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamayng bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
13: Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
14: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Okay, 44 minutos nakalabay sa alas 4 mga kaigsonan. Padayong gyapotan ining gamay na lang minuto sa atong tulumanon public opinion. Palagi ato ning gisgutan ning environmental nga situation karon sa nasod sa Pilipinas labi na sa atoang lugar. Kaya di man kita mong hisgot og local level. Kaya kinitibukan magyun yung giunsa na ito pagmahal ang ato ang ingon na ito ang nahimutangan. Unsa may ato akaroon nga giunsa na ito pag-atiman ang kanang atong lugar, ato ang yutang natawhan. Nga, ang gobyerno, responsibilidad magyun na nga kung doon na manggali mga kalamidad, doon ay mga tanaw na itong jumurog na flagging na din ha. Doon ay mga kananggingon na to nga tubig na nga di gimakalusot. Tagahan ginaog nga gibog ato. Naan naman na. Gihimo na maginas gobyerno pero dili sapat. Tungod kay loyo ni ini, 15% nga nagkunhod karon sa climate change budget sa nasod sa Pilipinas. Usa ka na kadakong sipa sa naong sa kalibutan. Ipalabi sa gobyerno ang pagpundo sa hard infrastructure. Huwag matanawi ang budget kung pipila. O gani nga usahin, landslide, nakita na ito sa nasod, na unsa mang galing, daghan. Kailan sa gobyerno ang kinaiyahan, dili malingla sa iyon press release o mga nindot nga drawing sa infrastruktura. Kon ang pundo, kawaton lang, alang kini sa kalibutan unta. Mo na ginantubag karon si kinaiyahan mao gani ang baha og ang landslide nga wala na gipili lakip na ang atong gihimutangan isip pamilya. Kalon isip kita katawhan unsa may ato karong point of view mga kaigsoonan. Unsa man ato mga panglantaw sa kinabuhi? Ang pag-atiman man sa kalibutan, kalikupan atong lugar, dili lang siguro buluhaton si gobyerno. Kini usa kini kasagradong katungdanan gikan sa kahitasan. Kung padayon kitang maghugaw-hugaw o dili magpakabana, kita ra gihapon ang ingon nato nga muunlod gyud o muabot ang dakong baha sa kinabuhi. Mga ganing ang disaster, nagilis niya mga budget sa itong gikaingon na. Kayon sa magingon sa Balanga Selatan, ayaw ninyo hugaw-hugawi ang yuta diin kamo nagpuyo. Kung lato ni Palawman may kaisunan, namagoy mga lugar god, lugar man god nga marang dilit na lang si ambot lang, unsa may tungod lagi ng kwartahan ang tao. nga gikan sa gikan diri sa patag abot nga dito sa bukid yun. Tungod kay kwartahan mo palit og yuta dito sa bukid. O nya dayon dasmagan ng mga dagkong bukid, anong bahon mga dagkong kakahuyan, wala na iigong kapugngan sa maong baha. O di ang resulta, ang tubig gigikan dito, lahos di sa tuwa. Managigon na itong pagguba na kinaiyahan. Nga karon ang kwartang budget na na-kumplito man, o nahisgot ang kumplitong budget. Kumplitong budget to eh. Ang maunigan na karon, ang uban, gikasuhan ng flood control. Tungod kaya diyan, nagsugod ang ingon nato nga corruption, no? Diha nagsugod karon ang dakong tigom na nabulsa sa mga pipila. Sila maayo magkahimtang, kamayo kahimtang ang uban din ng mga leader, nindot kay mansyon. Dili maagig baha. Wala ka kita o yan gitawag na itong ecological nga dagan, environmental. Naghisgot, nagpapil. Papil lang gisgutan. May lang sa papil pero sa tinuod lang nga na perte yung paita. O mo na mga kaigsonan ang sakto niya. Labi karon, labi na karon gisgutan na to ang kiingon na to nga kanang panglawas. Panglawas. Nasayod ang gobyerno nga uhaw kita. Nasayod ang gobyerno nga nanginanglad tamang ang tao nga nakaros nagmasakiton. Gani, mangita gani og doktor nga kung mahimo manggaling, ayuhon ang panglawas nga way bayad. Apandiin mo masinati kini tungod sa kauhaw. Napugos ang taong masakiton nga muadtog ning balayng tambalanan. Aron mamaayo or makapadayon ang paginabuhi, apan dili makaigo, dili makalampos, ug mabugtuan na Hinuon. Abi ninyo mga kaigsoonan, sakit po kayo na pahintungod aning panglawas health na ito. Ang ato ang asin sa pagkaon versus ang pait nga kamatuuran sa panglawas. Laom kayong detalye mag-exonan ang programa sa gobyernong panglawas. Ang pagduso karon sa One Health Approach o ang Iwas Alad, Iwas Sakit Act na nagani na sa House Bill 8286. Nagbutyag yun nga sa tinuod ang crisis mao ang panglawas. Ang ato mga estilo karon sa pagkaon o ang ato kanong palibot, hinay-hinay ng nagpatay. Nay programa sa PhilHealth, apan ang tao nag-ilaid, naghinay-hinay na o nagpakamatay. O hinay-hinay nagpatay. Kay matod pa nahurot ang pundo sa gingon itong dialysis o mga sakit sa kasing-kasing. Ang sakit, dili lang kuno pisikal nga problema. Kini usa kini ka ekonomikanhong hampak sa pamilyang Pilipino. Ola gina, magaisonan, ang minsay karon makapadulot ginasgalamhan. Ang atong hangyo sa gobyerno, ang atong panglantaw, ang atong point of view, ang atong karon nga public opinion. Muna makaingunta nga ayaw lang paghulat nga masakit ang katawhan, una kamo magtukod ang hospital. Aron lang nga makakwarta ang mga supplier. Supplier sa tambal og makina. Ang tinuod nga pagpangga sa katawhan mao kadtong paghatag kanila og access, limpyo, barato og sustainable nga pagkaon. So ang mga kwartaan ng hospital, karon di man lang hospital sa gobyerno, ang supplier. Oy, wata nang matake, that's mao na itinuod. Gisa ka ng nasod lagi sa unsa nga klaseng nasod na basta maabot sa Pilipinas na ang nakakwarta na lahing nasod. O niya, ang ginansya na di man mapunta sa mga mag-uuma, di man mapunta sa ito ang mag-aigsunan dito sa mga leader. Kanyang mag-ungusay, masakita, mag-aigsunan, bugat, biya kayo, no? Ang atong mga pangarap, mabuhi tao niya, nindot ang atong kahimtang, nindot ang atong panglawas, himsog ba healthy body? Ang gusto mga pangandoy, mga sa katawan na nga kaigsunan, nga healthy body, dili batiyon ang sakit, batiyon ninong kahimtang sa kalipay, ilang ng tagamtaman, apandili mga kaigsunan, kung masakit ka, doon na may balayang tambalanan. Apan, dito ra siya mabugtuan sa kinabuhi. Mga naginag, kuan na magina na to, kinaiya na gina na to, hantod asa taman ang kinabuhi aning atong kalibutan. Isang pang nangandoy, tagpamahamugaway, makatigom ta, makakaigsunan, dago tagtigom, pundo, bisag asan to, bisag 50 centavos, atong ipundo, kaya parang nalang, pag-abot si katuig, nasa makuha, apa, nung sa nahitabo, ang pundo ngayang gataguan, ngayang ipaneng kamutan, agit patulo ang singot, pag-abot sa panahon, iaigo ra, ikabayad sa ospital, hantod mamatay. O niya, natanawa na sa ito ang mahal ng gobyerno. Ang Dios biya, nagpakabana sa tao, pero ang mismo gyud, ang apil naman taan na. Gimahal beta sa labaw magkagagaho. Kay matod pa sa balaang kasulatan, wala baka mo masayod nga kamo templo sa Dios. O nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. Kung kinsa kadtong muguba sa templo sa Dios, gubon siya sa Dios kay ang templo sa Dios balaan. O kana mao kana ang templo ha. Mao na mag-eksonan nga nindot na tayo. Mao na nga bilang panapos sa to ang programa ang puwersa alang sa programa na to. Kini nga mga detalye mag-eksonan wala ginigihimo aron lang nga maghatag kining impormasyon. Kundili aron lang gingon natong samaran ang garbo sa mga sad-an o ang pukawon gyud ang nag-akatulog ng mga gakom sa katawhan. Okay, so nan, mahimo na to ning tapuson, pinagini ning mga pangutana. Ato ang mga point of view ba? Karong adlaw-adlaw Biyernes. Pitsa 29 manono, bulan sa Mayo. Ang ato pangutana ni duha lang. Ngangay po na to ng masairan. Ang una pangutana mga kaigsonan, kinsa man kita. Kinsa o kita ba ang mga Pilipino nga nagtanaw alang aw-aw sa ba? Nagtanaw lang samtang ginaguba ang nasod? O kita ba ang Pilipino nga mubarog alang sa kamatuuran, hustisya o sa kahadlok sa labawong makagagahom? Mga na mga pangutana, magkaigsonan nga medyo maraog bug at tubagon. Kinsa mang kita ba ang mga Pilipino nga nagtanaw lang samtang ginaguba ang nasod? Marabaog ng natanaw rata ba? Baka lang guba na niya. Mauna ang mga kaigsonan, ang matuod na kusog sa usa ka nasod, wala gidiha sa gahom sa pipila. Kundi liya na gidiha sa kamaturan nga gihuptan sa tanan. Diin ang inyong tingog maoy maghari. Una ang programa hatod kaninyo sa Kagapi Glass and Aluminum Services. Nga nindot kayo ligon og nindot nga glass aluminum works sa inyong balay, opisina ug ban pa. Kagapi Glass and Aluminum Services. Awag, gusto po mong mailhan inyo negosyo, bisitahin ang sibihan na 96.1 Infinite Radio, Panabo City, sa 90.9. Kung gusto mo nga mailhan pinagig

0: Ang puwersa sa 96.1 Internet Radio Panabo City ug sa 90.9 Light FM. Nga gipangunahan sa atong attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpa, Engineer Wolfie Orio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og kini ang inyong anchorman, George Leones Caigas Jr. Mingon. Diha sa kamatuuran ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw mao'y magdala kanato sa hustong dalan. Okay, Exonan, mayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ikaw nagpaminaw sa pinakabag-o, pinakanag-una o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
3: Light FM.
2: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
3: Your news and music authority.
2: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
3: Light FM.
2: Ang radyo sa katawhan.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
7: Ang adlaw, ako di ay sinalin heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajud ko mo testimony kung unsa kanindot si MOA Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online sa o na ibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba, jud kong immune system, muunang nabughat ko. Pero nailan ako si MLA. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali ragid ko na ulian. Nakong pasalamat ako kay MLA Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ragid ko na ulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na nga kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa MLA Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
8: iCare Gold Capsule.
9: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una nako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom ug tinuod jud. Nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.

0: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di yun ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw, nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Mm. Ko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
2: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, growmate na!
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
5: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pilinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperyensyahan. Nga diin na maayo guide ako sa akong ginati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung bulat ako ila iinom, kinila Mega Pure Capsule.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit na dyan og hanap akong pananaw.
3: Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos.
2: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold.
3: Lutin lagi daw.
2: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
3: Og nindot daw kini sa mata.
2: So walay paglangan, ako dayong gisulayan.
3: Og tinood, maayo gayod.
2: Kaayo.
3: Sulod sa usa ka semana.
2: Hinay-hinay dayong tinaw akong panglantaw.
3: Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara,
2: makabasa na gayod ko.
3: Salamat kayo sa I Care Gold.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siyang bation nga pagpaminhod.
3: Si Ma'am Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan. Nga diin na maayo gayud ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaig iinom, kinila Mega Pure Capsule.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ang erectile dysfunction or ED kini usa ka pinaka common sex problem sa mga kalalakihan. Kini base sa nasuta og gi-report sa mga doktor nga nakaapekto karon sa gibanabana ang anaamo kabat sa 300 milyones ka mga kalalakihan sa tibuok kalibutan. Ang erectile dysfunction usa kini ka health condition kung asa ang usa ka lalaki maglisod og di na kayang patindugon ang iyang junjun. Atul sa pakighilawat, maong mo resulta kini sa pagkawalay gana nga ultimo si Mrs. Mualma, mabad trip kayang Junjun ni Mister, nagluya. Oh, makadiscourage, diba? Pero worry no more.
5: Worry no more.
4: Kay nanatay solusyon, aron mugahi ang imuhang Junjun. Erectile dysfunction, atong tangtangon.
6: Okay.
4: Ano yan na? Ang Theramax Capsule. Dini sa atong lugar, maparit na sa mga tagsa-tagsa ka mga butika. Kini na ang panahon, aron matagamtaman sa mga misis. Ang kainit ni Mister sa kama, to the maximum. Bisan pag ma abtag kadlawon kay naka Theramax Capsule. Oo,
7: Theramax Capsule.
4: Kini ang klase sa adult supplement nga makatabang aron mahatagan og kusog si Mister. Gamhanan pag-abot sa kama. So inom na og Theramax Capsule. 30 minutes bago maglabing-labing kang partner. Theramax Capsule, siguradong Thera to the max. Proven and tested. FDA approved.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: in Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: We were high, we were so si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na kapsul lang yung nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
6: Karon, wala na yung sakit, ma'am, yung kilid.
5: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa akua.
7: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
11: This song is brought to you by Muscle Men, ang kapsulang makagana ug kanunay kang on the go. Muscle Men, alang sa mag-asawang kahig kaugmaon.
12: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassy!
2: Jassy!
3: Jassy!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Will you mouse sizer? Kakamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
4: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Haplas.
5: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong gipamati gid sa imong nga lawas?
4: Kuha mong gid sir, taas ko og BP, dayon taas pa ko og sugar, dayon napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Dimintin nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ako sa radyo ganiya nga namin na opening din sa Maranding, muna nga yanid yun ko. Muna nga pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassy!
2: Jassy!
3: Jassy!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mega Pure Herbal Capsule. The 9-in-1 Capsule.
7: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
8: Ako si Lisa Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayod ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa kanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan. Nga diin na maayo gayod ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako'y laig iinom, kinila Mega Pure Capsule.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Yeah. You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
1: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
5: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatulog tabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Galuya ba perminti ay mong lawas? Walay gana? Trangkaso ubo sipon nga dugay maayo? O di kahaduna ka na skin allergies? Basin kulang ka na higala sa vitamin C nga gikinahanglan sa atong lawas.
2: Ani ha? Ang atong Mega C Plus Sodium Ascorbate plus Zinc.
1: Usa ka nan acidic vitamin C asa dili hapdo sa tiyan o pwede sa mga bata. Ang Mega C Plus dakong tabang aron pakusgo ng atong immune system. Nagatabang usab kini sa paglimpyo o pagdetoxify sa mga hugaw nga naa sa atong lawas. Nagatabang sa daling pag-ayo sa mga sama. Ang Mega C Plus yaman sa antioxidants, nagapahamis o nagapaligon sa atong pamanit o nagaimprove sa atong overall body function.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate plus
1: the powerful non-acidic vitamin C. Pwedeng imnon bisan walay kaon. Mapalit na sa tanang butika dool sa inyong lugar.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape na perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya og proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic nga kape, no palpitation effect, sugar-free og purong herbal. Unsa pa inyong gihula? Sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
5: high, we were so introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Pa-usga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag nagdaro na mas basakan?
2: Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
1: Ha? Unsa ng kapitay?
2: Clay Gel Coffee Mix!
1: Clay Gel Coffee Mix! Clay Gel Coffee Mix! Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow! Kanindot sa kugipati na ipahing nga nakainog kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa konstruksyon.
2: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing. Kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
2: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, o di kahatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
5: Mega Pure Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usaka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Aramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
1: Ang TerraMax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
2: FDA approved.
3: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikahatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule. Mega Pure Herbal Capsule. Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangustin extract, ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Jesse, mutabang sa pagpakuso sa atong immune system. E dili ka basta takpan ang balatian.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
1: Condition ka for me plus mupanindit sa atong skin.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
1: Muayos sa mga infeksyon sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia o uban pa.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
4: Jesse!
1: Ikaw manggod na? Wak man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
5: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
1: Wow, Jesse. O nga naman ko, no? Ngayon mo kong gitutukan ug maayo.
5: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
1: Ang unsa?
5: Ang akong gihigugma.
1: Tinuod ka? Thank you, Jesse.
2: Jesse, vitamin C plus.
0: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Terramax Capsule, lumalabas ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: I care.
2: Kani akong mata, sige na jud ni og luha-luha, sukad jud ni atong pag-online class namo. Usahay, di ko makalahutay kay magluha-luha og magsakit akong mata sige tutok sa cellphone. May gani kay natumaran akong eye care. Naulian gid ko. Mauro to akong gitambal karin di ay ni sa mati.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog og maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: still.
1: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Day, aniya gagod ni mo, Day?
5: Pagpuyo na gudong, ikapoy bayak ko.
4: Naunsa naman ka, Day? Irritable naman ka karun. Naiti Ramax Capsule, oh. Tisting eh.
5: Dobi, atong tistingan.
4: Day, mutabag siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
5: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
4: Aladay, may aniyag magkasamot, Day?
5: Tungod ni sa Terramax Capsule dong. Unsa man, sugda na?
4: Ali na!
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro-Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro-Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro-Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10.
2: Power 10 Pro-Bio
1: Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
3: Power 10.
2: Pro-Bio Capsule.
1: Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
4: Mega Pure Herbal Capsule. The 9-in-1 Capsule.
5: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod niya pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog ka adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog inini, sukad ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: IKU Gold, ang mas gipakusog ug mas gipepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga eye care drops.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Ako, Christina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Jill Coffee Mate, sa termino ko din ako nainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalitiyo ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kaayos siya, so perjud siya kalami. Nawala yun akong kakapoy ng laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay Jill Coffee Mix, lamit na, magkaayo pa. Clay Jill Coffee Mix.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
5: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ni inipsul pat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinatin ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si John, lisod jud kayo hanap akong mga panalo. Bisag pag-text din na ako mahimo sa una. Pero sa dihang na-try na akong I Care Gold, nadunggan ako sa radyo nga epektibo lagi akong gisulayan. Sa usa ka bulan, balik jud akong panalo. Maka-text nako og makatanaw nako og TV. Epektibo jud kayo akong maingon sulay lang kay dako og katabang kanako.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ang sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape. Mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-TerraMax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. TerraMax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, i-TerraMax Capsule to the max!
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Anak, nagdali ka manggod.
2: Naakay surprise ni mo pa.
1: Oh, perfect! Kadali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
2: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
1: GrowMate Multivitamin Syrup?
2: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya may ana among picture nga na bright na kong samot.
1: Pastilan, pagkaninduta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
2: Moinom na ko GrowMate pa!
3: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa nila akong inumon, dibigod siya maayo. Pero nakateko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
7: Pila ka kapsul, mami, mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo o sipon.
6: Isa ka pa dang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
7: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
6: Oo, tinuod yun na. Kaya ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niyang naayuhan ako nga ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
7: Ma'am, sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may auhag ni mo nila.
6: Ako nga auhag sa ila ha, nga mag-take sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
4: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw.
3: Taot-taot yun na akong singgamit sa akong ansuhos.
2: Unya, nakadungog ko aning I Care Gold.
3: Lutein lagi daw.
2: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
3: Og nindot daw kini sa mata.
2: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
3: Og tinood, maayo gayod.
2: Kaayo.
3: Sulod sa usa ka semana,
2: hinay-hinay dayog tinaw akong panglantaw.
3: Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara,
2: makabasa na gayod ko.
3: Salamat kayo sa I Care Gold.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
6: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule, lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation, usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawa sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, puyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hikatulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Pinakabibo, pinakaligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
2: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgutanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

o human ana mga higala, no, sa diha nga na-avail na nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Kining ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, no, ang ato ang kaayuhan water therapy. Sa diha nga na-avail na nimo katong tag 200 pesos, no, kumuanhin mo ana sa istasyon ang inyong expectation ana, no, magdala mo og tubig. Dunatay kanang 6 liters, no, nato nga tubig, mo na siya ang patakan og 100 ka patak, no, sa atong CMD caregiver, no. Mo na siya ang 200 pesos, no, 100 drops. So kung distansya ang imuhang panimalay, napod tay other nga ma-recommend, no, nga mapalit pod nimo higala, no, subay pod sa imuhang makaya. So pero mga higala, no, dili ka angay mabalaka kay gawas nga affordable siya, masinati pod nimo ang iyang pagka-epektibo. Inubanan diya sa imong ligon nga pagtuo, no? So dili po ka magmahay higala, basta mo follow lang yung ka. No? Humana na higala, na-avail na nimo ang first nga proseso, ang imong pagtuo o pagsalig sa makagagahom. Establish na nimo diha sa imong kasing-kasing. Kaduha, kining ato ang health and wellness healing program, no, na-avail na nimo kung nianhin na ka sa atong istasyon sa monthly o weekly na ato nga schedule din sa atong istasyon. Na-avail na nimo ang ato ang water therapy, no, na 100 or 200 pesos lang, powered by minerals, no, nga giapod-apod sa atong CMD caregiver. Ang home remedy nimo ana mga higala, no, ay early in the morning, no, nining sayo sa kabuntagon, kung na-avail na nimo na, muinom ta ni ana og duha hangtod sa tulo ka baso every morning, no. Mao na nga to ang kaayuhan, water therapy, no. Duha ngadto sa tulo ka baso, no, kay 6 liters man na higala, no. So kung nakay 6 liters, magdala ka, dalo nimo sa istasyon og pataka nato na sa ato ang 100 ka patak, no. Kay mo na na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD. So mo na mga higala nga kani nga proseso, doon na tayo time frame, no, tulo hangtod sa unom ka bulan, no, mone ang ato ang proseso, no, tulo hangtod sa unom ka bulan nga continuous nga pag-follow, no, every morning nato nga routine mga higala. So muna sa first, establish nimo yung pagsalig sa makagagahom. Ikaduha, ni-avail ka sa ato ang water therapy, kaayuhan sa kinabuhi water therapy na tag 200 pesos, no, nga dunay 100 drops of minerals, no, nga giapod-apod sa atong CMD caregiver. So diha sa atong balay, pag-uli nato mga higala, muna giingon nga doon na tayo gitawag nga home remedy, no? Muna na itong home remedy, no? Sa balay na ito na ma-apply, no? Dayon, gawas ni ana mga higala, ato ada yung i-apply ang kining self-discipline, no? Disiplina sa kaugalingon. So, unsa man ang atong buhaton sa pagdisiplina sa atong kaugalingon, ang atong himuon mga higala, no, kuwao nato ang mga kabalaka, hadlok, no, diya sa atong unang nagkasing-kasing.
Aminaw ta sa atong programa kada adlaw ug i-maintain nato ang atong prayer life, no? Dayon every morning tulo abaso sa atong water therapy. So, muna mga higala, no? Ako kamong giawhag nga kanunay maminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi sa sayo sa kabuntagon. O disiplina sa kaugalingon mga higala, di kaya nato ato mga pagkaon nga dili angay diha sa ato ang mga panglawas, no? Og muna mga higala, no, nga kanunay gyud kong nagaremind kaninyo na kanunay tang mosalig nga duna pay solusyon. Duna kanunay tang mulaom nga maangkon gyud nato ang kabaguhan, kaayuhan diha sa mga panglawas. Wala naman ta igong panahon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw og sa mga dugang kasayuran after ani nga program. Mosunod ang atong CMD caregiver. Pwede mo mutawag, mutext kaniya sa mga ubang pa mga detalye nga inyong ikinahanglan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. O God, be the glory.

0: si MD. Wala pa day ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tana, balik ko. Asa man ko makapalit ana? Para si Indi, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygio, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto ka yun sa si Indi. Kana si Indi all-in-one man na. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.

0: Gabriel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Barangay Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake niini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement gud, naka problema niya. Sa country sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Kasi sa katungula pa nagka-try ni ini, ilan na yung i-try para pwede na mag-experience ang akong na-experience.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Di hay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
3: Kasi gyud dula ba?
2: Anak ko mama nga pula daw kay akong mata.
3: Tanaw na ko salamin.
2: Murag na ay ugat nga ni buto.
3: Ula kaayo.
2: Tulbaan ko, mauto nga undang dayon ko og cellphone.
3: Unya si mama, naaman I Care Drops.
2: Yang gipatuluan, unya gipainom pud ko niya og I Care Gold.
3: Dagmata na ko, murag way na hitabo.
2: Pasalamat jud ko.
3: Mauto sukad ato, limited jud ko og cellphone.
2: Kay makadaot jud ay sa mata.
3: Pero pasalamat jud ko sa I Care Gold of Drops.
4: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
5: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
6: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
8: Ako si Marta Reza Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod nga pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sukad ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa so, wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
9: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Ang kaminyoon, kinahanglan ug lamas para magmalungtaron.
3: Walay gana, luya, ug di kalahutay nga mister. Solusyonan sa atong Superman, ang Muscle Man.
2: Muscle Man, ang kapsulang makagana. Sutoy-sutoy, boilo-boilo, kay si mister ganado.
3: Muscle Man, ang sangkap nga sangig ug turmeric. Makatabang sa kusog ug kaabdin. Uban sa 8 to 12 kapaso nga tubig matag-adlaw.
2: With proper diet ug exercise. Para siguradong hataw, siguradong ma-enjoy. Joy ang matagbugno. One capsule once a day. Kumbate, buntag, unto, gabi-e.
3: Mas gahi ang kaugmaon. Mas lingaw ang kaminyoon.
2: Muscle Man, igo kay mister, igo si misis.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: sugta na taon ko dai.
1: Pahuway diha uy.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako di ay si Erlita Villarimba Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensan. Usapod ako user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga paggamit ko sini, biktibo gyud kayo kay nalagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdaggo, nagtambok o limsog o na ay resistensya na ay kabaskog gyud nga madawat nila sa Mega C.
3: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, o di kahatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
4: Mega Pure Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients na dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract, ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Teresita, okay, 73 anyos ug nagpuyo sa Pungol Basag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukad lang ako sa Mega C ug inuman usab sa Mega Pure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Health, health, health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Atod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga eye care capsule, ang Eye Care Gold. Kapsula nga mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mao nga kung naghanap na ang nung pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold.
1: Health! Health! Alert!
4: Kay balo ka ba nga ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule? Dili lang lutein, vitamin A, vitamin E ug vitamin C ang sulod. Aduna usab kini zinc, usa ka minerals nga kinahanglan kaayo para sa mata. Tungod kay ginaprotektahan niini ang retina sa mga mata batok sa oxidative stress nga maoy usa sa hinungdan sa paghanap sa pananaw. Busa kung naghanap na ang imong pananaw, mag Eye Care Gold ang kapsula nga adunay vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga polyphenols nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga usa kini ka epektibo kaayo sa mga naghanap na nga mga mata. Eye Care Gold ug dili lang kana. Tungod kay ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule, maura gihapon ang presyo. Buot pasabot ang gi-upgrade nato, ang kaepektibo niini dili ang presyo. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein nga mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang epektibo nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipaepektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga adunay main ingredients nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan kaayo para sa mata, labi na gyud sa mga sigi og sambol ang imong mata tungod kay kulang ka pirmi sa tulog o pirmi masudlan og abog ang imong mga mata. Eye Care Drops ang pinaka the best tungod kay ang hyaluronic acid nga usa sa main ingredients niini mutabang para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-uga, pagpula sa mga mata nga mao hinungdan nganong naghanap ang pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops ang inyong mapalit, pangitaag yun sa ingredients ang hyaluronic acid. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ang ingredients, dili na mao ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kapila na ka nagreklamo nga kahapoy imong mata, computer diri, cellphone dito, trabaho adlaw-adlaw, ayaw pagantos. Pataki og Eye Care Drops. Presko sa mata, tangtang ang hapdos ug pula. Eye Care Drops para sa matang nagkinahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, kasaligan presko ug epektibo. Ampingi imong mata, patak og Eye Care Drops. Presko sa tanaw, hayahay ang paminaw. Eye Care Drops, ang patak nga muamping si mong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyo. yung mga suking butika nga duwal sa mga lugar.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, puyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng dube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita. Kung musulod na ang kangit niya, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag iCare Gold ka, ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry. Berry Extract, iCare Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Okay, ikasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
6: Oh, nausa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
5: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paitan ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
7: Ayaw pag-anto sa imong sakit ay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
6: Unsa man na?
7: Nong Laring Essential Oil.
6: Nong Laring Essential Oil?
7: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakanag-una, o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment.
1: Your news and music authority.
0: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan.
2: Oy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
6: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Oy, Mari. Ay, man si kumpare. Ganun wa man mamasahiro karong adlawa.
2: Tua, sa bahay pare. Naghigda-higda. Kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gatawana, oy. Sige lang kaluya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mau ba? Kini, Mari ay. Ipainom gini kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. Opre, ay ka na masayro ka na. Datu agnisiya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayo ngisi.
1: Ayay ka, kumbate pre.
0: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
5: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanong ay ko problema sa akong bowel movement ko, na ko problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko nakatake sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement nako. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Tapos sa katong wala pa nakatry ni ini, ila nang i-try para pud na mag-experience ang akong na-experience.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I care.
2: Kani akong mata, sige na jud ni og luha-luha sukad jud ni atong pag-online class namo. Usahay, di ko makalahutay kay magluha-luha og magsakit akong mata sige tutok sa cellphone. May gani kay natumaran akong eye care. Naulian gid ko. Mauro to akong gitambal karin di ay ni sa mati.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog og maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Ako dahil si Lovely Trish. Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan, tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan rapod na ako sa inyong radio, ang Mega C Plus, gisulayan ra na ako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga-adlaw akong giinom. 3 pa lang ka-adlaw, nitagalkal na akong ubo niya, na inigawas nga plema, karon naulian ako. Ang Mega C Plus sa jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako.
4: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
7: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
8: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa kawa sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa Osaka Adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
2: Ang erectile dysfunction or ED kini usa ka pinaka common sex problem sa mga kalalakihan. Kini base sa nasulta og gi-report sa mga doktor nga nakaapekto karon sa gibanabana ang anaamo ka ba sa 300 milyones ka mga kalalakihan sa tibuok kalibutan. Ang erectile dysfunction usa kini ka health condition kung asa ang usa ka lalaki maglisod og di na kayang patindugon ng iyang junjun. At tul sa pagkighilawan maong mo resulta kini sa pagkawalay gana nga ultimo simesis moalma mabad trip kayang Junjun ni Mister nagluya. Oh, maka-discourage, di ba? Pero worry no more.
9: Worry no more.
2: Kay nanatay solusyon. Aron mo gahi ang imuhang Junjun. Erectile dysfunction atong tangtangon.
10: Okay.
2: Ano yan na? Ang Terramax Capsule. Dini sa atong lugar, maparit na sa mga tagsa-tagsa ka mga butika. Kini na ang panahon aron matagamtaman sa mga misis ang kainit ni Mister sa kama to the maximum. Bisan pag ma abtag kadlawon kay naka-Terramax Capsule. Oo,
11: Terramax Capsule.
2: Ini ang klase sa adult supplement nga makatabang aron mahatagan og kusog si Mister. Gamhanan pag-abot sa kama. So inom na og Terramax Capsule. 30 minutes bago maglabing-labing kang partner. Terramax Capsule, siguradong Terra to the max. Proven and tested. FDA approved.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
12: No, I can't take one more step towards you.